0: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Welcome gidiri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas sa Jessice Dos DXKI. Kaupod ang inyo amiga Joy Kawayan Combatir. Pag-updan ka hasta alas 9 subong nga aga. Kumusta ang tulog? Kay nagsigi katayo. Sino ang nagdalagan naman pagwas? Ako tunga-tunga na pero daw naghinay naman na balik na lang. Layo abi ang amon nga gate. Nang sa tunga-tunga na ko gadlagan, ako daw naghina naman ang balik na patulog. Si Buboy na murag-muragan kay ginpukaw ni papa niya. Wow. Nagasigi gihapon ang mga pagtayog abyan. Kahapon mga alas 5:30 to banda, no? May magnitude 6 something, no? Sa may ano to? Davao area. Linog nga na batsyaga naton. Davao Oriental. Ano? Mga 6.3 ba ito, no? Sa Governor Generoso, Davao Oriental. Aria, lain ni siya nga linog, no? Hindi ni siya itong mga aftershocks kaysa Oriental ni siya area. Pero nabatsyagan man yapo naton diri intensity 4 ang aton nga na record, no, sa aton mga instrumentalities kahapon sang hapon. Diin kamo to kahapon mga alas 5 ko ara na sa terminal. Puro mga patapos na ang linog sang abot ko sa terminal na naog sa bus ang mga pasahero. Ay, kauyog-uyog yung bus nila sa itong pagtayog ka intensity 4. Pero itong kagabi naman iya, actually duwa to, pero itong isa ang mas kusog. Mga magnitude 5.3. Alas 11:30 to daw tulog na gid ang halos, no? Murag-muragan gikita sang tungang gabi. Although dari sa inyo sa Coronadal intensity 3 lang kamo di, so si Davia natulog lang man daw liwat. Si Miga dyan natulog naman lang daw liwat, pero syempre nakamata, no? Pero sa amon dito sa Tupi, kusog-kusog gawa kay intensity 4 kami dito. Kami daan sa bukid. Babaw. So, mas batsyagan ginamon ang tayog. Mansig po kaway. Pero antong duwa ka mga ate namon. Abaw, ato doon dayon sa may gate. Dasig sila yung magdaralagan. Ay na. Oo daw, ginakibang ka man sining sige-sige pagyapon ng mga linog, no? Subo nga adlaw, special non-working holiday kay Islamic New Year, tiwala klase, ang laban sa mga estudyante. Although may mga private school ya, nya wala man nagsuspindi klase. Kay pag padulong ko di kagina, may gindulong da sa may St. Alexius. Kay may mga estudyante man nga nagbalik na sa school. So ang iban nga mga private schools, mga biyan, nag-resume na sila ya klase, pero bantay lang yung kamo kay sige man gyapon ang mga pagtayog. So, alerto lang gid. Intensity 4 man da sa Tivoli, intensity 3 sa Sorala, Santo Niño, then intensity 2 na batsyagan sa Banga, Noralacag, Tantangan. As per info, halin sa aton nga PDRRMO kay miyara na sila drasang mga kagamitan, no, nga amo iya ang ginabasihan sang pag-monitor sa linog. Monitoring na da ang aton nga PDRRMO. So mabalaan da yon nila kung ano nga intensity tong nag-igo di sa aton.
Check ko tong kahapon sang hapon amo to kusog to no diri sa Coronadal intensity 4 man atong 5:30 di ba diri pa daw sila sa station hambal ni Miga diyan kagapon no and then intensity 4 man sa Tupi intensity 3 sa Pulumulok Surala Tiboli Banga Norala intensity 2 sa Santo Niño kag Tantangan tong 5:19 actually no 5:19 nga pagtayog sa tricycle pa ko sinibag o lang ko abot sini sa ano sa Yellow Bus nga terminal kahapon tingala ko naga pipip ang mga bus pag-abot ko and ato naman tong 11:47 kagabi magnitude 5.8 gali ato amo na nga batyagan tagid kay lapit no sa Maiglan ang 5.8 inalerto gid ang tanan no sige paghapon nga mga aftershocks nga aton nga nabatyagan so aligmat lang gid kita no ang delikado tong mga building nga na damage bala mga kaabyanan kay pwede magbigay so hindi gid magkumpiyansa kon ang mga balay ninyo medyo makit-an nyo nga structurally damage gid siya ang gid magkumpiyansa dito sa amon sa Tupi tong amon nga kapitbahay sa likod. Nag-tent na lang dito sa bakante nga lote sa tupad namon. Eh, naman, amo sinaka-sound ang structure no, sa balay nanda. So, better na siya no, kaysa sa tabalan. Ano pa, ang pwede nga matabo kung magsigigyapon ka tayo. So, safety first gid. No? Kabay nga mag-abot man ang mga ayuda halin sa aton local government unit. Okay. Damo pa man gyapon ang wala nahatagan. Although nag-assess man sila, no? Gakadto sila, pero atong ngambal nga may paayuda, kuay pa. Sa inyo, Migo Dave, may ayuda na. Wala pa man po, no? Sa Pulumulok, wala pa. Saman sa Tupi. Oh, damo man kami to na igo sang linog kag may mga structure gid nga nagkalaguba way pa man ang ayuda so ginaulat ta kapay nga mag-abot na hello ka good morning kay Sis Day sa panganiban Roque family mayad-ayad nga pagpamati kay Kuya Don nagapamati man das Kuya Don good morning Miga Joy God bless to the XKI staff and listeners yan happy listening da sa inyo ni Ate Ging hello kay Engineer Han mayad-ayad nga pagpamati dara sa inyo sa Juliano family kay Tita Ninang Nurse sa Combatir Navales family dara naman iya sa may tampakan mayad-ayad nga pagpamati sa aton unang segment diri kita sa aton nga pabalon

Para sa aton pabalon for today, ang aton nga verse mabasa sa Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Sa hiligay nun, Hebreo 3:12. Mga utod ko kay Kristo, magandam ka mo, nga wala sing malain sa inyo tagipusoon nga mo ang maga paluya sang inyo pagtuo hasta nga makapalayo kamo sa buhi nga Dios.

0: Alas 8:21 ang aton iyang takna byan, padayon kita diri sa aton iyang programa kag acknowledge ko na yung mga friends nga nag connect man earlier diri sa aton iyang mga programa sa DXKI. Ayan, kagina sa balitaan, nag-message, have a blessed Tuesday morning. Si Mami Presid, good morning da sa inyo sa Cavite, Mami Presid. Hello man kay Marie sa Sulas Ledesma family. Kay Maring Abe sa Gonzales Navarro family. Kumusta ka mo dara, Maring Abe? Upon tayog duman, no? Keep safe gig ka mo dara upon sa mga kabataan. Hello kay Paring Ray. Hello man kay Jandy dara sa Jensan. Kusog mandang tayog, no, Jandy? Kumusta na da ang kudal? Hello, kita na yung nakamuda sa kapitbahay nyo. Kaya may part sang pader nga nagrumpag da. Okay na ba? Amon man gina, ano na, itong part sang pader nga narumpag, gina trabaho na do. Dalum-dalum na gintong pundasyon sa to. Kay bilog nga adlaw, pundasyon pa lang ang ilang na trabaho. Pagin padalman, pagin nila. No? One hap sa dalong, one hap pababaw. Have a blessed Tuesday. Dara sa imuliwat Mami Presi daw kada programa natin. Nga panamiyaw gid si Mami Presi ba? Thank you gid sa pag-connect diri sa amon permi. Sis Bevelyn, hello da sa imo, sa Funticha Hilaos family, sa kay Kuya Jun nga manalo, kay Ate Nancy, sa Para Barrientos family. Hello mandra kanday Kuya Jun, di masuay ka Ate Edna, kay Sis Riza, kay Joycey, kay Sis Ligaya. Happy listening da sa inyo sa may sentrala. Kanday Grizel, Cristel, kay Sis Langga, sa dumadapat family. Ayad nga pagpamati. I believe na acknowledge naman ni Pastor Alex kagina ang mga early tuners nato. Sige, diretso na kita sa aton nga mga pahibalo. Yari ang action line idolong sa aton ni Miga Jen.
1: Line. Power advisory halin sa Socotec 1, may arat sang brownout sa June 16 from 9 a.m. to 4 p.m. Ang maapektuhan, mga barangay Talupo, Lambuling, Lamhako, sang Tiboli. Sa June 17 from 9 a.m. to 4 p.m. Bugos nga barangay San Jose, sang Banga. Amuman ang area sang Sitio Aliwanay kag Sitio Kabuling, sang barangay Nasi, sang Sorala, Sitio Paraiso kag Sitio Pag-asa, sang barangay 5, sang Banga. Sa June 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay Hanuon, Lake Cebu. Maapektuhan man from 9 a.m. to 4 p.m. ang barangay Liberty, sang Norala. Sa June 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Jose, sang Norala. Sa June 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Vicente, sang Santo Niño. Sa June 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay M. Rojas, kag Panay, sang Santo Niño, kag Purok, Kasoy, sang barangay Lapos, Norala. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
2: Action! Line!
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
2: Action! Live!
1: Ang city government sang Coronadel nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
2: Action. Line.
1: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
2: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
2: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
2: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
2: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
2: Action. Line.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
2: Action. Line.
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
2: Action. Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Kuderat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
2: Action. Line.

Alas 8:36 ang aton iyang takna. This time, taga-antaligwa ang aton nga trivia upod kay Pastor Alex.

0: importante ang break sa trabaho kag sa aton routine. Ari ang trivia from home aton balikan with Pastor Alex.
1: Trivia for today.
2: Good morning, Miga Joy, Miga Jen, and sa aton nga technical team diri sa aton nga Waragwagan Estasyon sang DXKI, ang may nabiyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Kag para sa aton nga trivia for today, kada adlaw may aragi kita chance nga magpahuway, no? Especially kung gabi nga nagatulog na kita, no? Naga-repair ang aton nga lawas. So at least kung insakto ang aton nga tulog, may ara kita more or less mga 8 hours nga tulog sa isa kadlaw, no? Pahuway na na, no? Pero namigid nga may mga panahon nga kinanglan mag-take a break kita sa aton nga pagtrabaho. In other words, nang mag-apply kabalas ang ginatawag nga vacation leave, magbakasyon anay. Yan. Mga gin-allocate ba lang vacation leave sang inyo imong ginatrabahuan, no? Or maybe personally nang tuyoon mo gid nga magbakasyon, no? Magplano ka sang bakasyon or ambot kun anong tawag mo sina, staycation, playcation. Kinanglan nga we have to take a break sa aton nga trabaho, sa aton nga mga routine, no? Kag sa mga demands sang aton nga kabuhi. Para ano? Para ma-check bala naton ang stress level naton. So dapat mag-take a break kita. Hindi nga magpalayo ka sa imong responsibility, kundi nga take a break lang. Kay kun himuon mo na nang you are taking good care sang imong sarili, no? Sang imong resistensya. Para by the time nga makabalik ka sa imong ginatrabahuan or magbalik ka sa imong mga responsibilidad, you are at your best. Silingganin nila, be the best version of yourself. So may mga sinya

0: Davao City.
1: FEBC Radio TV YouTube Channel. FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185. Sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Magandang Tuesday morning po, mga kaagapay. Muli po nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayon pong June 16, 2026. Ano po, ito ay pangilan na ba? Pangatlong Tuesday po. Nasa kalagitnaan na naman po tayo ng month of June. Ano? Pagkatapos, palapit na tayo ng palapit sa bare months na naman. Pero excited po kami ngayong umagang ito. Grabe, napakadami naming gustong i-share sa inyo. Dami namin gustong ibahagi. Last week po ay medyo talagang sobrang naging busy po tayo. Pero kung kayo po ngayon ay nakikinig po sa ating mga different platforms po sa social media, syempre po, ang pinaka madaming viewers po natin ay nasa Facebook Live. So if you are on Facebook Live, paki-like and share na po ang ating episode po for today. Promise ko po sa inyo, mabe-bless kayo sa episode natin ngayong araw na ito. And kung kayo naman po ay nasa YouTube channel po natin, you may like and subscribe po. Pero po kung gusto niyo pong magkomento, mas maganda po talaga sa Facebook chat box po natin, no? Kasi yun po yung talaga nababasa po namin. So habang nakikinig po kayo and meron po kayo mga katanungan na gusto po ninyong i-address natin, dahil meron po tayong very very special guest ngayong araw na ito eh, no? So kung kayo naman po ay nasa transistor radio, sorry po hindi nyo kami makikita ngayong umaga, pero silip lang kayo sa Facebook para makita nyo po yung itsura ng ating guest speaker ngayon, no? Tapos balik na lang po kayo uli sa transistor radio po ninyo. Pero po dun sa ating mga nakikinig, alam nyo naman po na ang 702 ay, ito po ay parte po tayo ng FEBC, Far East Broadcasting Company of the Philippines, and tayo po ay kasabi po, miyembro po tayo ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So ngayong umaga, naririnig niyo po ang tinig po ni Ate Isa Tika.
3: Good morning po, magandang umaga po. Pastor James Litika po, kami po ay nagaganda.

busy week for us, pero grabing yes. blessing din po because you know, like nasimula not waste our pain, 'di ba? Madami po kami mga napagdaanan bilang ayan, medyo bibigyan ko na kayo ng konting intro siya bilang adopted child, kami bilang adoptive parents, pero alam na

0: sabi nun?
1: Sila! Sabi nila, hindi raw talaga Lizares ang apelyido ko.
0: Alam mo, anak. Talagang anak ka namin. Kayong dalawa ng Kuya Jun mo ay anak namin. Ang kaiba lang, si Kuya Jun mo, ipinanganak ko. Ikaw naman, ibinigay sa amin ni Jesus.
1: Talaga? Anak mo rin ako talaga, Mami.
0: Oo, anak. At mahal ka namin. Kaya, pag sinabihan ka ulit nila, huwag mo na lang papansinin, ha? Ang lagi mong iisipin, bigay ka sa amin ni Jesus. Pag nakakaunawa ka na ng lubusan, anak, ipapaliwanan ko sa iyo ang lahat-lahat kung bakit ka namin inampon. Bago maapektuhan ang bata mong damdamin.
2: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, Mami, wag na po, nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday. Nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
3: Eh, bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, Mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
4: Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batiin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kapiyak.
5: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman.

0: alaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

tayo. Kaya yung iba, talagang hindi na makatulog. Lalo na yung mga kaibigan natin nandoon sa Sarangani kasi wala na silang bahay na matutulugan. Doon na lamang sila natutulog sa mga tent. At nung Friday pa at saka nung Saturday, kuya doon, no? Malakas yung ulan. Hindi okay yung kanilang sitwasyon. So tayo, patuloy nating ipanalangin ang sitwasyon po ng ating mga kapatiran, kaibigan, lalo na doon po sa Sarangani Province, sa Jensan, even dito po sa atin kasi kahit masabi natin na wala man talagang mga sira yung bahay natin, pero mentally, emotionally tayo po ay naaapektuhan. So, nagpapakita lamang na kailangan natin ang comfort at kalakasan ng ating Panginoon. Wala po tayong ibang pagkakatiwalaan, kundi si Lord lamang. Taga sa iya ang tanan dungog ug himaya. Pag anuman ang season ng sa buhay natin, patuloy po tayong magpapasalamat. And thank you Kuya Don sa pag-set up ng ating FB Live. Live na din po tayo via FB. 1062DXKI-FEBC Radio. Kung meron din po kayong mga mensahe na gustong iparating dito sa atin, praise report, welcome na welcome din po yan. I-text nyo lamang po sa text line number natin, 0963180169. This week, sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat, kaupod ang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado, ay tatalakayin natin itong Father Series dahil this week o next Sunday o sa Sunday na po pala, February 21, kasi every third Sunday ay sineselebrate natin ang Father's Day. So this week, yan po yung magiging series natin, Father's Week Series. So, para sa ating day one, meron tayong isang tatay sa Bible na pwede nating paghugutan ng wisdom at the same time ng lesson, no? Alam ko kilala niyo din po siya. Kung hindi pa po, sige, pakikilala ko po siya sa inyo. This is a father who believed and obeyed God. Kahit na marami man pong pagsubok or testing na na-experience, pero itong tatay na to talagang nagtiwala at nag-obey sa ating Diyos. So as we celebrate Father's Month or Father's Day approaching na. At mag-focus po tayo sa mga godly fathers sa Bible. At ito, hindi ito palaging minimension ang kanyang pangalan. Hindi masyadong sikat, no? Pero yung kanyang action talagang nagbago. Malaking impact sa buhay natin ngayon. A man who choose faith over fear. A man who choose obedience over convenience. A man entrusted by God to take care for Jesus. Kilala niyo na ba kung sino siya? A father who believed and obeyed. So, tama po kayo. Kung ang sagot niyo po ay si Joseph, yes, si Joseph po ang pag-uusapan natin ngayon. The story of Joseph, the father of Jesus in the Bible, reminds us that a godly father is not measured merely by words but by faithful obedience to God. So ngayon,

bawat isa, lalo na sa mga tatay na nakikinig. When God speaks through His Word, kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang salita, ano po ba yung response mo, kaibigan? Do you obey immediately? Or sabihin mo, tika lamang, Lord. Huwag muna, Lord. So, tandaan natin, faith is not merely believing God's promises, but faith is obeying God's instruction. So, kung meron po kayong sagot, we'd love to hear from you, mga kaibigan. At pwede nyo pong i-share ang inyong sagot sa text line number natin, pwede din sa Messenger. At para sa'yo, what lesson did you learn from your father? Alam ko lahat tayo na nandito meron talaga tayong tatay. Na? Meron talaga tayong earthly father. At kung wala na yung earthly father ninyo, siguro yung mga legacy po niya na natutunan mo sa kanya. At pwede mo ding i-share. And who is a father figure that has influenced your life? Later, baka gusto din ni Migo Dave mag-share, no? And pwede po kayong mag-share dito. At kung meron po kayong mga prayer request, welcome na welcome din po ang inyong prayer request. Sige. Send your greetings, testimonies, and prayer request and praise report dahil talagang masaya kami na matanggap po ang inyong mga mensahe. 11:20 ang ating oras, mga kaibigan. This time, batiin po muna natin yung mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala nyo na nagbo-birthday, kaibigan? Pwede nyo po silang batiin. I-text nyo doon sa number po natin. At ito po ang birthday song and anniversary song para po sa kanila na nagsi-celebrate today.

brother Kenny John Serino and kay John Maravillosa. Kay sis Crystal Marie Ortiz. So far, sila yung mga FB friend ko na nagbo-birthday today. Once again, enjoy sa inyong celebration and blessing. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity, bagong blessing na makamtan po, o nakamtan po ninyo. Praise God. Ang verse ko din po sa inyo, no, sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, yan po yung aking gustong verse na i-share. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Yan. Patuloy na magtiwala sa ating Diyos. Siya lamang ang ating pagkatiwalaan sa ating buhay. 11:27 ang ating oras. Sige, bago natin i-share ang ating verse of the day, ito, pakinggan po muna natin ang awiting ito.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: 11:35 ang ating oras, mga kaibigan. Tunay nga po sa ating Panginoon, meron tayong bagong pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil everyday merong bagong pag-asa sa ating Diyos. Gusto ko pong i-shout out si mama ko na nakikinig ngayon dyan sa may Valin Vista. Hello, ma. Happy listening. Tukod sa ako niya, husband. Kay JV, kay Kay, kag kay kuya nga nagapinta. And happy holiday sa mga nag-holiday subong. Diri sa South Cotabato, Sultan Kudarat, I think holiday. So habang nasa bahay, mag-enjoy. Kasama ang pamilya at sa mga anak naman, tulungan ang mga nanay at tatay sa gawaing bahay. At sa mga nananghalian ngayon, enjoy sa inyong pananghalian. Sa mga nagamerienda, nagamit ang merienda nga gin-share nila mama ko. Toron! Kami ni Miga Dave and Miga Ging Kaina, ang amon niya merienda, bread and coffee with milk. Namit gyapon. Salamat sa Ginoo sa provision. Salang gigali ka mo sa akin yung bosses. Doon na disalay. May nagabara. Pero salamat sa Ginoo kay mag-updanay gyapon kita, subong! Na ganito yung bosses.

panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo,

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. Pinsala sa South Cotabato dahil sa magnitude 7.8 na lindol, umabot na sa 632 million pesos. Umabot na sa tinatayang 632 million pesos ang kabuuang pinsalo ang kabuuang pinsala na idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa buong lalawigan ng South Cotabato ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato. Inihayag ni PDRRMO South Cotabato Chief Rolly Dwayne Aquino na nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng tupi dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng lindol sa lugar. Batay sa pinakahuling tala, umabot na sa 416 ang bilang ng mga nasugatan habang 3 naman ang naitalang nasawi. Isa pang individual ang nawawala sa bayan ng Tiboli. Gayunman, itinigil na ng mga otoridad ang search and rescue operation sa lugar dahil sa matinding panganib. Nasa 562 naman na pamilya o kabuuang 8,220 na individual ang kasalukuyang naapektuhan at nananatili sa mga evacuation center sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Samantala, naglaan na ang pambansang pamahalaan ng 30 million pesos na ayuda upang makatulong sa mga pamilyang apektado ng sakuna at sa pagpapatuloy ng mga relief at recovery efforts. Patuloy namang pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maging mapagmatyag sa mga posibleng aftershocks. Pinapayuhan ang mga residente na isagawa ang duck cover at hold sa oras ng lindol at agad na pumunta sa ligtas at bukas na lugar upang maiwasan ang panganib mula sa bumabagsak na debris. Hinikayat din ang lahat na makiisa sa isasagawang National Simultaneous Earthquake Drill ngayong Huwebes, alas 9 ng umaga bilang bahagi ng paghahanda sa emerhensya dulot ng lindol. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

Isang maganda at mabiyayang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ng Martes, June 16, 2026. Noa po ay maganda po yung inyong araw. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, kasama ang inyong kaibigan, ang inyong kaagapay, Migo Dave Pestanyo, hanggang alauna imedya po ng hapon. Kaya yung ating kategory po sa ating programa ngayon ay Praise and Worship category. Kaya sa mga may nais na song request, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Text na kaibigan, 0963-180-1469. O di kaya personal na magpadala ng inyong mga mensahe sa ating official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio. Kumusta po buong rehiyon ng Soxurgen, South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at Gensan, isang mapagpalang araw buong Soxurgen region at sa buong probinsya po ng South Cotabato na naka-tune in ngayon, san ka man naroroon ngayon kaibigan, welcome, welcome sa ating programa. Hello, hello sa ating mga listeners sa bayan po ng Banga, sa mga naka-tune in din sa Lake Cebu, sa Norala, sa Pulumolok, sa mga nakikinig mula naman po sa bayan ng Santo Niño, sa Surala, sa Tiboli, ganon din po sa dyan po sa bayan ng Tampakan, Tantangan, Kagtupi, isang mapagpalang araw. And of course, dito po sa nag-iisang city ng South Cotabato. Dito po sa lungsod ng Coronadal, isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, sa mga nakikinig dira, no, sa mga nagapamati, naga-tune in diri sa siyudad sang Coronadal nga may 17 ka mga barangay, sa gidya ka maayad-ayad nga adlaw, ano ang ginakasakuan ka ginaobra mo dira subong abyan. Oh, welcome sa aton gidiya nga programa Listener's Touch, tub-tub alauna imedya sang hapon, kaga padayon kita magpamati sa mga alambahanon nga praise and worship nga makahatag kadasig sa aton ano sa mga bisan pa sa mga kabudlayan nga aton nga mga gina-experiensyar, makahatag sang mga pahanumdom sa aton kun ano gidya kagamhanan milagroso kag matuto mang aton Dios iya nga ginaalagaran. San ka man naroroon ngayon kaibigan, sa buong area ng South Central Mindanao, isang mapagpalang araw, 12:36 ang ating oras sa lahat po ng mga kumakain ng kanilang pananghalian. Enjoyin nyo lamang po yung mga blessings at pagpapala ng Panginoon habang kami po ang inyong background sa inyong tahanan o sa inyong kusina, sa inyong sakahan, kung saan ka man ngayon nakikinig. Napakinggan po natin kanina ang awiting All That We Are by Darlene Zek. Sabi po sa linya kanina, the fight is now over, the war has been won. The fight is now over, the war has been won. Napakagandang statement. Ito pa ay nagpapahayag ng tagumpay ni Hesukristo sa krus. Dahil po sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, talaga yan po ni Hesukristo ang kasalanan, kamatayan at ang kapangyarihan ng kaaway, no, yung death. Dahil po doon, hindi na po kailangan natin ipaglaban ang kaligtasan sa pamamagitan po ng ating lakas, kasi hindi naman po natin yung nagagawa dahil si Jesus po yung nagwagi para sa atin.

physical problem, yung mga nagabatsyag ka sa imo nga sakit sa imo nga kalawasan, no? Financial nga problema, may mga fear po tayong kinakaharap. Ngunit ipinapaalala po sa atin ng awiting All That We Are, na lahat po ng mga suliranin, lahat po ng mga paghihirap, kanyang tagumpay, maaari po tayong mamuhay ng may pag-asa, kapayapaan at katiyakan. No, na kahit anuman po yung ating mga pinagdaraanan araw-araw, sa bawat oras ay kasama po natin ang Panginoon. And that is certain, mga kaibigan. 1 Corinthians 15:57, sabi po sa salita ng Diyos, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Totoo po yan, kasi salita po yan ng Panginoon. And the Word of God is living and active. Lahat po ng salita ng Panginoon, questionable at talagang nagbibigay po ng kapanatagan. Check your time, mga kaibigan. Alas 12:40 na po ng tanghali. O, sa tanandira nga nagapahuway subong. Salamat gid sa pag-tune in diri sa Ministeryo Sang Jesa is Dos DXKI, nga 61 na katuig ginapahayag ang pulong sang Dios sa kahanginan. No, paagi sa grasya sang Dios, paagi sa katutom sa paghimono man sang Dios sa tanan nga pagkinahanglanon, iyagid gin sustener ang ministeryo hasta ang tanan makabati.

12:41 ang ating oras. Sabay-sabay po nating pakinggan ang awiting Raise a Hallelujah mula po sa Bethel Music at awiting Praise mula naman po sa Elevation Worship at mamayang konti kaibigan. Magde-delve po tayo sa ating Psalm of the Day sa Psalm 17, a Prayer of David. At tatalakayin po natin ang significance nito sa ating buhay, especially subong no, ng mga tinion nga madamo kita sa mga gina-experiensyar. No, kaga mahibaluan gid naton nga makapalapit gid kita dira sa Ginoo bisan anuman nga oras ang aton nga kabuhi. 12:42 ang ating oras, narito po muna ang awiting Raise a Hallelujah. Manatiling naka-tune in dito lamang po sa himpilan ng Jesus 2DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao, kaupod ang inyo abyan, Migo Dave.

lahat po ng bagay ay posible sa Diyos, kaibigan. Na ano man yung panalangin mo ngayon, makakaasa po tayo na all things are possible sa atin pong Panginoon. Talagang napaka makapangyarihan. No, miraculous God po yung ating pinaglilingkuran at pinagsisilbihan ng Diyos. Check your time, mga kaibigan. Isang minuto na lamang o ilang segundo na lang at mag-aalauna yung punto na. At sa mga wala pagid na ka-apanyaga, pwede pagid ka mo makahingagaw sa inyong lunch time. Ikaw po, syempre, ang estasyon sang 1062 DXKI Far East Broadcasting Company Philippines. Alauna impunto ang ating oras. Napakagandang awitin po yun kanina, yung mga paunang awitin po na ating napakinggan, kaibigan. Raise a hallelujah at praise. No, raise a hallelujah in the middle of the storm and praise. Talagang magpuri kahit po sa gitna ng mga pagsubok. I am telling you, mga kaibigan, ano man po yung ating mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, isa lang po yung kaparaanan para mas mapalapit pa tayo sa ating Panginoon. And later on, eventually, marirealize po natin na nagmature po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kasi kapag wala pong struggles or wala pong trials na atin pong pinagdadaanan while we are serving God, talagang hindi po natin nakikita yung beauty, no, yung ng Christian life. Pero kapag ka meron po mga struggles or trials, kahit na mahirap naman po, ay talagang nakakaya natin, hindi po sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon na atin pong nararanasan at natatamasa araw-araw sa ating buhay. Yun po yung kagandahan talaga. Kasi para sa akin, I'd rather walk no, sa dala nun nga madamos ang problema. Basta ara lang si Jesucristo kumpara sa imong panglakaton nga wala ka man sang problema pero wala sang Ginoo nga nagaupod sa amon. It's very dangerous, mga abyan. No, salamat gid sa pag-comfort man ni Lord sa aton, sa pihak sa aton mga ginaagian, especially subong nga mga tinion, ginatayog kita sang mga linog.

that is very relevant sa panahon po natin ngayon, mga kaibigan. Kasi marami po tayong mga kinakaharap na pagsubok. As I mentioned earlier nga, problema sa pamilya, sa panginabuhian ta. Okay, mga may damyos gid nga na tala ang aton iyang sa bilog nga probinsya tungod sa linog. No, may mga damo man nga tao nga nagasakit subong, mga injured ang iban man na dulaan sang mga minahal sa kabuhi. No, kay na tugas ang mabaskog nga pagtayog. Ngunit sa gitna po ng lahat ng ito, may isang lugar po ng katiwasayan and of course protection. At matatagpuan lamang po natin yan, hindi po sa ating mga tinpong mga kabahayan, no? Kasi makomfort kita dira sa atin nga kwarto. Pero ang tunay po na a protection, kaibigan, at comfort ay makikita natin at matatagpuan lamang po natin sa presensya ng Diyos. No, kanino ka ba lumalapit kapag ka ikaw ay nasasaktan? Saan ka ba kumakapit kapag feeling mo na papalibutan ka na ng mga problema, nang hindi mo nagid maantos kag maagwanta? Abiyan. No, so ang Salmo, particularly dito po sa Psalm 17, tinuturuan po tayo ni David at sa salita ng Panginoon na humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Suriin po natin yung ating mga puso, ipasuri po natin sa Panginoon. Kasi once we come to God, hindi po natin na maaring itago yung pagkatao natin.

natin sa Kanya. O pwede naton taguan ang tanan pero hindi gid tayo makatago sa Ginoo because we are so transparent sa iya nga atubangan. And sabi po dyan sa verse 6, tumatak po talaga ito sa akin. I call on you, my God, for you will answer me. Turn your ear to me and hear my prayer. David has that faith na talagang naniniwala siya na nakikinig ang Diyos sa panahon na nananalangin siya. Same with us sa atin kaibigan, sa panahon po na tayo'y lumalapit sa Panginoon na nananalangin, let us have that faith na alam natin na nakikinig ang Diyos at dahil siya'y nakikinig, of course, meron po siyang mga katugunan sa atin pong mga pinanalangin and that leads us na hindi po monologue yung prayer. Yung pakikipag-usap po natin sa Panginoon. Hintayin po natin ang Diyos na makipag-usap rin po sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Grabe gad ang ginaagyan ni David that time. Damugid siya sa mga ginakabalak-an kag sa mga tao nga nagalagas sa iya. No, madamo nga tao ang nagaano sa iya, nagalagas. Kaga si David ya iya nga confidence ara gid sa Ginoo. Kis ano kung ginalagas na kita sa mga problema ang hindi na naton maagwanta. Dira pa kita magpalapit sa iya, dira pa kita magpalapit sa Ginoo, pero the Word of God teaches us na sa talan gid nga tion abyan, magpalapit gid kita ya kay Lord. Kay kung confidence lang naton ang basihan, hindi gid naton ya masarangan ang sininga kabuhi.

Kaya yung tunay po na kapanatagan at kasiyahan, kaibigan, ay hindi po matatagpuan kung saan lang, kundi sa presensya ng Diyos. No, habang ang mga makasalanan ay nakatuon sa pansamantalang gantimpala ng buhay, doon sa inilarawan ni David, si David naman ay umaasa sa higit na dakilang pagpapala. Yun po ang makita ang mukha ng Diyos at maranasan ang kanyang presensya magpakailanman. Sa gitna po, sa kabila po ng mga lahat ng pagsubok na atin pong pinagdadaanan, hinihikayat po tayo ng particularly ng Psalm 70 na magdiwala po sa Panginoon sapagkat siya po ang ating kanlungan, tagapagtanggol at pinakadakilang gantimpala. He is our greatest reward, ang Panginoon. One 12 ang ating oras, mga kaibigan, at kayo'y patuloy pa rin na nakikinig dito sa Mapagkaibigang Tinig ng South Central Mindanao. Ang Jessa is Dos DXKI. Shout out po kay Ate Dorlit Cordova Ambalgan and sa Ambalgan family, always dira nag-tune in kag nagapamati dira sa Purok Matibay, Barangay Santa Cruz, Siyudad sang Corona. Dahil hello also kay Kuya Ernesto Tartado Sr., kay Ate Letlet Catanus, kay Ate Crescentia Garingo. Also hello kay Nanay Lita dyan po sa Barangay Namnama. And of course sa lahat po ng mga listeners natin nakikinig dyan sa Barangay Namnama. Kay Ate Michi Tyson, isang mapagpalang araw. Kay Ate Jo Olarte, kay Ate Peace Cabrido, kumusta ka dyan? Ate Peace dyan sa Matanao, Davao del Sur. Also kay Kuya June and Ate Edna Dimasuay, kay Kuya Florencio, kay Ate Gina Nawal, kay Ate Gina Henove, dyan naman sa Sultan Kudarat, nakikinig. Sa mga listeners natin dyan sa Kipalbig, Tampakan, isang mapagpalang araw. Also hello rin kay Kuya Anton Provido sa Sumatra family dyan sa Santo Niño. Sa mga listeners natin dyan naman sa Tupi, isang mapagpalang araw. Hello kay Ate Hayes Paulo. Daw wala ko nina-play imo nga song request sang June 11. Ano ganitong June 11, Ate Hayes? Daw nalipatan ko sang Webes. Daw nalipatan ko ni play ang imo nga Thank You Lord by Don Moen. Sige lang, subong i-play ko na siya. Hello rin kay Ate Jovita Magno Collado, kay Kuya Bartol Villanes and sa Villanes family, isang mapagpalang araw. Kay Ate Sheila Maghari, kay Brother Ken, and of course kay Tatay Robert Celebre nga always gidya naka-tune in sa 1062 DXKI. Kay Ate Janet Katakutan dyan sa Tampakan, no? Also, hello kay Ate Tessie Papango na nakikinig rin siguro ngayon. And of course, sa lahat po ng mga nakikinig ngayong hapon, dyan sa Lake Cebu, sa bayan po ng Lake Cebu, sa Fresco family, kay Pastor Sammy, kay Ate Perlin Joy Fresco, isang mapagpalang araw. Alauna 15 ang ating oras, mga kaibigan. Salamat, no? Kay ginahalungan gid kita sa Ginoo, sang Ginoo. No, padayon kita nga magpangayo sang protection halindira sa iya, kag of course giya bala naton nga atipanon man kita sa Ginoo sa subungya nga mga tinion, kag indi gid kita mahimo nga pasagdan ni Lord. No, sa mga
dinadaranas po natin mga pagsubok, ano man yan kaibigan, gaano man yan kabigat, kalaki, katindi, talagang nandyan ang Panginoon. Kaya patuloy lang na manalangin, patuloy po tayo na mag-obey sa Kanya, kasi sa bawat pagsubok naman po na ating pinagdaraanan, meron pong lesson after that, and that makes us more mature sa pagpangalagad pagidira si iya. Padayon kita nga mag-salig dira sa iya, hindi sa aton nga kaugalingon, sa pihak sa aton mga gina-experiensyar, aragid ang Ginoo, nagakapot sa aton mga abyan, kagabisan kita nagakaluya, no, hindi man malikayan o malikawan, apang makapangayo gid kita sang kusog, kagkabako dira sa iya. No, maghiribion man kita sa gabi, apang may kalipay kada aga. Pangod si Lord, yaa mo ang aton nga joy. Si Lord, yaa mo ang aton nga healer, ang aton nga provider, ang aton nga kalipay, ang aton niya nga comforter, kaupod ang Holy Spirit, no? Aton gid niya nga comforter. Padayon lang gid kita magpangalagad abyan. Kay buhi ang aton Dios nga ginaalagaran, nakakita sa imong sitwasyon, nakadungog, nakapamati sa imong tanan nga pagpangamuyo dira sa iya. Kaupod man no ang aton nga daily devotion sa iya nga pulong, paagi sina ma-experiensyar gid naton ang matamis nga pulong sang Dios, ang iya nga mga promesa para sa aton, ang iya nga mga reminders, ang iya nga rebukes, ang iya nga corrections para kita makadto sa tama nga dalan. Ginaisip o kung basa kita sa pulong sang Dios, makorek man kita and malid kita sa kung ano dapat ang himuon ta subong nga adlaw na ginaredirect git kita sa pulong sang Dios paagi sa iya nga balaan nga Espiritu Santo. 1:18 ang ating oras mga kaibigan. 12 minutes before 1:30 at dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programang Listener's Touch sa himpilan ng Jesus Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestaño, sa programang Listener's Touch Tuesday edition.

and praise and worship category. Padayon nga magpamatiab yan. Dari sa istasyon sang Jesus Dos DXKI, magasunod na ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. Iiwan ko po ang awiting Sea of Victory. At awiting God of Promise. Ngayong God of Promise, isa po itong Portuguese song, pero nangita ko sang English version, no, sung by Davi Sacer. Isa po itong Portuguese Christian song na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Pero naka-English version po to. No, aton gidya pagakuptan, pagauyatan ang promesa sang Dios sa aton. Kay badan aton nga matutom gidya sa tanan nga tion. God bless you abyan and have a wonderful, amazing Tuesday. Enjoy niyo po ang inyong mga araw. Kasama po ang Jesus Dos DXKI and of course yung mga programa po natin na talagang nagpapatatag sa ating spiritual na pamumuhay. God bless you abyan. Dari na lang kita hasta. And God bless you.

0: Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Kawikaan 22:6. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jinky Bueno, ang magpapatotoo dito sa Tanikalang Lagot. Kung papaano ako pinatatag ng ating Panginoon mula pa sa aking pagkabata. Sa ganitong tagpo ko po, pasisimulan ang lahat.
1: Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Ano ba kasing nangyari sa'yo?
2: Sis, kumalma ka lang muna. Makakasama sa'yo ang sobrang pag-iyak.
1: Patay na ang asawa ko. Paano kung kakalma?
2: Isipin mo na lang ang kalagayan mo kung bibigay ang katawan mo. Ang bata dyan sa sinapupunan mo ang maapektuhan.
1: Ang hirap kasi ng kalagayan namin. Maliit pa ang mga bata. Paano ko sila bubuhayin?
2: Maraming paraan, Imelda. Tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala.
1: Diyos ko! Bakit ko nararanasan ito?
2: Pakatatag ka. Kailangan mong mapangalagaan ang iyong sarili. Malapit ka ng mga anak. Kung papaapekto ka, baka parehas kayong mapahamak ng bata.
1: Crispin, asawa ko! Mahal na mahal kita. Tulungan mo ako mapaglabanan ng lahat ng ito. Bantayan mo kaming mga anak mo, Crispin.

0: Pasensya ka na ha, kung sa'yo ko muna ipagkakatiwala si Jinky. Alam mo naman ang sitwasyon ko.
1: Ano ka ba? Wala yon. Wala naman kaming anak. Kaya sa kanya na lang namin itutuon ang lahat ng aming atensyon.
0: Hayaan nyo, pag nakapanganak na ako sa bunso ko, kung sakali mang maayos ko na ang sitwasyon namin, tutulong ako sa pagpapaaral ko sa bata. Kahit naman inampun mong anak ko, obligasyon ko pa rin na sumuporta sa kung anong makakaya ko sa bata.
1: Oo nga pala, nakalimutan ko. Kambal nga pala yung pinagbubuntis mo.
0: Oo, kaya nga medyo nahihirapan ako.
1: Wala kang dapat ipag-alala tungkol kay Jinky. Ako na munang bahala sa kanya, sa pag-aaral niya at sa lahat ng mga kakailanganin niya.

0: Imelda! Nakauwi na ako. Nasaan ka ba? Kailangan ko pa ng alak.
1: Huh? Lasing na naman si Tito.
0: Imelda! Ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Nakauwi na ako. Lumabas ka.
1: Kung kailan naman palabas na ako, naabutan pa ako ni Chong. Paano pa ako nito uuwi?
0: Alam kong may tao dyan. Lumabas ka niya at pinagtataguan mo ako. Hoy! Hindi mo ba ako naririnig? Chinky! Alam kong ikaw yan. Lumabas ka yan. Alam mo ba kung nasaan ang nanay mo?
1: Hindi ko po alam, Chong.
0: Nanay mo, hindi mo alam, ha? Pinagloloko niyo ba ako? Huwag kang sinungaling! Sabihin mo sa akin kung nasaan siya!
1: Hindi ko nga po alam, Chong!
0: Mga wala kayong kwenta! Palagi na lang ganito! Walang sumusunod sa akin dito sa bahay na to! Bakit? Dahil ba pangalawang asawa lang ako ng nanay mo? Ha?
1: Hindi naman po sa ganon! Hindi ko lang po talaga alam kung nasaan si Mama!
0: Mga buwesit kayo!
2: Ano bang ingay yan? Nagwawala ka na naman, ha?
0: Hinahanap ko ang asawa ko! Nakita mo ba si Imelda?
2: Namalengke ang asawa mo, kaya huwag ka na magwala dyan. Natatakot na si Jinky sa pagwawala mo. Manungang kumalma ka. Kung lasing ka, itulog mo na yan. Tama nang inom mo.
0: Ah, mga buwesit kayo. Magsama kayo ni Imelda. Palibhasa, magkapangalan kayo. Parehas kayong mga walang kwenta!
2: Jinky, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ng amain mo?
1: Hindi po, pero...

0: Ito talagang best friend ko. Dinala pa ako rito. Ay, naku. Sana lang may patutungan itong pagdala ko rito sa youth camp na to.
1: Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa pagtanda niya ay hindi niya ito malilimutan. Kawikaan 22:6. Malinaw na tinuturuan tayo tungkol sa kahalagahan ng tamang paghubog sa ating mga anak. Ang inyong mga anak, mga magulang, ay regalo mula sa Diyos. Ang kanilang mga puso ay parang malambot na putik na maaaring hubugin. Kung ano ang itinuturo ninyo sa kanila ngayon, iyon ang maghuhubog sa kanilang pagkatao sa hinarap. Hamunin natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, kung nararamdaman mong may kailangang baguhin sa paraan ng inyong pagpapalaki ng anak, ito ang tamang oras para humingi ng gabay sa Panginoon. At para sa mga anak, alam kong minsan ay mahirap sumunod. Pero tandaan ninyo, mahal kayo ng inyong mga magulang. At higit sa lahat, mahal kayo ng Diyos. Kung kayo ay naliligaw ng landas, lumapit kayo sa Kanya at Siya ang magtutuwid sa inyong mga hakbang. Kung ang nais ninyong ialay muli ang inyong mga pamilya sa Panginoon, kung nais ninyong hingin ang Kanyang gabay sa pagpapalaki ng inyong mga anak o sa pagiging masunuring anak, lumapit kayo sa altar at sama-sama tayong mananalangin.
0: Panginoon, nandito po sa inyong harapan. Alam po ninyo kung ano ang pinagdaraanan ko. Alam ninyo ang totoong nilalaman ng puso ko. Nagpapasalamat ako dahil hindi mo ko pinababayaan. At may mga tao kang ginagamit para patuloy ako magtiwala sa iyo. Salamat sa Tita Imelda po na nag-aruga sa akin. Maraming salamat po, Diyos ko. Mula sa araw na ito, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang buhay ko. At tinatanggap kita bilang aking Diyos na tagapagligtas.

0: Jinky, masaya ako anak. Ipinagpatuloy mo ang pag-attend sa church mula pa nung bata ka. At tuwang-tuwa ang lola mo sa'yo. Sa kabila ng pagkawatak-watak ng pamilya mo, naging matatag ka. Ipagpatuloy mo lang yan, iha.
1: Tita, sa inyo nga ako dapat magpasalamat eh. Kundi po dahil sa gabay ninyo, siguro hindi naging mabuti ang kalagayan ko.
0: Hanggat kaya ko, Jinky, gagawin ko ang lahat.
1: Tita, sana lang si Mama. Pagka minsan, paalala niya naman ako. Hindi lang naman yung kambalang anak niya, hindi ba?
0: Huwag mong kaingitan ng mga kapatid mo. Tulad mo, nakaranas rin sila ng hirap lalo nang namatay ang tunay na papa niyo. Unawain mo na lang siya. Alam kong mas nauunawaan mong sitwasyon niya. Matalino ka, Jinky. Pagsubok lang ang lahat ng ito sa'yo.
1: Ilang beses ko naman pong inuunawa si Mama eh. Ulat sa pulpo, Tita. Maswerte na nga lang po ako at nakilala ko ang Panginoong Hesus mula pa sa pagkabata. Kaparaanan po ito ng Diyos para mas maging matapang akong

Sa maagang pagkamatay ng tatay ko at sa naranasan namin paghihiwa-hiwalay namin magkakapatid, may ginamit ang Panginoon para maging maayos ang aming kalagayan. Sa pamamagitan ng paggabay ng tita ko, lola ko, at yung mga kaanak ng side ng papa ko, naging kaparaanan ito para mas mapalapit ako sa Diyos mula pa sa aking pagkabata hanggang sa aking pagdalaga. Tunay nga na sa kabila ng pagsubok na mararanasan mo, magiging magaan ang pagharap mo sa kinabukasan kapag ipinagkatiwala mo at isinuko mo sa Diyos ang lahat ng iyong kapagalan. Sa Diyos nga po ang papuri.

0: ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Kawikaan 22:6.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Jinky Bueno ng Abra. Binigyang buhay ni na
0: Nancy Lasarte,
2: Rudette Bilbar Apolonio,
3: Lisa Salvador Udarbe,
4: Fidel Trinidad Udarbe,
5: Roy Camo Gomez.
1: Mula sa panulat ni Nancy Nakari Lasarte sa produksyon Jerry Viñalosa, sa pamamahala at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

sa gid kamayong adlaw sa inyo, mga utod naton kag suki sa kahanginan. Ini ang Hour of Hope, pagwali sa radyo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo, ang inyo managwali. Of course, ginakilala naton ang participation sa aton mga utod kagabyan padayon nga nagaampo kag nagatabang sininga programa. Saliwat sa inyo mga questions, prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay kaglangit no naman na Diyos, salamat sa liwat nga mangin bihikulo ang imo mga pulong nga magadala sang pagpamukaw, pagliso sang balatsyagon gikan sa kadudulman pakadto sa kapawa ni Jesus. Kagbisan pa sa pagpainit sang amon balatsyagon, pagsabdong man sang hindi namon amo nga ginahimo. I-accomplish Ginoo ang imo tinutuyo sa tag-sa-tag sa gid ka kinabuhi sang amon tagpalamati sa sininga mga tinion. Kabay pa amay nga ang imo mga pulong mapakataas namon, ang ngalan ni Kristo mapadungga namon kag ang iya kaluwasan nga nahuman sa cross. Ma-share namon Ginoo in the simplest way sa mga tao nga nagakinahanglan sini. Sang kapisang kaalam ang imo managwali, bisan pa kami nga nagapamati, mabuksan ang amon painuino sa pagbaton sang kamaturan. Malipayon nga magatuman sini kag mangin parte sang amon pagsinalayo. O Diyos, padayon sa gihapon ang imo paghimuno sa makinanglanan sa amon utod, paghatag maayong lawas, paghatag kaalam. Kay bisan pa pinasahi mo nga pagbulig sa amon mga leaders, ipalambot man daw anong amon pangamuyo nga makadangat man sila sa kaluwasan ni Kristo. Amon ang amon pag-ampo in Jesus name. Amen. Well, isa naman mga utod kadinalan diri sa may Matthew chapter 2. Kag magabasa kita halin sa versikulo 1 nga nagasiling. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophets. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. Kabay pang Ginoo magapakamaayos ang iya, mga pulong. Utod, ari dayon ang mga pangbukas ng mga panghuna-huna na gusto natin i-share sa inyo. Natawo si Ginoong Hesus sa lugar nga ginatawag Bethlehem of Judea. Now, kung maobserbaran mo utod, o abyan, na kung ikumparar mo ining Bethlehem of Judea sa mga hangkilan ng mga lugar sa tunga tiyempo, dako kaayogin sang pagkapinasahit. Na pananglitan, i-quote naton ang Athens. Ano ining lugar o kung syudad ng Athens? Utod, diri kag naghalin ang mga lagtingan, mga maalam, mga moralist, mga philosophers nga bantog sa tunga tiyempo. Kagbisan pa ang ilang mga basic nga mga pangunahuna, madamo sa bisan subunga nga tiyempo naton. Millennial na kita siling nila nga nag-adapt gyapon sang pila sang ila mga prinsipyo. Madumduman naton si Aristotle, si Plato, kag ang iban pagin nga mga philosophers sa tunga tiyempo. Nga aindi sa Athens, utod, tungod kay ang Ginoo nagapanghikot sa iya pamaagi, nga indi iya pariho sang aton nga ginapaminsar. Indi pala. Kung kaisa siling sang pulong sang Ginoo, ginagamit sang Ginoo ang mga butang nga mga manubo, mga butang nga ginadispise ang tao, agud sa pagsabdong sang pagkamatinas taason sang balatsyagon kag kinabuhi sang tao. Kun sa bagay utod sa masamay ginasulat ini sa hulubaton nga ang Ginoo nagabayaw
sa isa ka persona nga nagapaubos, apang nagasubol siya sa mga matinaas taason sa ilapang hunahuna kaga kaugalingon. Ikaduha, hindi ka mo nakamutik nga wala siya na tao dito sa Rome bilang pulungkuan sang pinaka bantog kagamahanan nga empire sa dito nga mga adlaw. Masiling ka, Pastor T, that would be changing the prophecy nga ginbutang dito sa Old Testament. But nevertheless, have you consider mga utod na kung dito siya abinataw? Tani na talupang dan siya dahil sa mga Caesars? Apang amo sa gihapon, mga abyan. Kay ang ginharian sang aton Ginoong Hesus kagang iya pagginahom, hindi iya sa sining kalibutan. Hindi bala? Sa isa katsimpo nga nabutang sa ital-ital ang kinabuhi. Nagsiling sa Ginoong Hesus, hindi bala ako makatawag sang pilaka-legions ng mga angels? Agud nga buligan kita? Nya apang ti kinanglan gid ako yang magtugyan sang akon kaugalingon pagkadto sa cross sa Kalbaryo. Madumduman ko sa isa ka bes nga sang gindakop na si Ginoong Hesus, nagkuha si Pedro sang espada kag nang labo. Kun manutahan ninyo nga ang servant sang high priest nga ang ngalan si Malchus naigo sa iya nga talinga kag nautod gid ini. Siling sang aton manluluwas itagob liwat ang imo espada. Kaya ang nagakinabuhi sa espada, mapatay man sa espada. Meaning to say, Peter, hindi na pagpadugaya nga mang labo. You will meet your match. Basi karon dugay-dugay. So nagtuman si Pedro. Anong butsi nga nun? Gusto niya nga apinan ang aton manluluwas. Kag pananglitan nga magahari, ginman ang aton manluluwas, ipaagi naton sa conquest sang espada. Apang abyan kag utod nga nagapamati. Lang iya ang plano ni Ginoong Hesus kag iya sang Dios. Hindi bala? Amo na sa bagay nga kadamo sa mga butang nga ginhambal sang aton manluluwas nga hindi pa nila nahangpan. Apang sa nabanhaw siya sa na mga minatay dito na nila nahangpan nga amo galing ng buot sing ganon sang aton manunubos. Siling ni Ginoong Hesus, mag-establish ako sang ginharian sa sining kalibutan nga hindi ko iya ipaagi sa pakusog ukon sa espada. Kundi sa gugma, sa grasya sang Diyos, anong iya vehikulo? Amo ang pagwali sang maayong balita. Amen. Na you look around, sang resulta halin sang una hasta subong. Hindi bala? Kung gintuman lang ni Ginoong Hesus abi si Peter sa tunga tsimpo, naghari siya dito sa Israel lang. Apang utod sang ginwali sining mga apostoles ang maayong balita. Hindi lang kay Israelites ang nagtuo, pati Samaritans, pati mga Romans, pati mga Egyptians, bisan pa pati kita nga mga hintil utod. Subot si nganon sa tanan-tanan nga believer sa bilog nga kalibutan, nagsari-sari nga lingwahe, nagkasari-sari nga mga rasa sang tawo kag mga duog diri sa kalibutan, nagahari si Ginoong Hesus sa ila nga kasing-kasing kag na-accomplish ini paagi sa pagwali sang maayong balita. You see, abyan, amo ina, na kun kaisa matingala ikaw sa pagpanghikot sang Ginoo apang tuuhan naton ngang iya mga pamaagi mataas ang sa aton, natulok na naton na sa nagligan naton nga pagpamalandong kag ang iya grasya effective nga nagapanghikot sa kinabuhi sang tawo. Kun tulukon mo ang imo kaugalingon, abyan, tulukon ko man ang akon ko galingon, kita tanan bunga sang paghari ni Ginoong Hesus sa gugma sa grasya sa sining kalibutan. Amen. Na isa pa gid. Kabantay ka mo nga way siya na tao dito sa Jerusalem proper. Ano naman ini nga syudad? Sintro naman sang relijyon sa mga Hudiyo. Kabalo ka mo. Nga ining mga Hudiyo tama gid sila ka privilege nga mga lahi sa sining kalibutan. O kinahaon na. Dira lang niya sang Ginoo gin-reveal niya ang iya kaugalingon sa ila mga katigulangan. Amo na sa bagay nga kun magbasa kita sa Old Testament, masapwan ninyo dayon ining mga dinalan. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, kag ang Diyos ni Jacob. Ginamensyon gid ini. Buot si nga noon, isa siya ka Ginoo nga bastante sang tanan, nagtugas sang tanan, nagahimuno sang tanan, nagapahayag sang iya kaugalingon halin sa eternity
mga utod, blessed kayo sila nga ang Ginoo dira nag-reveal sa yako galingon. Apang ang natabo, imbis nga ining kamatuuran, i-share nila sa mga hintil nga pareho mo kag pareho sa akon, wala. Gintago nila ini sa budiga. Sagang Ginoo naghatag pag-isang specific nga mga laye nga among 10 commandments, imbis nga mangin pagpakamaayo ini sa ila, kag eventually sa aton man nga mga hintil, nangin kabugatan, nangin kandado, umuna siling sang Ginoo, ginatudlo ninyo ang kasuguan, hindi nga abrihan ya ang ganhaan sang langit, kundi ginahimo ninyo ang mga tao nga pila kapilo nga anak sang panulay. Puwerte nga mga pulong. Amunang ginsabdong sang Ginoo. So nung buti nga nun, nga anataw si Ginoong Jesus sa Bethlehem of Judea, agud ipakita utod sa aton tanan sa sini nga mga tinion, nga ang man-made nga religion nga ginatumo-tumo kagintugal ang gidyas ang tawo to attain sang iadalanon sa Dios, palso inatanan. Siling ni Kristo Jesus, gusto kamo kakadto sa langit, gusto kamo makakonek sa Amay, nya diri kamo agi sa akon. You see? Amo na abyan. Tisiling sang pulong sa 1 kapitulo 1 bersikulo 17, ang kasuguan ginhatag dito kay Moises, apang ang bugay kagamaturan nag-abot paagi kay Ginoong Jesus. So kung ang ila wrong interpretation at the time sang kasuguan, nagdala sang bandage, nagdala sang burden sa mga kalagsang mga tao, naghambal iya si Ginoong Jesus, ako magahatag sa inyo sang kahilwayan. Ako magahatag sa inyo sang kaluwasan. Ako magahatag sa inyo sang kapawa kag kinabuhing dayon. Palapit kamo sa akon. And finally, mga utod amo ini. Siling sang aton text nga ginbasa, may mga katawhan sa sidlangan na mangkot kag nagkadto sila didto agud sa pagsimba sa iya. Abyan, isa kabutig nga panguna-huna kun magsiling ang mga grupo sang tawo o kun sino man sa aton nga i-exclusive lang naton sa aton kogalingon, ya grasya sang Diyos. Matiin nyo, ini nga mga tao, stranger sa covenant sang Israel. Apang ginpahayag sang Ginoo ang iapagtuytoy sa mga Israelinhon, profeta, sa sining mga magi, ang bituon sa sidlangan. Kag nagkadto initanan sa paglaom kag kaluwasan ngayadto kay Kristo Jesus. Ang katapusan kung gusto nga i-stress amo ni mga utod, ginhupta na nila sa ila tagipuson nga siya hari, kaginhupta na nila sa ila kaugalingon nga siya Diyos nga nagpakatawo. Anong aktwasyon nga ilagin himo? Pagkakita nila kay Jesus, na gano'n sila? Nagsimba sila sa iya. Amen. Abyan sa sining mga tinion bala, kung may the best pagkita nga mahatag sa aton manluwas, unagin ang aton tagipusoon sa kaluwasan, kag ang ikaduha among aton kinabuhi sa pag-alagad kag pagsimba sa iya nga may katutong. Pakamaayuhon gikita sang Ginoo, paalam na kita sa inyo. Sa gihapon ni si Pastor Daniel Salcedo, Hour of Hope upod sa Hinabaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Padayunon tang aton nga pagtuon kag ang isa ka ilustrasyon nga mahatag nakon apang antes ini magabasa kita anay sa aton teksto diri Philippians 1:25-30 pero basahon ko sa imo ang bersikulo 27 utod no nga nagasiling, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit with one mind striving together for the faith of the gospel." Now, aton ginatunan, kaginapamalandungan, ang tatlo ka-esensyal, kakinahanglanon sa kadalagan, sa pagpakig-away naton sa yawa, nga maproteksyonan naton ang aton nga pagtuo. Kag-ari nakita sa ikaduha, diri nga nakita, kagihambal na kung amo ang kooperasyon, pero mayro consistency, consistent life. Now, ang kaangay sa isa ka, ang yawa ya, ang iaya moto is divide and conquer, no? Apang dumdumo naton that division hinders the work of the church. Ang yawa ya, malipayon ina ya, pero may magtanaw sang internal division sa isa ka ministry nga ginahimo naton. Apang we should work as a team because it is teamwork that wins victory. May isa ka basketball team, no? Ginatawag naton ang isa ka team has a glory hound who has to be in the spotlight and get all the praise bala. May ara nga isa ka team da kun isa ka tawo nga daw ara lang saya daw si Sino sabi sikat nga basketballista bi nga ara sa permis sa spotlight kag siya yang nagadagakwa na niya sa pagdayaw. Apang kun ang iya teamwork o kun iya teammates hindi magpasa sa isang bula, paano sila makashoot? You know, hindi man sila maka-work together kag makadaog sa isa ka hampang kun hindi ang tagsa-tagsa mag-contribute. Yun ang mga kauturan, kung kaisa nagakapirdi kita, nagakadlaw ang yawa sa aton, kaya daw kaangay pala kita sa isa ya ka-basketballista nga siya permi sa spotlight, pero ang apat nga yara sa team, wala nag-work, wala nagapasa si Abula, hindi man siya gyapon, sila gyapon magdaog. Apang if they are working equally together, makita naton nga sila masapuan nga maayo kag magin madinalagon. Abi nyo mga utod nga nagapamati karon sa sinigid nga kagahon, it is the attitude that makes for defeat. Aton na nangyay attitude, aton na ibatasan kaysa nga nagakaperdi kita. Ang aton patasan, kay man ang ginuuya ara na permi kay ruyag na saya magdaog to permi si yawa mo. And unfortunately, you know, kung aton talupang doon, kita nga mga Kristohanon, we have some glory hounds sa aton kabuhi mo. Kung sa aton ang simbahan mo man. Apang kung tanawon mo bala sa 3 John verse 9, gin deal ni Juan si Diotrepes nga he wants to be the preeminence, love to have the preeminence in the church. O kung sa ila, gusto niya lang niya daw siya lang niya ang sikat sa ila. About tarso mo ng tao si Diotrepes, no? Kung kisa sa aton simbahan, may mga Diotrepeson man kita mo. Sabi mo, sa aton gali nga amo ni blog isa sa aton mga asosasyon, sa aton organisasyon, kung isa nagaginamuga mo lang ang aton nga organisasyon, sa aton asosasyon, sa mga grupo, kay man kada isa wala balo kung ano himuon nila. Ang iya tani niya himuon nga siya amo ang manugsulod sang higko sa basura, gali kay lain ang ginasudlan niya nga basurahan, gatalang siya. But sing ganon ko bla nag-overlap siya sang ubra sang iban, that makes our organization or our association very poor, kay nga aman nalipat kita sang aton nga gin-assign nga trabaho para sa aton, because I believe that each person has his assigned place and job, and if each one is doing his job, it helps all the others. You know, simple lang eh, not everybody can be a captain or a leader. Sa isa ka team, ang isa ka team kinanglan para magdaog sila, sundo niya ang rules. Kung wala ka gasunod sa rules, ambot lang kung magdaog ka pa. Then anong aton niya role ya, ang abogado, ang abogasiya, no, kasuguan, may rule of law sila ginambal na. Then aton niya mga Kristiyano, anong aton niya rules, anong aton niya yang nga konstitusyon, ang pulong sang Dios. The Word of God is our rule book. Amo ini nakita naton. You know why? Ano? Isa lang ang goal. Sini nga rule? There is only one goal. You know what is that? To honor Christ and to do His will. Amo lang ang goal. Nga tagaan honor si Kristo kag sundon ang iya kabutuon. You know, if we all work together, we can reach the goal. And not only we can reach the goal, we can win the prize. And we can, if we can win the prize, we can glorify the Lord. Kanami, ano kala, ang punto lang ang isa sa aton, kay kita iya, amo ang nagakuha sang himaya, luyag tagid mo kita nga labi nagid kita nga mga Pilipino, namian, kita iya dayawon, bisan pa nga daw pantasma, tsura mo, ang balon ka bilang daw kachila, ukon daw mistiso, mo namian, kid ka mo. Daw ti mga tagas ilong mo. Oh. Nami, gidya. Namian ka dayawon, propati ka na. Bisan pa ang imo nga tsura daw, hindi gid ang ayan sa gindayaw ya. Sige na lang, kima namian ka dayawon. That's why sa atong Kristo ang pagkabuhi, if we all work together, we can reach the goal, win the prize, and glorify the Lord. Every time nga nagtrabaho kita, kag naghimo kita sang buluhaton sang Ginoo, if we are doing His will and honor Him always, ang aton gali, Amay sa langit, mahimaya naton. We are citizens of heaven and therefore should walk consistently. And we are members of the same team and should work cooperatively. Tanigin naton ini. Amo ni application nga mata no. We are citizens of heaven and therefore should walk consistently. We are members of the same team and therefore we should work cooperatively. Kabay pa kung tani nga magkooperar kita sa isa kag isa. Apang may matahom pa diri nga ikatatlong essential na mahatag na kon sa inyo nga nagasiling. There is a third essential for victory or for success as we face the enemy every day, and that is confidence. Tanaw naton diri bilang verses 28-30. Anong confidence din ni Apostol Pablo man? Philippians 1:28-30 na kasiling. Aya, confidence is this. And in nothing terrified by your adversaries, which is to them in an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which he saw in me, and now here to be in me. Ano di ang confidence na kita ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, nakita natin din sa verses 28-30, si Apostol Pablo naghatag sa aton sang tagsa-tagsa ka mga encouragement. Paul gives us every encouragement to give us confidence in the battle. And hindi kita mag-alarm sa aton ng mga opponent, sa aton mga kaaway. First, siling sa verse 29, ini nga patag-awayan, ini nga battle, prove that we are saved. Verse 29. Ang iba niya, ang ini nga battle, nga ang nagapag-away ka sa yawa, kaya nag-prove ina, nga ikaw luwas. Kaya kung hindi ka luwas, tiyan mo na, mahikog ka eh. Hindi ka luwas, why ka sang buwas damlag eh. Ah, kung aton talupang doon, ang iba nagasiling that I have already trust the Lord. Kag ayan, ginsaligan kung ang Ginoo, amo na ni katapusan sang patag-awayan. Amo na ni katapusan the end of battles sa akong kabuhi. But in reality, it means it is the beginning of new battles. Amo na ginambal ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ni Timothy, hindi ka magkabalaka, hindi ka mag-relax, kung sa aton pa, i-dumdumon mo nga amo na ining sugod pa lang sang mga away mo sa yawa. Amo na nganing silinya, why kita nag-aaway sa against flesh and blood, kundi against powers and principalities sa sininga kalibutan? Number two, the presence of conflict, not only, hindi lamang nga ang presence ng konflikto, ang pag-away-away, nga sa yawa, pagpakig-away mo sa yawa, nag-apriba nga ikaw luwas, kundi ang presensya sang konflikto kay ginaaway mo dladlaong yawa is what we call a privilege. Kung nag-aantos, gali ka, pribiliyo na. Ang iba niya galing ang mga Kristohanon, kung daw ginayao-yao sila, gina-criticize sila, kag daw nag-aantos sila sa sininga kalibutan, sining dutang luhan, nga ba ako ng pinakamalaw kaluluoy nga tao sa sininga kalibutan. But we do not realize, kasi Apostol Pablo naghambal kali sa aton, no? We suffer for His sake. In fact, si Apostol Pablo naghambal sa aton that this conflict is granted to us. It is a gift. Pribiliyo gani. Regalo pa. Abi mo kung nag-aantos kita sa aton ng kaugalingon, it would be of no privilege. Why na pribiliyo eh? Wala privilege na kung nag-aantos na para sa kaugalingon ta. But because we are suffering for and with Christ, it is, I believe, a high and holy honor. Nakantos man lang kita tungod kung ikaw tani, iban gani, hindi na dapat gani kung sa standing sa pagkabuhi, hindi naman na kinanglan mag-antos na sila. Apang tiko nag-antos kita iya para sa kay Kristo, mataas ina kagbalaan nga honor sa imo kag sa akon. After all, mga kauturan, abyan kapay pa kung tani nga batunon mo sa siningaga. Utod, after all, ang Ginoo naton nag-antos para sa aton mo. Kag ang iya bala nga pagka-willing, bala pagkahanda sa pag-antos para sa aton. Amo ina ang ginpakita niya dito sa krus ang Kalbaryo nga nag-auriod sa sang kasakit, nag-ugtom niya lang ang kasakit sang tanan para lamang nga ma-realisar mo nga ang ginhimo niya dito sa krus ang Kalbaryo para sa imo. Abi mo, kung nag-antos ka karon, kay ginyao-yao ka, kag dapat tani, hindi ka man dapat mag-antos, pero nag-antos ka lang karon kay ginyao-yao ka, nag-antos ka tungod, ayahan, may mga present conflict sa imong kabuhi. After all, He suffered for us, I have said. And your and my willingness to suffer for Him, that's the very least we can do to show our love and gratitude. If you are suffering right now, kung nag-antos ka sa sinigid niya tiyon, amo inang pinaka-due mo nga mahimo sa Ginoo nga nagahigugma ka sa iya, kag nagapasalamat ka sa iya. Gani, sige lang, antos lang ta. Kung si Apostol Pablo pa pamangkuto naton, suffer now, glory hereafter. You know, mga kauturan, others are experiencing the same conflict sa versikulo 30. Actually, going through spiritual conflict is one way we have to grow in Christ. Kag ini nga confidence, ang pagsalig naton, amo ining priba nga ang yawa will lose if we are on the winning side. Philippians chapter 1 verse 28. In the single mind, amo ini nakita naton naga-enable sa aton sang kalipay in the midst of battle because it produces in us consistency, cooperation, and confidence. Pastor Gideon Kahilig. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Pampila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
3: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
4: Hello, good afternoon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Meron po tayong libreng konsultasyon on air. Ang ating topic for this afternoon ay ngilo sa tag-init. Ayan, ulitin ko po, ang ngilo sa tag-init. Yan ang ating topic ngayon, mga kaagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng isang mahusay na family physician and broadcaster ng Doctors Online Thursday Edition. Wala na pong iba, siya po ay si Dr. Melchor B. Toquero. Kaya naman kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702DZS FEBC Radio TV. Hello sa rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062DXKI Corradal at 1116DSAS Zamboanga. Ayan. Ito po ang programang Doctors Online. Dito po natin makikita at maririnig sa 702DZAS Radio TV. Tuloy po tayo sa Health Center ng Bayan. Muli po akong inyong kaagapay, Dr. Marlon Abad. Upang mabigyan tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom. So introduce ko po muna ang ating guest. Siya po ay diplomate ng Fellow Philippine Academy of Family Physicians, practicing family medicine and occupational health safety. Also a certified kaagapay, Doctors Online Thursday Edition co-host. Wala pong iba. Good afternoon, Doc Mel Toquero.
5: Good afternoon sa inyo, Doc Marlon.
4: Yes po. Ayan, magandang hapon. Doc, yung ngilo sa tag-init, ayan. Ano nga ba ang...
5: Ano ba ngilo sa tag-alamig?
4: Oo nga, meron din siguro, Doc. Pero sa ngayon, pag-usapan natin muna ang panahon. Although nag-aaga-agaw ng ulan at init, pero mainit pa rin, Doc. So, yung ngilo, saan po ito karaniwang nararamdaman? Bakit po tuwing yan? Tag-init, usually, minsan sa pag may iniinom malamig, nangingilo. Pero sa mainit po, ano po kaya ang dahilan nito?
5: Okay, bago yan, tingnan natin muna kung anong definition ng ngilo or pangingilo. In English, tinatawag nating tooth sensitivity. Na ito yung medical term na ginagamit dito is dentin, hypersensitivity. That is your own language, yata. A definition na Dr. Marlon. So, it is a, pagka sinabing ngilo, translated directly as dentin hypersensitivity, ang ngilo ay short, sharp flash of pain or discomfort in your teeth. So yun, ang mga triggers nito, alam na natin yan, it usually happens when eating or drinking things that are cold. Ito na, yung paliwanag natin doon sa tag-init. cold drinks. Most of the time, we really have cold drinks and sweet and sour drinks during the summer season. In other words, in other times naman, during cold season, may hot drinks din tayo. Or even any time, especially in the morning, meron tayong hot coffee, meron tayong mga ganyan, mga iba't ibang klaseng inumin na siyang nagtitrigger ng pagkakaroon ng ngilo. Kung titingnan natin yung biology of the tooth, yan yung hindi masyadong nakarap na bahagi ng representation or a diagram of the tooth. Yung pulp, nandyan, yung crown at saka yung root part of the gum line and the root, which is the part below the gum line. The crown is a covering which with white, which is called enamel. Ay, enamel pala. Ito pala ay isa sa... Ito ang hardest. Hardest. It's harder than the bone in terms of its... yung pagka, ano niya, matibay. So kapag ka ang enamel ng o yung pinaka external surface ng ating ngipin ay nababawasan, ano yung mga factors na pwede magbawas ng enamel? So ito kapag ka paulit-ulit nating na sasagi, palagi nating yung mga insults, yung for example mga injury, pwedeng mag-cause ng fracture. So magbo-break yung tooth natin at magsisip in ang mga bacteria para mag-cause ng decay. Pangalawa, pagka ang ating paglinis, pag-brush ay sumusobra dito sa may sulcus,
4: yes,
5: at saka yung gingival margin, dyan sa aking lipura, nakikita nyo yan dyan. Yan. Pag nandyan ay, pag pinasok ka ng, hindi yata ko kita, akala ko maituturo ko, pero it's just near my, ayan, nakikita ng,
4: yes,
5: kasi
4: ginawa
5: kong kung ano yung background yan. So pag naabot dyan, ang gilo, nararamdaman na. And then below that, ay yung root or pulp, ang tawag na dyan ay pulpitis, diba? Nagkakaroon dyan ng inflammation. And then there's a lot of pain. So that's our first slide. And then kapag may abrasion on both abrasion, wait lang, kasi parang ito... Recession and abrasion on the lower part of the exposed part of the tooth, which is the crown. Pagka laging abraded yan, marami tayong kinakain na matitigas, pinipilit natin magbukas ng bote para gamitin yung ngipin. Very common yan sa province, ha? Yung mga magkakalasingan na. Anong kwan, wala nang abri-abri lata, bottle opener. Ito nang kakagatin na lang nila. Mabilis na ginagawa nila yan. Okay, ililipat ko yung kwan. Oh, itong silver filling pala, isa rin.
4: Yes.
5: So now, kaya pala wala na ngayong mga nakikita kong mga ngipin. When I let my patient open the mouth for me to look at the tonsils, sabi ko, ay, anong mga pasta pala ngayon, hindi na kumikintab.
4: Yes.
5: Matagal nang nawala yan for some reason, like because of the amalgam.
4: Yes. Yung,
5: it was, I think, found to be one of the toxic component of yung mga dating mga ano natin, feelings sa ating mga butas ng ngipin. Okay, so... dito tayo sa mga diagram. Yung nandito kasi mukhang nalakihan masyado. Anyway, yun lang naman ang gusto ko ipakita habang tayo ay nagdi-discuss. Okay. Pag yung mga iba pang conditions that we try to avoid by means of proper caring of the teeth ay yung pulpitis. Ang pulpitis is kind of inflammation of the tooth pulp, and in, which is the innermost, which is the innermost part of the tooth that contains the nerves and blood vessels. So once na naabot na ito, ay grabe na ang sakit dito. So the most common cause and symptoms of pulpitis ay kadalasan yung pag, alam mo na yung manipulation, ang ating kasing mga ugali ay yung pag kami nakasingit na tinga, dudututin natin na maski ang bagay na hawak natin. So it can insult the covering, the protective covering, which is the enamel. pag ito ay na-break, papasok na doon sa second layer, and then hanggang sa makaabo doon sa innermost layer, which is the pulp. Ang ating kwan dito, ang ating treatment sa pulpitis is removal of the cavities. Yes. And that you do most of the time. And then restoration of the tooth. So restoration means pwedeng maglagay kayo ng, or you do the root canal yata.
4: Yes.
5: The root canal. And then sometimes yung implant. I have encountered several patients na nagkaroon na sila ng implant. At ang kanilang complaint dito, yung kanilang pag-iingat talaga, kasi once na yung implant ay nagkaroon ng infection, especially the metal, it can lose. It is expensive, no? It can be, you may lose the implanted metal, which is the serves as the screw that can hold the tooth permanently. So, ang treatment na ginagawa natin dito, kapag kami ang nakakakita, right away, we choose an antibiotic that is effective doon sa mga bacteria that are common in the mouth. And what are these? These are the common bacteria that can be the infective mechanism, the infective agents. Kadalasan dito ay mga mouth bacteria, pwedeng stop, pwedeng streph, or pwedeng gram-negative bacteria. So we give here a broad spectrum antibiotic, if not the co-amoxiclav-coc. Clavulanic acid in combination with amoxicillin ay napaka-effective din ng clindamycin at saka ng doxycycline. In my daily practice, it's my common choice of antibiotic, yung clindamycin, because it's not very, very commonly used. But it is really effective even in doon sa mga malalalim na butas ng ngipin na nasa loob ng pulp. So, ang practice natin dito is to make that sure na ang swelling in the gums ay mawala. Kasi doon din nagkakaroon ng abscess.
4: Yes. Dun
5: sa tabi ng pulp. So, pulpitis and then gingival abscess. Yan ang ating mga conditions na pwedeng pagtuunan ng pansin.
4: And, sige, Doc.
5: Yes, sige, sige. Sige, ikaw naman, Doc.
4: Kasi sige, Doc. Yung, okay lang, Doc. Kasi, siyempre, yung treatment na yung dinidiscuss natin. Pero, katulad niyan, Doc, kasi yung pag-save ng tooth, root canal treatment. So ano po ba yung simpleng before pa lang yung simpleng paraan para maiwasan yung pangingilo per se bago dumating sa pagkasira ng ipin?
5: We try to treat the infection because that is the one that's irritating the pulp that leads to pulpitis. Yung cavities naman, if it is open, hindi na siya masyadong painful. In the sense na nawala na yung, ang nakaka-irritate talaga doon yung nana in the cavity. So once na nag-open na yung cavity, natipak na yung yung ngipin, although na-expose na yung pulp, nagiging mangilo din, because the moment that you drink very, very cold liquid or very cold food, magkakamin contact doon sa cavity, sa pulp, yung temperature na extreme, pwedeng very hot or very cold, at doon na mararamdaman ang ilo, yung pagkangilo. Pagka doon naman sa fractured or loosened, or knockout teeth, ando naman yung possibility of pagkangilo, dahil this is actually a dental emergency, an urgent dental problem, yung pagkakaroon ng fractured tooth. Mm. Kasi pwede naman itong sementohin ulit, di ba? As soon as possible, especially yung mga loosened, let's say after an accident or after frequent movement ng ngipin, nagiging maluwag
4: yung
5: kinasusutan ng ngipin. So, ang ginagawa natin dito, di ba, dapat i-restore as soon as possible.
4: Yes, Doc. Usually, ini-split, Doc.
5: Yes, and then ang kwan dito, Doc Marlon, yung timeline is very short. It should be immediately done. Hindi tayo maghihintay ng few days. But as soon as a fractured tooth happened or a knocked out teeth were observed, we do not let the patient go. Kailangan ma-restore agad yan para maibalik yung dati niyang ngipin. Mm-hmm. So that's what we do. And how do we know that? We don't even need a, an x-ray. Kasi by mere inspection of the teeth, of the crown, makikita natin na merong loosened or knocked out teeth. So yun ang immediate treatment talaga dun is restoration.
1: Yes.
5: Yes. And then, ano ba? Isang very, very common occurrence na even us, even not the dentist, we treat this, yung mga toothache and then the gingival abscess. It can also be the cause of ngilo. Yes. Pag masakit ng ngipin ang ngilo-ngilo, hindi makakain ng gusto ang pasyente. Yan. Sige, Doc.
4: Sige, Marlon. Doc. Dagdag ko lang, Doc. Ano, kasi isa sa pangingilo talaga, syempre, yung oral hygiene. At the same time, yung diet ng pasyente, kung siya ay mahihilig talaga sa mga asin, mayroon pula talagang ganyan, laging may suka ang kinakain, laging may patis o toyo. So, isang factor po yan, lalo na sa soft drinks. Siyempre, habang bata, okay. Pero, tapos biglang dadalihan niya ng malakas at madiin na pagbabrush. Ayan, Doc, talagang papasok yun sa sinabi niyo dun sa sucus, papasok yung mga pagkain doon hanggang sa tumigas sila, magiging calcular deposit na sila. Ayan. Meron na silang gingivitis muna. Eh ngayon, ang pangingilo lang po, mga kaagapay, isa lang po ito sa senyales na kailangan magpatingin na kayo sa dentist.
5: Yes.
4: Po.
5: At saka ang pangingilo pala ay hindi talaga siya very common. Pero ako babanggitin na very traditional. Because I've been reading about pangingilo. Yung nga ng mga ating mga matatanda, that yan pala ay hindi na masyadong ginagamit. Pero I have seen, my own province, talagang meron pang gumagamit ng nga yung buyo or ikmo.
1: Yes.
5: May apog, tapos may bunga. At arika nut, ang tawag nyo, betel nut.
4: Oh.
5: Yes, and then chewing that because the belief is that it strengthens the teeth. Contrary to the belief of scientists na ito ay toxin. So, dahil ipinagbabawal na ng husto yung paggagamit ng nga, ay bihira na rin ang nakikita ko except for some regions in the country, especially in the mountain province, I think, ang mayroong practicing na pagnganga. And nganga can somehow, sabi nila, nakaka-prevent ng pangingilo ng ngipin because they keep on chewing it but they do not swallow the saliva. Makikita mo dyan sa tapat ng bahay nila yung mga dura, kulay-pula na yung lupa.
4: Right. Nag-i-stain
5: yan. Pero I had that one experience na yung isang albularyo ay nilalagyan ng ibinubugad yung kanyang saliva doon sa tiyan na masakit para maibsan yung sakit na. And I think that is still being practiced in some regions in our country. Sa amin, sa people, meron din ako na-observahan na yan. Pero very, very few na lang yung mga remaining traditional nagnganganga.
4: Okay, Doc. Let's hold that thought. Mamaya, babalikan natin yung i-discuss natin kasi kailangan natin mag-break. Susunod na po ang mga katanungan ninyo. Mamaya, mga kaagapay, pansamantalang mag-break muna tayo. Para sa mga katanungan, maaari po kayo magpadala ninyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health tips.
7: Bibig, ngipin, gilagid. Mahalaga na mapanatili nating malusog ang mga ito para makaiwas sa bad breath, tooth decay, at gingivitis. Narito ang ilang oral health tips na dapat mong malaman. Huwag kalimutang magsipilyo bago matulog sa gabi. idamay din pati ang iyong dila. Magsipilyo ng tama. Take your time. Marahang sipilyuhin ang ngipin ng circular motion o paikot. Kasing halaga din ang pagsisipilyo ang paggamit ng dental floss. Paraan ito para maalis ang dumi sa pagitan ng ngipin para iwas gum disease at pagkabungi ng ngipin. Ugaliin ding uminom ng maraming tubig. Ito ay mainam sa ating overall health maging sa oral health. Iwasan naman ang matatamis na pagkain. Ito kasi ang nako-convert into acid at nagiging cavities. At panghuli, magpatingin sa iyong trusted dentist 2 beses kada taon. Ang health tips na ito ay hango sa healthline.com at hatid ng 702-DZAS FEBC Radio TV.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
0: Kay Doc ang sagot.
4: Magandang hapon mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang ating discussion this afternoon ay ngilo sa tag-init. Ayan, tayo ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa FEBC.ph at napapanood tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ayan, meron na tayong mga questions dito, Doc Mel.
5: Yes, Doc Mel.
4: Sige po, tuloy na tayo. Ito na, number one question. Sabi niya, Doc, napapansin ko po kapag naglaging sobrang stress ako. Ayan, magandang question to. Stress ako sa trabaho at kulang sa tulog. Mas lumalala yung pagngingilo. Possible po ba may epekto ito ang stress sa sensitivity ng aking ngipin?
5: It could be direct or indirect effect. Because kapag tayo ay under stress, definitely the immune system becomes weaker. So pag weak ang ating immune system, mahina din yung pang-protekta natin sa ating mga ngipin. So once you are under stress, you can control it naman eh. You can take some water as often as you can para ma-wash. When you are under pressure, you are under stress, nakakalimutan mismo maski yung pag yung ating oral hygiene, we should not be forgetting that. And then secondly, yung direct effect niyan ay yung at kumisan to lessen para bumaba yung stress level natin ay kung ano-ano ang ating kinakain. Nag-chew tayo ng mga iba't ibang klaseng food, nag-crave tayo ng... In fact, one of the signs of a stressful condition is eating. Eating the not the right kind of food. Ang mga conditions, yung good eating habits ay yung pagkain ng mga balancing food, especially yung nuts that I recommend oftentimes during discussions. Pinaiiwasan ko especially for older adults. Pag sinabing older adults, ito yung lampas na ng 50, mga 60 years old, ay yung kanilang mga ngipin, syempre, it's not that strong anymore. Mm. It's better to use a grinder in order to be able to get the nuts that they want and mas para mas lumakas yung kanilang immune system.

0: Changing Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Paano Maglingkod? Ang wika sa Marcos, Kabanata 6, Talata 12. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao'y dapat magsisi at tumilikod sa kanilang mga kasalanan. Paano ba dapat maglingkod tulad ng inihabili ni Jesus sa 12? Una, dapat tiyakin ng isang tagapaglingkod na hindi magiging hadlang o sagabal sa kanya ang mga bagay na material. Basahin ang tagubilin ni Jesus sa Marcos Kabanata 6, Talata 8-9. Sa isang tunay na tagapaglingkod, wala nang kapangyarihan ang material na bagay, sapagkat ang kanya ng prioridad ay ang mga bagay na espiritual. Hindi na kayamanan dito sa lupa ang kanyang iniimpok, kundi kayamanan sa langit. Ikalawa, ang isang tagapaglingkod ay nakahandang iwan ang kanyang comfort zone, hindi maluho at laging mapagpasalamat. Basahin ang Marcos Kabanata 6, Talata 10. Ang kagalakan ng isang tunay na tagapaglingkod ay nagmumula sa kanyang malalim na relasyon kay Kristo at hindi sa mababaw na kaugnayan sa mga bagay na material. Ang personal comfort ay kanya nang naisasantabi. At panghuli, ang isang tagapaglingkod ay maaring dumanas ng pagtatanging katulad ng dinanas ni Jesus. Basahin ang verse 11. Ang pagsunod at paglilingkod kay Jesus ay hindi walk in the park. Gayunpaman, binibigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang kanyang mga lingkod na magdeklara ng pagpapala o sumpa sa mga tao. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at nagsusumamo. Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po sa kahinaan namin at pananatili namin sa aming comfort zone. Panginoon, gabayan mo kami sa paglilingkod na karapat dapat sa iyong harapan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Enamel. Ito ang pinakamatigas na panlabas na layer ng ngipin na nagsisilbing proteksyon laban sa sensitivity at pagkasira. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Enamel. Tayo po'y muling nagbabalik kasama si Dr. Marlon Abad.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Ngayon po ay ang ating home stretch ng ating programa. At Doc, baka meron kayong mga iba pang pahabol na messages sa ating mga taga-subaybay ng 702 DJS Doctors Online.
5: Thank you for that, Doc Marlon. Meron akong isang pahabol, yung kasi this is a very common condition, yung gastroesophageal reflux disease.
4: Yes, okay.
5: Yung GERD is also a factor na nakakasira ng ating teeth. Yung gastroesophageal reflux disease is a very acidic liquid that goes up, and it's very, ang hirap na pa, ang hirap my experience nito kasi parang nasusunog yung lalamunan. And yes, that affects also the enamel of our teeth. So if you have that, please don't forget to take antacids and protection, the PPIs and the H2 blockers na pwedeng mag-relieve ng GERD. So yun lang aking isang pahabol, Doc.
4: Okay, maraming salamat, Doc, sa inyo, no? At yung mga paalala nyo, at naway sana'y maalala ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Thank you po, Doc Mel.
5: Maraming salamat din na Doc Marlon for the invitation.
4: Yes. Good afternoon. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 DZS, FBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online, na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Samantala, salamat po kay Rafael Agtapon, si Kaina Abalon, Benjo Morano, Nat Peralta, RTV, at mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong oras, 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone. God bless!
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@dzas.febc.ph.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom gali isang burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag-ulang nahugasan, check! Ay, abaw! Tanawang ta kung may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos ta nang posible itugan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat, nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
5: Nagagamot ba ang HIV?
6: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Banji, anak, bakit ka umiiyak?
8: Daddy, yung mga kalaro ko, inaway ako eh.
7: Ah, ganun ba? Di bale, wag mo na lang silang pansinin. Nandito naman ang daddy eh. O anong gusto? Mamasyal, tapos kakain tayo.
8: Sige po, daddy.
9: Yan ang daddy ko. Laging nandyan upang makiramay kung ako'y nasasaktan. At nang aaliw naman kung ako'y malungkot. Minsan...
7: Banji, anak, bakit ka umiiyak?
8: Daddy, kasi si Jerome, yung boyfriend ko,
7: Maluloko
8: lang pala.
7: Ganun ba? Ay nako, huwag ka na umiyak dyan, anak. Mabuti na yan hanggat maaga. Nakakilala mo na siya. Hayaan mo. Makakatagpo ka rin ng lalaki na kasing gwapo at bait ng daddy.
8: Daddy naman eh.
7: Yan, umingiti ka na.
9: Talagang super magmahal ang daddy ko. Sa lahat ng oras, kasama at karami ko siya. I love you, daddy.
10: Kumusta ka na? May problema ba?
11: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
10: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handa kong sumuporta sa'yo.
12: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBPO, ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, pakilike and share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at mga pa-shoutout dito sa ating comment section. At update nyo na rin po kami, kaagapay, no? Kami ni Kayla, kung ano po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon. Ano ang inyong merienda, no? Magkaroon tayo ng merienda check. Kung EPE, may lunch check. E pag-ayo po, may merienda check.
0: True.
2: So, iwan nyo lang po dito. Update nyo po kami ni Kayla sa comment section.
0: Oo, abangan namin yan, mga kaagapay. At syempre, hindi din natin nakakalimutang batiin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band.
2: Yes.
0: Ay, sa inyong transistor radio, sa PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background sa kanilang pagmamaneho sa kanilang car stereo. Eh, hello po, happy listening po sa inyong lahat. Syempre, hello-hello rin sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating pinakabagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app.
2: Yes.
0: Na maaari nyo po ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, kaagapay, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin ang 702 DZAS. Yung merong orange logo, yun na yung kaagapay.
2: Hindi yung may orange.
0: Yes.
2: Hindi ano.
0: Hindi Charmin.
2: Hindi Charmin.
0: Habang may nag-aabutan sa... Pero kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh, welcome po dito sa ating programa at samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. And syempre, makisagot ka na rin sa ating question of the day na may kinalaman dahil kakapasok lang ng ating mga estudyante. Oo, sana all ay estudyante pa.
2: Oo, diba? Na parang nilulook forward ang kanilang pagpasok. Syempre, pagbago ang bag.
0: Sapatos.
2: To, isa yan sa mga nilulook forward natin ng pasukan. Diba?
0: Yes, kaya related dyan, kaagapay, ang ating question of the day na, eto, sa school projects noon, ano ang mas gusto mo? By group or individual?
2: Ayan. So, dito natin malalaman, no, kung ano ang mas prefer ng ating mga kaagapay, no, pagdating sa school projects.
0: Mm-mm.
2: So, yun, sagot ka sa aming question of the day, kung ano ang mas gusto mo, kaagapay, kapag school projects, ikaw ba ay by group or by or individual? Ayan, iwan nyo lang ang sagot ninyo dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yes, abangan namin yan, kaagapay, ha? Kaya ipadala nyo na po ang inyong mga kasagutan.
2: Again,
0: ang ating question of the day. Sa school projects noon, ano ang mas gusto mo? By group or individual? At dito sa ating, basa muna tayo sa ating ongoing Facebook live streaming. Bumabati na si Ate Faustina Frankie Habla. Ito, na-meet ko ng face-to-face.
2: Yes, same. Talagang dinayo tayo ni Ate Faustina sa ating booth noong nakaraang Saturday sa pagse-celebrate na atin ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. At talagang what a joy na makita po kayo, Ate Faustina.
0: True.
2: Pati ng iba nating mga kaagapay. Ayan, salamat po sa pagbisita ninyo at pakikipag-celebrate po sa faithfulness ng Panginoon sa ministry ng FEBC.
3: Amen!
0: Amen. Alam mo, tuwang-tuwa ako kay Ate Faustina kasi sabi niya, Kayla, parang pumapayat ka.
2: Ayan, di ba? Yan ang mga magandang pambunga.
0: Yes! Yes.
2: Diba? Isa sa mga nakaka-motivate na pagsisimula ng araw, talagang hello po pag ganyan ang inyong mga pabati.
0: Kaya ginanahan ako lalo magbawas ng pagkain.
2: Oo.
0: Kasi nag-work yung aking less rice.
2: Diba?
0: Kaya pagpapatuloy ko. Pero sabi ito, sabi ni Ate Faustina, good afternoon, Ate Kayla and Ate Absi, di nakikinig daw siya. Salamat daw sa pa-picture. Masaya daw siyang makita tayong lahat, pati daw ang mga papuri singers.
2: Ayun.
0: Nako, kami rin po, Ate Faustina, ay nagagalak na maka-fellowship po kayo nung Saturday, pati nga yung iba pa nating mga kaagapay na galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
2: Totoo.
0: Akala ko mga Metro Manila lang, pero meron pa palang galing Pampanga, galing Laguna.
2: Galing Bataan.
0: Yes. Diba?
2: Diba?
0: Dumayo talaga. Kaya
2: Pangasinan.
0: Salamat po. Oo, diba? Layo. Oo.
2: Talagang maraming salamat po sa pagsama sa amin nung last Saturday. At si Kuya Oscar Hokar Malyari, sabi niya, blessed day daw sa ating lahat. At listening daw siya mula sa Paco, Manila. At ang merienda daw niya sa mga oras na ito ay pansit canton.
0: Wow.
2: At tuna sandwich.
0: Ayan.
2: At niyayaya niya tayong kumain.
0: Naku.
2: Thank you po sa inyong pag-alok, Kuya Oscar. At napakasarap naman yan. Gusto ko yan, tuna sandwich.
0: Diba? Naku,
2: panalo.
0: Ilang araw na ako nagkikrave ng pansit canton.
2: Kaso
0: nakukonsensya akong
2: meron
0: kumain.
2: Dyan.
0: Oo nga eh. Nakukonsensya akong kumain ng ng junk food ngayon.
2: Wow, talaga nga.
0: Talaga ako alam naman talaga.
2: Hindi, kasi pinaninindigan mo lang din ang iyong nasimula.
0: Yes.
2: Which is good, ah. Kaya pagpatuloy mo lang.
0: Hashtag disiplina.
2: Ang kailangan. Ayan, thank you po.
0: Salamat po. Ito naman si Kuya Angel Gorospe ay nag-God bless na sa atin. At si Ate Weng Fausto ay nag-hello na rin sa atin. Good afternoon daw. Sabi niya, ang kanya daw merienda ay avocado na mayroong ice.
2: Hala.
0: Avocado season na.
2: Oo, isa yun sa mga favorite natin.
0: Yes.
2: Diba? At nilulook forward natin kapag season na ng avocado.
0: Mm-hmm.
2: Kasi gustong-gusto ko rin yan. Kapag powdered ang gatas.
0: True.
2: Tapos maraming yellow or malamig siya. Yung talagang parang pa-frozen ice cream.
0: Pa-ice cream, oo.
2: Sarap. Ang sarap. At ito si Kuya Oscar, sumagot na din sa ating question of the day. Sabi niya, better para sa akin ang buy group kasi mas makakatipid ka. At tulong-tulong, sama-sama, mas masaya. Ayun.
0: Yun.
2: So gusto niya yung may ka-journey siya sa school project. May kasama siya. At totoo naman din talaga. No, iba ang sayang dulot kapag group project kayo. Pero dapat talaga, kapag pag meron kayong mga group project at mag-meet kayo, gagawin nyo talaga yung project.
0: Ay, oo.
2: Oo. At yung call time, diba? Yung call time dapat talaga nasusunod.
0: Yes.
2: Diba? Parang may hugot. Kasi naalala ko, nung kami high school, ganyan. Diba? Pag may mga school project, kunyari, magyayaya sa isang bahay ng kaklase. Tapos, may call time. Pero yung call time, mga after 2 hours kami makukumpleto.
0: Oh, totoo yan.
2: Yan. Hanggang sa, na lang, isang oras na lang yung laan para doon talaga sa school project. Tapos after nun, laro na.
0: Para mas matagal yung antayan, no?
2: Oo. Tsaka yung yung bonding after the school project, mm-hmm. 'Di ba? Mas matagal kaysa sa
0: Totoo.
2: School project.
0: Tapos ang merienda niyo diyan minsan pansit canton.
2: Ay, oo. 'Di ba? Lalo na nung thesis.
0: Yes.
2: Naku po, talagang isa 'yan sa mga kasama natin nung thesis day.
0: Pansit canton. Yan ang nagtawid sa atin. Oo. Ito naman si Ate Guy Santos, ang kanya daw merienda ay otap na mayroong matcha.
2: Ayun. Ay, gusto ko rin pala magpasalamat kay Ate Guy Santos. Maraming salamat po, Ate Guy, sa inyong paleche plan.
0: Wow.
2: Talagang favorite ko yan. Salamat po. At ubos na po.
0: Agad-agad.
2: Oo, talaga. Siyempre, favorite ko yun. Hindi na inaabuti ng isang linggo. Kinabukasan, kinain ko na siya po agad. Kaya, thank you so much po, Ate Guy.
0: Hello po, Ate Guy. Wala to.
2: At ayun, hindi ka daw niya na-meet kailan.
0: Oo nga daw. Oo nga. Eh, Ate Gay, di po tayo nagtagpo.
2: Oo, kasi na-busy po si Kayla sa kanyang role. Yes, a role.
0: Oo, bilang papuri singer. Ay, iba pala.
2: Pero yun, thank you so much po.
0: Ayun. Yun. Eto naman, si Ate Weng.
2: Yun.
0: Pausto ay nag-good afternoon sa atin mula sa Marikina. Kamusta po ang weather dyan, Ate Weng? Makulimlim po ba? O, mainit din. Ayun. Happy listening po.
2: Dito finally, malamig-lamig na at makulimlim. Ayan ang ating mga nilulook forward noong isang linggo pa.
0: Nakakapag-jacket na.
2: Yes, diba? Ayan, thank you po. At eto si Ate Cynthia Salazar. Ayan, hello daw, Inspirations Unlimited. At kami naman ang hindi nagkita kila.
0: Uy, ako nga.
2: Ayan, sayang po. Pero sa susunod pong anniversary, baka po magkita na po tayo.
0: Uh-oh.
2: At si Ate Faustina, ayan, ina-update tayo. Sabi niya, mang-iinggit daw siya. Magluluto ako ng pesto, pasta. At sabi niya, sayang malayo kayo. Sa sunod na punta daw niya sa station, eh magdadala daw siya ng maha.
0: Wow.
2: Ay, ano po namin yan? Aabangan po namin
0: aabangan
2: yan, Ate Faustina. Dahil napakasarap niyan, no? Maha. At ang sarap din po na niluluto ninyo, pesto.
0: Pesto,
2: ano
0: yes.
2: po ba yan? Tuna o chicken?
0: Ang sarap. Oh, parang diba? Gusto ko tuloy magpasta mamaya.
2: Ay, alam na. Alam na ang pupuntahan later. Kasi today's the day that the Lord has made.
0: Ayoko nga pala. Ay, nalimutan.
2: Oo, diba?
0: Oh, happy birthday nga pala. Hindi, bukod doon.
2: Oo, bukod doon.
0: Doon sa inaantay natin na kanina pag tanong sa paligid.
2: Yes.
0: Eh, happy birthday din pala sa aking mami.
2: Yes.
0: Kay Mami Aleli Escalante. Happy birthday. At dalangin ko na matupad na ang isa sa iyong mga hiling.
2: Ayun. Happy birthday po, Tita Aleli. Uh-oh. Ayan. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon, ng good health.
0: Amen.
2: Ayan. Thank you so much po and enjoy your day. Abangan namin ang papesto ninyo.
0: Abangan natin. Isa rin ako sa mag-aabang.
2: Magparinig.
0: Happy birthday, Mami. Uwi ako maaga.
2: Ayun. At ito, si Kuya Vincent Garcia, ito nandito na rin sa ating comment section. In-update niya na rin tayo. Nagluluto daw siya ng breakfast niya. Ang breakfast niya ay deep fried pork.
0: Wow.
2: Ayun, talagang...
0: Ang healthy.
2: Oh. Ayun, thank you so much po sa update na yan, Kuya Vincent. At
0: salamat
2: happy listening po.
0: Si Nanay Thelma Manjares.
2: Ayun.
0: Nakakatuwang ma-meet ito noong Saturday.
2: Yes.
0: Sabi niya, salamat daw at nakadalo siya sa anniversary. Salamat daw sa mga natutunang message from Pastor Panlilio kay Pastor Carlo.
2: Mm-hmm.
0: Masayang-masaya po kaming umuwi. Maraming pagpapala, maraming na-meet na host ng DZAS. Nag-picture at salamat daw sa ating lahat.
2: Yes.
0: Ako, salamat din po, Nanay Thelma, sa masarap ninyong pasalubong.
2: Yes
0: din
2: po, thank you so much po, Nanay Thelma. Naalala ko talaga yung dala niyang ube.
0: Yes.
2: Halaya, sabi ko nga, nung nakatanggap ako kay Ate Guy Santos ng leche plan, tas siya may pa-ube. Sabi ko,
0: bagay.
2: Parang maghahalo-halo na yata ako pag uwi ko.
0: Oo, tsaka bagay yun, na combination,
2: oo,
0: diba?
2: Oo, kaya maraming salamat po. Ayun. At si Kuya Vincent, eto, sabi niya, sumagot siya sa ating question of the day. Ang gusto ko, paggagawa ng project ay by group. Mag-aambag na lang, tapos kanya-kanyang skills na iaambag. Tapos magsasama-sama sa isang place para bonding na rin. Minsan may joke, masayang-masaya. Tapos minsan sa bahay lagi kumukuha pa kami ng buko. At hindi mawawala ang taga-akyat.
0: Wow.
2: Ayun, so umaakyat pa pala ng puno.
0: Oo, may pag-akyat ng puno. Salamat po, Kuya Vincent. Pero sana, no, pag by group, lahat talaga may ambag.
2: Ay, totoo.
0: No? Lahat may contribution na skills. No? Hindi yung merong nakaupo lang.
3: Tama!
2: Hindi, diba? Siguro yung iba, ganito ang eksena nila. Pag gagawa na, wala sila. Pero pag presentation,
0: andyan na.
2: Doon sila babawi, 'di ba? May mga ganyan tayong kaklase. At ranas ko 'yan.
0: Saan ka doon? Doon ka sa preparation?
2: Oo, oh, usually sa preparation ako. Kasi pag presentation eh, as a shy girl.
0: Wow! Totoo!
2: Diba, as an introvert, minsan talagang parang weakness mo yan eh, yung mag-present sa harap. Pero, ayun, eto tayo ngayon. Praise God! Kasi praise palagi God niya tayong tinatawid sa ating broadcast. Amen. Kahit tayo yung mga introverts.
0: Oo. Dalawa lang naman daw tayo nag-uusap.
2: Oo, di ba?
0: Walang nakikinig.
2: Thank you po, Kuya Vincent.
0: Salamat po. Si Ate Len Agdon Reyes, makulimlim daw na hapon.
2: Ayun.
0: Para daw sa kanya, eh, by group ang gusto niya kapag school project. At ang kanya daw merienda ay buko juice at turon.
2: Ayun.
0: Siya daw ay nakikinig mula sa Palayan, Nueva Ecija. Sarap naman ng turon at saka buko juice. Very refreshing.
2: Ayun, oo. Talagang very...
0: merienda.
2: Tawag dito. Merienda. Parang alam na alam mo yung sasabihin.
0: Pala decision na sasabihin.
2: Pero yun nga, sasabihin ko nga, very oo merienda ang merienda ni Ate Len. Ayan. At si Ate Weng Fausto, sabi niya, mainit daw sa Marikina ngayon. Uy. Isa po ako sa kasama ni Ate Faustina Habla. At sobrang saya. At nice to meet you all. And nice to see you all. Ayan. Masaya-masaya rin po kami,
0: yes,
2: Ate Weng. Na kayo po'y naka-fellowship po namin noong Sabado.
0: Mm-hmm.
2: Iyon.
0: Si Ate Faustina may pahabol. Tuna pasta daw.
2: Ayun.
0: Tuna. Kayang lulutuin na merong maraming kamatis at cheese.
2: Ay, ang sarap. Diba?
0: Makakagutom naman.
2: Parang pesto na talaga,
0: yes,
2: ang merienda natin.
0: Oo.
2: Right after this. Alam
0: basta
2: na.
0: Basta dumating nga ang mga hinihintay.
2: Oo,
0: alam na.
2: Diba? So, yun. Si,
0: salamat po.
2: Thank you po. Si Ate Brenda Pangilinan, sabi niya, blessed afternoon sa ating lahat at sa listeners din ng Inspirations Unlimited. At si Ate Princess Roja, sabi niya, blessed afternoon. Nakangiti ako habang kumakain ng kamote cue.
0: Wow!
2: Ayan. Recess daw ng kanya mga estudyante.
0: Ay, hello po. Teacher
2: ayan
0: pala si Ate Princess.
2: Ayun. Hello po sa inyo. Thank you po sa pagdaanin nyo sa aming ongoing streaming.
0: Mm-mm. Ito naman sa ating poster na ipinost kaninang morning. Si Ate Susan Bulaklak, ang kanyang kasagutan ay both.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yung individual daw ay nakakatulong sa kanya maging independent.
2: Yun.
0: At nasi-share yung kanyang sariling thoughts and ideas.
3: Tama.
0: Sa group naman, I can learn from others at mas magaan ang work kasi nagtutulungang ma-accomplish yung task.
2: Ayun. Yun naman yung mahalaga eh, no? Pag by group, kailangan talaga tulungan kayo. Diba?
0: Mm-hmm.
2: Diyan mo makikita yung kahalagahan ng collaboration.
0: Yung an hashtag.
2: Oo.
0: Collab.
2: Yan ang ating unang hashtag,
0: yes,
2: for today. Ito si Ate Guy Santo. Sabi niya, mas okay by group. Mas madali ang paggawa at mayroon kang makakatuwang. At mayroon ka din matututunan na iba't ibang idea at mas masaya pa pag may kasama.
3: Correct ka dyan.
2: Ayun. Correct ka dyan.
0: Correct ka dyan. At meron tayong mga visitors.
2: Yes.
0: So, salamat po sa pagbisita sa amin dito sa 702 DZAS. Ang ating friends from Biblica, si Paul, Joanna, and John.
2: Hello po.
0: Enjoy po ang inyong studio tour.
2: Hello,
0: hello po. Welcome po dito sa DZAS.
2: Happy listening po. At si Ate Len Agdon Reyes sumagot din sa ating question of the day kung ano mas gusto niya pagdating sa project, kung by group or individual. Ang sa kanya, para sa akin, by group. Kasi masaya na tulong-tulong sa paggawa.
0: Uy, basta tulong-tulong.
2: Ha? Oo, tulong-tulong po talaga. Ha?
0: Si Ate Net Ongoko ay individual.
2: Mm-hmm.
0: May kalayaan daw siyang magbigay ng ayon sa kanyang kakayahan na may kagalakan.
2: Ayun.
0: So in short, di niya iniisip na meron siyang kagroup basta gusto niya yung individual siya.
2: Oo, individual.
0: Salamat po.
2: Thank you po. At si Kuya Aris Benito, siya naman ay individual. Kasi yan daw yung time for him to shine with confidence Taray. And style. Oh, 'di ba? Panalo. At gusto din talaga niya, no? Siguro strong and independent man 'to si Kuya Aris. Gusto niya na siya lang, 'di ba? Talaga, pero may mga ganyan eh.
0: Yes,
2: may mga ganyan tayong mga kaklase or mga co-work na parang mas nagpo-flourish sila or mas productive sila kapag ang work nila ay sila lang.
0: Mm-mm.
2: Diba? Kunyari, siguro, makaka-help din pag kukuha sila ng input from other people. Pero, iba din sila pag mag-work sila mag-isa. Mm-mm. Para mas productive.
0: Yung sarili din nilang diskarte.
2: Oo. Diba?
0: Sarili nilang bilis.
2: Oo. Diba? Minsan kasi pag, ano, pag may kasama ka, ang tendency niya, nihintayin mo yung kasama mo.
0: Maganda
2: yan. Diba? So, maganda rin kapag mag-isa ka. Mm-mm. Kumbaga, eh, ano mo na yan? Call mo na yan.
0: Yes. Diba? So, dito sa ating ongoing Facebook Live, balikan ko lang, no? Si Ate Ruby Clet ay nag-good afternoon sa atin. Siya daw ay grupo. Gagawa ng palaman, pineapple with cheese.
2: Oh, wow.
0: Meron daw mayonnaise sa kanila. At siya daw ay nakikinig mula sa Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Tinapay na may kape na mainit.
2: Wow.
0: Ang kanyang merienda.
2: Oo, ang galing naman ng palaman niya, pineapple with cheese. Di ko pa yan na-try. Na-try mo na yan.
0: Di
2: siguro
0: pa.
2: Sa pizza lang.
0: Yes, oo, ako rin. Oo,
2: pero yung talagang pineapple at cheese lang.
0: Parang never ko pa natin. Ikaw ba ko yan, Nat?
2: Na-try mo di na yan. Hindi pa rin. Sige.
0: Pero sa pizza, gusto mo may pineapple.
2: Oo.
0: Kasi di ba discussion din?
2: Oo. Oo nga eh. Parang ba't nga ba nagigidiscussion yan sa internet, no? Ikaw,
0: diba?
2: Gusto mo ba?
0: Gustong gusto ko.
2: Di ba?
0: Na may pineapple.
2: Iba yung ano, pag naglalaban yung asim, yung savory, nung karne ng, or ham ba yun? Ham yun, di ba?
0: Yes,
2: pag sa Hawaiian pizza. Tapos lalagyan mo hot sauce. Di ba? Sarap na combo
0: perfect.
2: Yun. May parang, may pa-sound effects si Kuya Nat.
0: Salamat po, Ate Ruby Clet.
2: Ayun. At si Ate Alma Abelia, dito sa ating poster, ang sagot niya ay individual. Kasi, or mas okay sana may ka-group. Kaso pagdating sa contribution, pahirapan. Pag-usapin daw sa pera. Nangyari na po kasi dati, na-need namin mabili kaso hindi nagbibigay ang iba. Kaya na-late daw sila sa project.
0: Aww.
2: Ay, naku po. Isa yan sa mga, yun ayaw din natin talaga mangyari, no? Kapag meron pa yung mga project. At pag-involve ang pera, no? Minsan kasi nga, mahirap magsingil.
0: Yes, oo.
2: May mga ganitong pagkakataon. Talaga, extra patience ang kailangan.
0: Mm-hmm. Kaya nga, ano, kapag talaga by group, dapat ay nagkakaisa kayo sa inyong contribution, sa division ng inyong task,
2: yes.
0: Diba? Para mas magaan naman.
2: Totoo.
0: Ang gawain. Ito naman si Kuya John Lawrence Andaya. Mas maganda ba yung group para itama yung mali mo at may tulungang magaganap? May naisip yung bawat isa, syempre sa, yun nga, siya daw ay by group.
2: Mm-hmm.
0: Big shoutout daw sa Cavite kay Nanay Amor, kay Tatay Dolfo, kay Ikan Colombo, Perea Family at kila John Paul Zairin, Janrick and Angel. Happy listening po at salamat po sa pagsagot sa aming QOTD.
2: Mm-hmm. Thank you po. Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, by group po. Kasi po para mas mapadali at mabilis matapos. At syempre, konti lang ang contribution.
0: Oo nga naman.
2: So, depende siguro, no? Depende doon sa project na gagawin ninyo. Mm-hmm. Kasi baka nga naman kailangan malaki yung contribution. Or meron naman, diba? Kasi pag mas marami kayo naghahati, mas maliit yung contribution, diba? Lalo na kapag mga gala, diba? Meron mga pinaplanong gala,
0: yes.
2: Diba? Mas lumiliit yung gastos kapag mas marami. Kasi maraming naghahati-hati. Yan din yung reason kung bakit maraming niyayaya. Diba? Para, ang bigat kasi pag kunwari apat lang kayo, tapos medyo pricey yung pupuntahan ninyo, edi kayo apat lang ang mag-aambagan. Maganda pag marami, mga 10.
0: Yes. Yan. Tapos mga IOs.
2: Oo. Diba? Mga ganun. So, yun. Isa yun sa mga life hack na pwede nyong gawin. No? Magyaya kayo ng marami.
0: Mm-mm.
2: Para konti lang yung pag-aaral.
0: Bukod sa mas masaya, eh mas, yun nga, mas marami yung
2: mag-contribute. Oo, diba? Mayroon kang kasama sa burden.
0: Yes. Oh, yun, kaya pa ya. May natutunan kayo sa amin today. Yan, kagapay, no? Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Sa school projects noon, ano ang mas gusto mo, by group or individual? At marami na po ang sumagot at pwedeng-pwede pa rin po kayong humabol. Pero sa ating pagpapatuloy, we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin na dyan ka lamang kagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Limited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman, kaagapay, si Kayla Escalante, ang ating pa rin pong QOTD sa School Projects noon. Ano ang mas gusto mo, by group or individual?
1: Yun.
2: Dito sa ating poster pa rin, sabi ni Anthony Abrenica, individual sa amin noon sa probinsya.
1: Ayun, si Kuya Larry Alboreda, sabi naman niya, ang sagot niya ay individual. Mas magagawa ko po kasi ng maayos yung project kapag mag-isa ako.
2: Uy.
1: At mas may advantage naman po pag group project, pag masipag ang kasama mong gagawa.
2: Yun na nga.
1: Oo nga. Oo, no? Mas maganda rin, no? Talaga kapag magkaka-level kayo ng kasipagan.
2: Yes.
1: Oo, wag nang katamaran. Mahirap yun.
2: Lalo walang mangyayari, no?
1: Sabay-sabay kayo.
2: Nagkakasundo kayo na wag na lang natin gawin.
1: Wag ganun.
2: Wag ganun.
1: Sino pa ang next?
2: Si Ate Rassi Ramirez. Good afternoon. Ang merienda daw nila ngayon ay champurado.
1: Ay, wow! Champurado. Isa pang napakasarap na merienda.
2: Ano po ba to? Gatas na may champurado o champurado na may gatas?
1: Ayan. Isa yan sa mga usapin kapag kumakain ng champurado, no? Ikaw ba? Anong mas prefer mo, Kayla?
2: Maraming powdered milk.
1: Oo, diba? Yung ano, yung tipong hindi mo na kailangan ng asukal.
2: Yes.
1: Kasi yung powdered milk na yung magpapatamis ng champurado.
2: True.
1: Tapos yung champurado mo talagang grabe yung pagka-chocolate.
2: Yes, oo.
1: Ay, yung tapos medyo mainit. Mapait-pait pa.
2: Oo.
1: Ang sarap. Grabe.
2: Diba? Ginugutom namin yung mga sarili namin dito. Sabi ni Ate Lassi, ang prefer daw niya ay by group.
1: Ayun.
2: Project. Lahat daw ay gagawa. At sabi niya, ang saya, na-meet ko si Abcy DNKL noong anniversary sa booth.
1: Ayun.
2: Family kaming nag-attend at nagpa-picture kami sa inyo. Hindi niya lang daw nasagot yung question, pero salamat po sa speakers.
1: Ayun.
2: So, salamat po, Ate Rassi.
1: Thank you po. Thank you po sa pagbisita ninyo sa booth. At talagang nag-enjoy po kami na mag-question and answer portion sa inyo, mga kaagapay. Talagang nakakatuwa. No, yung excitement na pagbubunot sila tapos
2: yes,
1: naghihintay sila ng tanong namin ni Kael. Mm-hmm. Talagang thank you so much.
2: Salamat
1: po.
2: Salamat po sa ating mga kaagapan.
1: Sa inyong participation.
2: Mm-hmm.
1: At ito sa ating poster ulit. Sabi ni Ate Susan Reyes Taylan. Sabi niya, syempre po by group para may matututunan ka rin sa ideya ng iba at mas mag-agree kayo kung ano ang best na approach para makabuo or mabuo ang isang project.
2: Mm, yun
1: naman talaga. Kailangan meron kayong agreement as
2: yes.
1: a group. At pareho kayo, no? Pare-pareho kayo ng page. Kasi pag iba-iba yung page ninyo,
2: ay mahirap.
1: Mahirap yun, di ba? Hindi kayo magkakaunawaan. Kailangan isa lang ang goal ninyo, matapos yung project.
2: Yun. Focus sa goal.
1: Oo.
2: Ayan, by group yan. Ito naman, individual lang sagot ni Kuya Andres Mendoza, maging si Aris. Sige, ay individual din ang kanyang kasagutan.
1: Ayun. Thank you po. Si Saison Trias Antonio, by group daw, ganun din. Kay Ate Fia Mac, sabi niya, by group din ang kanyang sagot.
2: Mm-hmm. Yun, salamat po. Muli kaagapay ang ating question of the day. Sa school projects noon, ano ang mas gusto mo, by group mm-hmm. or individual?
1: Ayun.
2: Si, eto si Kuya Vincent Garcia, nag-agree tayo, hindi daw nawawala sa group project ang mga mag-jowa.
1: Pero medyo, di ko naranasan yun.
2: Talaga?
1: Oo.
2: Ako rin eh.
1: Kasi focus na tayo studies first.
2: Yes. Tsaka pag nalaman ni mami na kuyari, hindi papayagan umalis.
1: Lagot. So may ganun eh, no? Pero ito, si... Dito sa ating PM, si Pia Reyes, sabi niya, by group ako, mas masaya kasi na may kahati sa trabaho at may kasama kang mag-isip ng ideas. Yes. So, totoo naman.
2: Yes. Si Ate Darlene Castro, individual. Gusto ko kasi hawak ko lahat ng beat. Hindi. Oh. Hawak ko lahat at sigurado akong matatapos sa oras. Ah, wala nang hinihintay.
1: Totoo. Oo. Yun din naman talaga advantage, no? Kapag ikaw lang mag-isa.
2: Yes.
1: Kasi kontrolado mo yung mga gusto mong outcome. Ay, or yung paggawa pala. Mm-hmm. Yung outcome depende.
2: Depende.
1: Ito si Ate Leia Reyes. Sabi naman niya, by group. Lalo na kung close friends ko ang kagrupo.
2: Ay,
1: parang
2: oo.
1: Bonding na rin habang gumagawa ng project.
2: Ay, totoo yan.
1: Oo. Pero ikaw, anong prefer mo pag gumagawa noon na tayo yung mga estudyante pa? Ano ba yung mas prefer mo pag gumagawa ng project? Yung kaklose mo o hindi mo kaklose?
2: Gusto ko kaklose ko.
1: Ah, mas
2: kasi
1: prefer
2: diba mo? Nga introvert ako.
1: Sa bagay.
2: Diba nga mahihiyain.
1: Oo.
2: Parang hindi mo na kailangan makalagay ng loob.
1: Oo,
2: kasi
1: sabagay.
2: Kalagay mo na talaga ng loob. Gusto ko yung close friends ko.
1: Sa bagay. So, ano, siguro balance. Depende. Hindi lahat ay kaklose.
2: Okay,
1: kasi baka minsan kasi may tendency kapag super, super close mo, baka maging kampante na.
2: Ay, oo nga din naman. Naalala ko ng college ako.
1: Oo, di ba? May mga ganun. Kapag super, duper ka-close mo ang iyong kagrupo, eh may tendency na aasa na to or para magiging kampante na ay, okay na yan. Kaya na gawa
2: kaya na yan ni friend. Kaya na yan ni Beshi.
1: Oo. So yun, okay lang din kapag ano, meron kang kagrupo na
2: hindi mo masyadong
1: close. Hindi mo masyadong close. Pero alam mo sa sarili, or dapat alam mo na ano rin siya, yung mag-aambag din.
2: Yes.
1: Diba? Mahalaga yun. Mm. Ayan. Thank you so much po, Ate. Sino ba yung sumagot na? Ate Leia.
2: Si Ate Lovely Magpantay, individual talaga. Mm. Mas mabilis para sa akin. Kasi hindi na nga kailangang maghintay.
1: Ayun.
2: Pero parang pag thesis, no? Sa dami ng gastos kapag thesis, parang mas gusto mo na lang ng may partner ka or by group. No?
1: Oo. Tsaka hirap kaya mag-defend mag-isa.
2: Ikaw lang yung gigisahin, no? At least kapag ano, may sasalo, di ba?
1: Kayo, nung thesis ninyo, ilan kayo?
2: Dalawa lang kami.
1: Dalawa? Oh. Wow. Kami naman tatlo.
2: Tatlo kayo.
1: So talagang sama-samang force kami. At talagang may ano pa, may mga panahon pa na dati talaga. Kasi di ako nag-overnight din. Di ako pinag-overnight ng nanay ko. So talaga pag gabi, susundin ako. Ganyan.
2: Parang
1: once lang ako pinayaga mag-overnight. Yun yung time na kinabukasan na yung defense namin. Na parang kailangan na po talaga namin na magsama-sama. Sama-sama powers.
2: Pero sa thesis mo lang talaga na ano, na pag sinabi niyong gagawa. Kasi
1: oo.
2: Thesis yan eh, no?
1: Totoo. Diyan nakasalalay ang mga bagay-bagay.
2: Oo.
1: Kung ikaw ay gagraduate
2: yes.
1: Or hindi. Kaya talagang kailangan, no? Pagpursigihan niyo kung kayo po ay nasa season ng thesis ninyo ngayon, no? Huwag kayo mag-aaway-away.
2: Yes.
1: Kasi means, meron kami yung mga, alam mo yon friends sila bago yung thesis, during. Pero after, F.O. na.
2: F.O. na. Oo. Yan yung version ngayon ng kapag election.
1: Oo, diba? Galit-galit kapag katapos. No? So, wag naman sana po,
2: yes.
1: No, na dumating sa ganung punto. Diba? Kaya, panatili natin yung harmony hanggat maaari. No? Sikapin natin.
2: True. Totoo yan. Makinig kayo sa mga tita nyo.
1: Titas of Ortigas. At ito naman, galing kay Ate Mary Lim, sabi niya, by group, mas marami kayong strengths na mapapagsama-sama, kaya mas creative daw ang output. Ayan. So, kaya para pala kayong Voltes 5.
2: Yeah.
1: No? Magda-let's vault in kayo.
2: Oo,
1: para
2: tutulungan.
1: Sama-sama powers.
2: Ito naman si Aris Castrana, ay individual din. Ayokong umasa sa iba at ayoko rin may umaasa sa akin, lalo na daw kapag last minute na. O yung mga message na, ano na, nasa na yung ganit.
1: Oo nga din. Nakaka-ano din kasi yun, nakaka-panic,
2: yes.
1: Nakaka-pressure na parang iniisip mo na may naghihintay.

0: yung mga iba't ibang ugali. Kasi nga, galing tayo sa iba't ibang ano eh, upbringing, yes. Diba? Iba-iba yung ugali natin and personalities namin. Ay, natin. At doon natin matututunan talaga na makisama. No? Na kahit minsan naisipin mo, hindi naman kami magkaugali or hindi nagkiklik yung personality namin. Pero eto nga eh, dito ka nga mai-stretch. At dito ka rin mag-grow.
1: Agree. Diba? Oo. So in short, yung mga by group na project ay training na rin talaga.
0: Oo, diba?
1: Yes. Si Ate Maria Santos, siya naman ay individual.
0: Ayun, individual.
1: Hindi naman daw sa ayaw niyang makisama. Pero gusto ko kasi yung hawak ko yung oras at sariling paraan ng paggawa. Mm-hmm. Nung student pa ako, isa sa mga frustration ko, yung group project, na lima kayo sa grupo.
0: Oh.
1: Pero dalawa lang talaga yung gumagawa.
0: Ay, nako.
1: Kapag daw individual, alam mong ikaw ang may responsibilidad sa output at kung ano man ang maging resulta.
0: Mm-hmm.
1: Sarili mo lang ang pwede mong sisihin or ipagmalaki.
0: Ayun.
1: Yun nga yung sinasabi natin, kapag lima sa grupo, dapat lima din kayong kumikilos, no?
0: Oo, totoo yun eh. At dapat nga, kapag mas marami kayo, gaya nga nung sabi natin kanina, no? Mas gumaan.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kumbaga, distributed yung burden ninyo. Kasi nga, group kayo, mm-hmm. Diba? At syempre, pag mga ganito, mga task, eh dapat din balance, eh, no?
1: Yung hatian.
0: Oo, yung hatian, walang lamangan. No?
1: Hating kapatid.
0: So, yun. Ito naman galing kay Dara Ilumina. Sabi niya, by group, basta lahat may ambag. Nakakatuwang makita na sama-samang nabubuo yung project. Ayun.
1: Salamat po. Si Joshua Reyes ay by group.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa mga favorite memories ko nung school days ay yung mga overnight planning, brainstorming sessions at tawanan habang gumagawa ng project.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nga, mas memorable pa yung proseso kaysa sa grade. Kahit stressful minsan, ang daming nabubuong friendships sa group project. So, totoo din naman.
0: Oo.
1: Pero sana all, pinapayagan mag-overnight. Kasi parang pinayagan ako mag-overnight nung wala nang no choice.
0: Oo.
1: Nung pag-graduate na kasi kailangan talaga mag-shoot, kailangan mag-thesis.
0: Totoo. Kasi talaga yung mga ano natin, yung program or course natin noon, ay talagang heavily involved.
1: Yes.
0: Ang daming task, di ba? Na kailangan talaga paglaanan ng oras, pag-edit. Tama, yun, sabi mo yung pag-shoot, pag-i-interview, pupuntahan mo, yung i-interview
1: kung saan-saan.
0: Diba?
1: Dami kong narating na nung college dahil sa shooting.
0: Oo, diba? Talagang stretching
1: yes.
0: yung ating mga pinagdaanan nung tayo'y college. At ito si Ate Shane Ranilio. Sabi niya, individual, mas tahimik at mas nakakapag-focus ako kapag ako lang ang gumagawa. Ayun. Strong independent woman si Ate Shane.
1: Ganyan din, individual din si Angela Cruz. Kasi daw siya daw ay introvert.
0: Ayan, introvert.
1: Mas mabilis ako nakakaisip at nakakapagtrabaho kapag tahimik at walang ibang opinion na kailangang i-consider. Kapag group project kasi, minsan mas matagal pa ang pagdidesisyon kaysa sa actual na paggawa.
0: Ayun nga din. Kumbaga nandiyan kasi hintayan eh.
1: Oo.
0: Pag by group. Parang, sige, sino magde-decide? Tapos yung iba naman, parang hesitant na maglapag ng kanilang ideas, no? So, hindi mo alam, sino mangunguna sa atin?
1: Ang tagal. Oo. Gaantayan talaga.
0: Oo. So, meron din talaga advantage kapag individual ginagawa yung project. At ito si Ate Bessie, Mapanoo. Sabi niya, depende daw sa project. Kung research, individual. Kung presentation or performance by group, ay totoo. Oo, ito lalo na pag-performance. Kunyari ikaw lang mag-isa, parang nakakahiya.
1: Pag PE, papasayawin ka sa PE, ay nakakahiya nga naman.
0: Nagganyan din ba kayo nung iyo kayo?
1: Oo.
0: Diba? Oo, ang hirap nun. Parang hindi
1: ko ma-imagine.
0: Hindi ko rin trip yun kapag kunyari mag-isa ka lang sa ano, yung presentation or performance, yung presentation ninyo. Mas maganda talaga by group.
1: By group.
0: Diba? Kasi pag ano, cringe. Tapos ayaw mo na makita. Kasi diba minsan lang bi-video.
1: Bi-video.
0: Tapos papakita sa'yo. Ay, grabe.
1: Parang ayaw ko makita.
0: Oo, same, same.
1: Ito naman si Mark Villanueva.
0: Oh.
1: By group, kasi doon ako natututong makisama sa iba't ibang klase ng tao.
0: Ayun.
1: Merong masipag, merong tahimik, may madaldal, may sinzo.

0: sa group chat. Kahit challenging, magandang training siya para sa real world at the workplace. Yung ngayon sinasabi natin kanina. Kala natin ay baliwala lang, pero tinitrain na rin pala tayo para makisama sa iba't ibang klase ng tao. I agree, Kuya Mark.
1: At ito naman, galing kay Ate Sara Mirabete. Sabi niya, group project ako. Ayan, kahit minsan mahirap mag-coordinate, mas memorable naman daw yung experience para sa kanya. Oo, ay mahilig pala mag-coordinate to sa Ate Sara, no? Talaga, ang saya lang.
0: Apply po kayo.
1: Marami po kayong i-coordinate. Pero alam mo ba, isa din sa mga bagay talaga na ano, yung parang hindi naman sa hate. Siguro isa lang sa mga bagay na hirap ako before, nung tayo yung mga bago pa lang, yung pagko-coordinate.
0: Talaga.
1: Kasi nga, di ba, sabi mo nga, introvert tayo, di ba? Parang, yung makikipag-usap ka, especially sa hindi mo kakilala, yung first time mo lang i-approach, i-message, na parang, anong sasabihin ko sa kanya?
0: Yes.
1: Paano ko sasabihin sa kanya na ini-invite namin siya sa ganitong programa at kakausapin siya? Pero yun, talagang iba. Iba din talaga ang Lord, no? Kung saan niya tayo ilalagay.
0: Mm-hmm.
1: Talagang gagawa siya ng way for us to grow kung saan niya tayo pinlant.
0: Amen.
1: Diba? At dapat nandun lang din talaga yung willingness natin to embrace kung nasan tayo ngayon. Mm-hmm. Diba? At yun, isa yun sa mga bagay talaga na nakita ko kung, alam mo yun, na nag-improve ako. Diba? Salamat sa Diyos, naman. Diba? At salamat sa opportunity na masurround ng mga taong kagaya ninyo.
0: Yes.
1: Diba? Talaga itong DZAS family, isa to sa mga ipinagpapasalamat ko sa Lord lagi. Kasi, ayun, kumbaga na, ni-nurture tayo
0: totoo.
1: Dito. Diba? Pinatibay ng panahon.
0: Yes, 7 years.
1: Ayun, totoo, yeah, praise God, diba?
0: So, ano sabi nga, malayo na, pero malayo pa.
1: Oh, hindi, malayo pa, pero malayo.
0: Balik pa pala. Balik pala. Fruit pa ako. Basta malayo na.
1: Oo, basta malayo na. Diba?
0: Basta
1: better
0: na grow
1: before.
0: Na. Yes.
1: Diba?
0: Fruit pa ako. Eto naman, si Trina Ramos.
1: Yun.
0: Individual. Gusto ko yung kontrolado ko lahat.
1: Ayan.
0: Hindi ako mag-aalala kung may magpapasa ba ng part nila o hindi. Mas kampante ako kapag alam kong sarili kong effort ang nakataya.
1: Ayun. Mm. Oo nga naman, no? Kasi nga, mas kontrolado niya ang kanyang oras.
0: Yes.
1: Ito galing naman kay Ate Dina Astehada. Sabi niya, why group? Kapag nahihirapan ako, may matatanungan ako at mayroon daw siya malalapitan para sa tulong. Oo. Totoo nga naman, no? Iba yung may ka-journey ka talaga at may aagapay sa'yo. Especially kapag lost ka, no? Ang hirap din kasi kapag kunwari individual, kunyari, no? Or may gagawin ka. Especially, kunyari ako, example ko na experience ko kasi nung college ako, ireg ako. Di ba ang hirap kapag wala kang ka-batch?
0: Yes.
1: I mean, ang tawag doon? Ka-section. Yan, kasi syempre, ikaw lang mag-isa, tapos wala ka talaga yung matatanungan mo kasi nga ireg ka. Pero, I thank God na nakahanap din ako ng grupo ko kasi lahat kami ireg. Nung yung mga natagpuan kong friends nung college ako. So, yun lang din. Nakakatuwa rin yung ma-experience na yung ganong klaseng way to learn. Diba?
0: Talagang, ano, no? Ang Lord pa rin talaga ang magsusustain. No?
1: Totoo. Diba? So, yun.
0: Si Kuya pa? Kevin De La Cruz, ay by group.
1: Oh, by group.
0: Aminin natin minsan nakakatulong din na may kahati sa workload. Ay, oo naman. Kapag mahirap ang project, mas gumagaan kapag may mga taong kasama kang nag-iisip at gumagawa. Oo nga, hindi ka lang mag-isa dun sa burden. Meron kang ka-journey.
1: Yes.
0: Meron kang kaagapay sa task na kailangan yung matapos.
1: At ito, galing kay Ate Avril Santos. Sabi naman niya, individual. Mas gusto ko yung sarili kong style at diskarte ang nasusunod.
0: Uy.
1: Thank you po.
0: Salamat po. At panghuli na lang ito si Ate Ruby Clet. Sabi niya, pareho daw na tayo na gustong maraming powdered milk sa champurado. Gatas na malapot naman daw ang nilalagay niya sa champurado and asukal. Mm-hmm. Salamat po Ate Ruby Clet. At salamat po sa mga kaagapay natin na talaga namang nagbahagi ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Nagbahagi ng kanilang merienda, nagbahagi ng kanilang mga ganap ngayong Tuesday afternoon. Maraming salamat po sa inyo. At yun nga, kayo man ay by group or individual, ang mahalaga naman ay habang nandun sa journey ay may natututunan.
1: Oo, totoo no. Dahil tayo dapat ay maging lifelong learner.
0: Yun.
1: Diba? Hindi lang natatapos sa group project ang mga bagay na natututunan natin. Dapat kahit outside the school, diba? Meron tayong matututunan.
0: Yes.
1: At marunong tayong makipag-collaborate.
0: Yun. Hashtag call. Vlogger pala.
1: Yes.
0: Oh, maraming salamat po kaagapay sa inyong pakikipagkwentuhan. At tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa mga ka-group natin dito sa broadcast. So, salamat sa ating Protect on Duty. Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team. Andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University.
1: Ayun. Thank you so much din sa ating broadcast engineer si David Tabo at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan po sa amin ni Ab. At muli, ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
2: Kahit anong kayang gawin ng tatay ko?
1: Sa 5 taong gulang?
2: Ang galing ng tatay ko.
3: Mas magaling ang tatay ko.
1: Kapag 10 taon?
3: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kesa ngayon.
1: Pag 14 na taon?
4: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo na lang pansinin ang tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
1: 21.
5: Tatay ko? Nako! Hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
1: 25?
6: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun!
1: At pagsamba ng 30?
7: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
1: 35?
8: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
1: Pagsapit ng 40?
9: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
1: At nang 50 anyos na.
10: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
1: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
11: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
12: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
11: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
12: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
11: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
12: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
11: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
12: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
11: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang Fivox NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
13: Kathy!
14: Uy, hi, Lou!
13: Kanina ka pa dyan naghihintay,
14: ah. Oh, eh.
13: May ka-date ka siguro, no?
14: Hindi, nihintay ko daddy ko. Susundin niya raw kasi ako, eh. Siyempre, sabay na rin kaming kumain at mamasyal sa mall.
13: Wow, ang sweet niyo talagang mag-ama.
14: Uy, thank you.
13: Nakakaingit. Kami ng papa ko halos hindi na magkita sa dami ng appointments niya.
14: Oh?
13: Ewan ko, kilala pa kaya ako noon.
14: Oo naman.
13: Anyway, sa palagay mo ba, darating pang daddy mo? Matagal ka na naghihintay dyan ah.
14: For sure, darating siya. Alam mo, may one word si daddy eh. Pag sinabi niya, gagawin niya. Ay, ayun na yung daddy ko. O sige, I have to go. Bye-bye!
15: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainapyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
16: Balita kag iban pa.
17: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
18: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
19: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa Jesus 2 TXKI, ang programa Balita Kagiban Pa Upod ang inyo amiga, Miga Joy Gawayan, Combatier. Pag-aupdan ka, hasta alas 4:30 subong hapon. Kumusta? Kabay stable kadaya? Bisan nabatsyagan ta kahapon ang sagunsun nga mga pagtayog. Relax lang, kag presence of mind amo ginang pinaka-importante pag once nga mabatsyagan ta ang linog. Mayad-ayad nga hapon dira kay Jandy sa Jensan, amo man kay Sis Bebs dira sa Banga, mga suki naton nga mga tagpalamati. Mayong hapon man dira kay Nanay Lita, Pastor Jerry sa may Namnama, kay Ate Edna, Kuya Jun dira sa Sentrala, kay Ate Mina dira sa Coronadal, kanday Maring Abe, Paring Ray dira sa may Takurong, kanday Ate Janet, Kuya Ed dira sa may Kipalbig. Kag sa imo abiyan nga always man nakatutok sa mga palatuntunan dira sa Jesus Dos DXKI, sa radyo man o kon sa Facebook halin aga hasta hapon. Thank you sa padayon nga pagpamati. Sa aton unang segment, yari ang mga pahibalo, idulong ni Miga Jen sa aton Action Line.
20: Action Line.
21: Power advisory halin sa Socotec 1, may ara sang brownout sa June 16 from 9 a.m. to 4 p.m. Ang maapektuhan, mga barangay Talupo, Lambuling, Lamhako, sang Tiboli. Sa June 17 from 9 a.m. to 4 p.m. Bugos nga barangay San Jose, sang Banga. Amuman ang area sang Sitio Aliwanay kag Sitio Kabuling sang barangay Nasi sang Sorala, Sitio Paraiso kag Sitio Pag-asa sang barangay 5 sang Banga. Sa June 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay Hanuon, Lake Cebu. Maapektuhan man from 9 a.m. to 4 p.m. ang barangay Liberty sang Norala. Sa June 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Jose sang Norala. Sa June 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Vicente sang Santo Niño. Sa June 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay M. Rojas kag Panay sang Santo Niño kag Purok Kasoy sang barangay Lapos, Norala. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
20: Action Line.
21: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
20: Action Line.
21: Ang city government sang Coronadal nagabatan na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
20: Action! Line!
21: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
20: Action! Line!
21: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
20: Action! Line!
21: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
20: Action! Line!
21: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
20: Action! Line!
21: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
20: Action! Line!
21: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
20: Action! Line!
21: sa tanan nga mga pumuluyo sang sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, barangay certificate of indigency or financially in crisis situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
20: Action! Line!
21: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements: certificate of employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
20: Action! Line!
19: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Ginaimbitaran kaabyan nga suportaran ang aton bayanihan para buligan ang aton mga kasimanwa nga pinakaapektado sa linog diri sa South Central Mindanao. Inikabulig ang Operation Blessing World Vision kag Feel Rads. Give, pray, and share. Check nyo aton nga FB page para iscan ang aton QR code. Agod makapadala sang inyong bulig kag screenshot. I-send sa 0927-778-6909 or sa 0947-333-5605. Let us know nga ining inyo ginpadala para ni sa aton nga bayanihan. Yara naman ang FEBC sa billers list sang GCash. Pangitaa lang ang FEBC Philippines. Salamat sa inyong suporta and let's continue to pray for the safety and swift recovery of our fellow Mindanaoans. Linto naman kita subong sa aton inspirasyon pang hapon, upod kay Pastor Jebo. Ano bala ang balantayan sa aton nga pagpangakig? Yari ang aton Asa Ka Pa segment.
0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: Isa sa mahalagang damdamin ng tao ay ang galit. Hindi ito laging masama kagaya ng paniniwala ng iba. May magagalit kaya makakagawa ng mali at meron ding dapat magalit dahil may nangyayaring mali. Ibig sabihin, ang galit mismo ay hindi masama. Marami sa kamalian sa lipunan ay hindi na itatama dahil marami sa nakakakita nito ay ayaw paapekto dito at pinipiling magwalang bahala. Sabi nga ng isang author, sometimes we are not angry enough to make the necessary improvements. Minsan pinaglalaban natin ang maling nagawa dahil sa maling uri ng galit at minsan naman pinupuri natin ang kabaitan ng isang tao kasi hindi nagagalit kahit mali na ang ginagawa ng nasa paligid niya. Kailangan nating maunawaan ang galit. Ang damdamin ng tao ay makapangyarihan kapag hindi binantayan. Kaya nitong bumago ng takbo ng buhay sa pamamagitan ng impluwensya nito sa ating mga desisyon. May mga desisyon na kahit mali ay nagagawa dahil sa damdamin. Yun bang kapag galit, maaaring makasakit at kapag sobrang saya naman ay maaaring mapalampas ang hindi dapat kinukonsinti? Ikaw ba'y nakaranas ng magalit at dahil sa galit na iyon ay merong nagawa o nasabi na iyong pinagsisisihan? Siguro karamihan sa atin ay mayroong ganong karanasan. Yung iba sa sobrang galit ay yung dapat sabihin ay hindi naman sinabi at nagdulot naman ng kapahamakan sa iba. Hindi laging masama ang galit, pero maraming pagkakataon na ito ay masama at nakakasama. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, ang galit kahit walang dahilan. Pangalawa, ang nagagalit sa maling dahilan. Nagpapakita ito ng mga maling values o pagpapahalaga na sa halip na sa maling gawa magalit ay pinagtatanggol pa ang mali dahil sa galit. Pangatlo, galit na pangmatagalan. Yun bang nagkaroon na ng bitterness dahil ang galit ay hindi maialis sa buhay? Pang-apat ay yung magagalit na ang kanilang expression ng galit ay hindi proportional sa pagkakamaling nagawa sa kanila. May babala sa Efeso 4:26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Maaaring ang galit mo mismo ay dahil sa tamang dahilan, pero mag-ingat ka. Dahil ang galit ay maaaring magtulak sa pagkakasala. Mahalagang tandaan na maging ang ating damdamin ay dapat nating isuko sa kapangyarihan at kapamalaan ni Jesus. Hindi laging madali, pero ito ay laging tama at mabiyaya. Kaya, asa ka pa ha?
16: Balita kag-iban pa.
19: Madamong asalamat Pastor Jebo sa sina nga mga reminders. Hindi mangakig nga wala rason, hindi mangakig sa mali nga rason, hindi pagpadugayon ang kaakig, kag hindi pag i-expressar ang kaakig sa mali nga pamaagi. I-surrender ang imo emotion dara sa Ginoo and let Him take control. Amo nang aton nga inspirasyon subong hapon, this time linto na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hunyo 16, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, One Barangay One Cooperative ginaduso sa Coronadal. 33 kasalakyan ipaidalom sa emission testing sa anti-smoke belching drive sang Takurong. 150 ka mga bata nga trabahante sa Cotabato nakabaton sang bulig sa WDACL 2026. 573 million pesos nga loan sang Kidapawan City aprobado na. Bag-o nga ospital ipatukod. Aftershocks sa linog sa South Central Mindanao naglabot na sa masobra 6,600 suno sa FIVOX. Kag 12 nga pagbugas ang abo natala sa Bulkang Canlaon. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Ginaawhag sang City Cooperative Office ang mga residente sa siyudad sang Coronadal nga mag-intra sa kooperatiba isip dalan padulong sa kauswagan kag pagpauswag sang kapital para mapalapad ang ihibalo sang komunidad angot sa programa ginlunsar ang One Barangay One Cooperative. Nagtambong ang mga representante sang talatapan sa mga barangay council sessions para i-explicar ang mga benepisyo sang pag-intra sa kooperatiba. Halin sang Hunyo 1, 12 sa 27 ka barangay na ang ilan na bisita. Ginadumalahan ang talatapan ni City Cooperatives Officer Jonathan Emmanuel nga napili isip presidente sang League of Cooperative Development Officers of the Philippines sa Rehiyon 12 kag vice presidente sang Provincial Cooperative Development Council. Nagpatigayon ang City Environment and Natural Resources Office o Senro sang Takurong kabulig ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR EMB 12 kag City Traffic Enforcers sang Bantay Tambutso o Anti-Smoke Belching Campaign kag Ambient Air Quality Monitoring umpisa Lunes tubtob subong adlaw isip kabahin sang pagsaulog sang Philippine Environment Month. Ginhiwat ang emission testing sa kalabaon sang National Highway padulong sa isulan kung sa diin 33 kasalakyan ang ginsusi para mabantayan ang polusyon nga dala sang diesel-powered vehicle. Kadungan sini nagpatigayon man sang ambient air quality monitoring sa City Hall compound gamit ang Environmental Beta Attenuator o EBAM para mabalaan ang kalidad sang hangin sa syudad. Suno sa mga opisyal, tinutuyo sang aktibidad nga masusi ang level sang polusyon sa hangin kag maduso ang mas limpyo kag mas luwas nga palibot para sa publiko.
3: DXKI Balita.
0: Nakabatuan sang nagkalainlain nga bulig kag serbisyo halin sa Department of Labor and Employment o DOLE 12 kag gobyerno probinsyal sang Cotabato ang 150 ka natala nga mga bata nga trabahante sa pagdumdum sang World Day Against Child Labor o WDACL 2026 sang Biyernes sa Amas, Kidapawan City. Ang mga benepisyaryo naghalin sa anum kabanwa sang probinsya nahatagan sang nagapanguna nga pagkinahanglan, school supplies, medical kag dental services, counseling kag iban pang suporta sa idalom sang child labor prevention and elimination program sang DOLE. Kinatagan ligwa sang mga opisyal sang DOLE kag lokal nga gobyerno sang Cotabato ang kaimportansya sang tingob nga paggiho para maproteksyonan ang mga bata batok sa child labor kag masiguro ang ila pagtuon kag buwas damlag. Suno kay Labor Secretary Francis Tolentino ang pagdumdum sa World Day Against Child Labor, panumdum sang responsibilidad sang tanan nga iduso ang kinamatarong sa mga bata kag untaton na ang anuman nga sahi sang pagpamintaha sa ila. Aprubado na sa ikatatlo kag ulihi nga pagbasa sang sanggunian panlunsod sang Kidapawan ang ordinansa nga nagapahanugot sa lokal nga gobyerno nga mag-utang sang 573.2 million pesos halin sa Land Bank of the Philippines. Pagagamiton ang dako nga kantidad sang pondo para sa pagpatukod sang New Kidapawan City General Hospital agod mapalapad kag mapaayo ang serbisyo panglawas sa syudad. Kabahin man sang loan ang pagbakal sang bag-o nga garbage compactor kag multipurpose vehicles para sa mas madasig nga pagdulong sang serbisyo kag pagpabilin sang kalimpyo sa mga komunidad. Suno sa CTLGU, tinutuyo sang mga proyekto nga ini nga mapaayo ang serbisyo medikal kag iban pang nagapanguna nga serbisyo para sa mga residente sang Kidapawan City.
1: Balita Nasyonal.

0: for the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 16 ng Hunyo 2026. Para sa Ujat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wen Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante.
1: Ujat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Germany, tinalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos, German President Steinmeier.
3: Mga panukala kontra mataas na singil sa kuryente, hindi priority sa special session. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier sa state visit nito sa Pilipinas. Nagkaroon ng arrival honors sa Kalayaan Grounds si Steinmeier bago ang courtesy call at pagpirma sa guestbook ng palasyo. Ito ang unang visit ng isang German head of state sa Pilipinas noong 1963. Samantala, pinagtibay nila ang matagal na ugnayang diplomatiko ng Pilipinas sa Germany sa kanilang bilateral meeting. Sa kanilang pagpupulong, pinag-usapan ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, kabilang ang depensa, peace building, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, climate change, renewable energy at pagpapalakas ng people-to-people exchanges. Nagpalitan din ng pananaw ang dalawang pinuno hinggil sa mga usaping panrehiyon at pandaigdig na may epekto sa seguridad, ekonomiya at kooperasyon ng kanilang mga bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Dismayado si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na hindi isinama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukala at resolusyon na tutugon sa mataas paningsingil sa kuryente sa priority measures para sa parating na special session. Unang tinukoy ni Jocno ang panukalang batas na mag-aalis sa 12% value added tax sa system laws. Sinabi rin ni Jocno na ang inihain nilang resolusyon na mag-iimbestiga sa mataas na bayarin sa kuryente at ang iba't ibang singil na ipinapasa sa mga consumers. Dagdag pa ni Jocno ang kanilang resolusyon para iba ipabusisi ang Philippine Energy Plan na naglalayong matiyak na sapat ang supply ng enerhiya sa bansa at mabawasan ang pagiging dependent natin sa imported na langis. Nalulugod naman si Jocno na kasama sa pinapatutukan ng Pangulo sa special session ang mga panukalang batas para sa sektor ng edukasyon, kabilang na ang panukalang pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pagpapalawig ng school feeding program at pagtatag ng last mile schools.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nakumpirma ng Philippine Coast Guard ang isang malaking debris na natagpuan sa baybayin ng Lian, Batangas. Ayon sa PCG, kung anuman ang nakasulat na foreign markings ay hindi pa tukoy at nadiskubre sa Sitio Talim, Barangay Luyahan sa naturang bayan. Natanggap ng Coast Guard ang ulat mula sa isang residente kung saan nakita ang debris na may 20 talampakan na haba at mahigit 10.5 feet na lapad na gawa sa aluminum. Batay sa nakasulat, lumabas sa markings ang antenna transmission window 5, ngunit hindi patukoy kung ano ito at saan nagmula. Nasa kustudiya na ngayon ng PCG ang debris para sa karagdagang pagsusuri habang patuloy din ang koordinasyon sa mga kaukulang otoridad.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagbalik umano ang malaking posibilidad na bumaba ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, dahilan ito sa resulta ng unang araw ng kalakalan kahapon na nagpakita ng positibong development. Pati na rin ang inanunsyong pagwawakas ng sigalot sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi ni Abad na kahit pa sa pagwawakas ng sigalot at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, posibleng sa Enero pa maramdaman ang pagbabalik sa normal na supply ng langis. Nakamonitor naman ang pamahalaan sa iba pang factors na maaaring makaapekto sa pagbabago ng presyo ng mga produktong petrolyo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Magkakaroon ng second quarter national simultaneous earthquake drill sa darating na Webes at 18 ng Hunyo. Magtutulungan dito ang National Disaster Risk Reduction and Management Council member agencies. Makikisama mga ito sa seremonya kung saan pipindutin ang button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City hudyat ng pagsisimula ng NSED. Kasunod ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan para sa High Intensity Earthquake sa Greater Metro Manila Area. Sa HNCP, nakalatag ang Coordination Plan para sa National Government, Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils at mga local government units tuwing may malalaking pagyanig gaya ng Big One. Base dito, magtutungo sa Metro Manila ang mga kalapit na rehiyon para magbigay ng tulong sa paghahanap, pag-rescue at pagsuporta sa mga ikakasang operasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Senator Alan Peter Cayetano at pito pang ibang senador naghain ng 87 na pahinang petisyon sa Korte Supremang humihiling na ipasawalang saysay ang pagkakaluklok ng bagong mayorya sa Senado. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
4: Tahas ang binansagan ni Senador Alan Peter Cayetano at pito pang ibang senador ang Malacañang o ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo na may hawak o nasa likod ng bagong mayorya sa Senado. Hindi dapat kinikilalaan nila ng punong ehekutibo ang bagong mayorya dahil ito ay pawang pang-agaw at pagsapaw sa kapangyarihan ng kapantay lamang na sangay o branch ng pamahalaan. Ito ay bahagi ng 87 petisyon ni na Senador Cayetano at pito pang ibang senador sa Supreme Court na humihiling na ipawalang bisa nito ang pagkakaluklok ng bagong mayorya sa Senado sa pangunguna ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President at Senate President Pro Tempore. Illegal ani Cayetano ang pagkakaupo ng mga leader ng bagong mayorya dahil wala naman silang quorum o tamang bilang na 13 sa isinagawang sesyon noong Hunyo at 3 na ani ay illegal din. Hindi naman nabanggit ni Cayetano ang araw ng idinaos na sesyon na yon ay ang pangatlong araw na hindi nagkaroon ng sesyon na dapat niya sanang pinangunahan. Isa ring paglabag sa konstitusyon ayon sa mga isinaad na batayan ng bagong mayorya. Ito ay dahil anila, hindi maaaring hindi magdaos ng sesyon ng Senado ng 3 araw na sunod-sunod na hindi binibigyan ng pasabi ang mababang kapulungan. Isinaad pa ni Cayetano sa kanyang petisyong illegal din ang pagkakaluklok ng ilang senador sa bagong mayorya bilang chairman sa iba't ibang komite ng Senado, gayon din ang pagbabago ng Senate Secretary at hepe ng Office of Sergeant at Arms. Diin pa ng senador, siya pa rin dapat ang Senate President, si Senadora Loren Legarda ang Senate President pro tempore, at dapat ibalik ang committee chairmanship sa mga senador bago naganap anya ang gawa-gawa lamang na sesyon noong Hunyo at 3, ang pangatlong araw na hindi sumipot ang dating mayorya ng Senadong kanyang pinamunuan. Marami pang isinaad si Cayetanong paglabag umano ng mga miyembro ng bagong mayorya sa pangunguna ni Gatchalian. Kasama na ang paghahain ng direktibang mag-work from home ang mga empleyado at maging ang paglagda ni Gatchalian sa mga opisyal na dokumento ng Senado. Kapuna-punang hindi kabilang sina Senador Joel Villanueva at Mark Villar sa naturang petisyon. Hinihiling naman ni Cayetano madaliin ng Korte Suprema ang pagdedesisyon sa petisyong inihain niya at ng kanyang 7 mga kasamahan sa bagong minorya ng Senado. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Marami pang private lawyers ang inaasahan o nag-aalok ng tulong para sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara. Kinumpirma yan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Kinumpirma ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbel Luistro na marami pang private lawyers ang inaasahan o nag-aalok ng tulong para sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, inahanap nilang abogado na kabahagi sa posisyon ng accountability sang-ayon na magsasabi.

0: Binanggit ni Luiso na maaring tawaging hostile witnesses ang mga opisyal mula sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa impeachment trial ni VP Sara. Ang OVP at DepEd ang naging sentro sa impeachment allegations sangkot sa confidential funds. Si VP Sara ang nagsilbi bilang pangalawang pangulo at education secretary sa panahon ng congressional inquiries. Samantala, binigyan din naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers dapat manatili nakapokus ang Senado sa kanilang constitutional mandate at iwasan ang kaguluhan sa kwestyon ng titulo, posisyon o internal political contest. Ay kay Barbers, hindi maaaring mauna ang titulo kaysa tungkulin. Malinaw niya ang tungkulin ng Senado na pakinggan at ang ebidensya, sundin ang konstitusyon at tapusin ang proseso. Dagdag pa ng dating mambabatas, hindi nagtatanong ang taong bayan ng maniobra sa politika. Nagtatanong niya sila para sa accountability at transparency at pagsunod sa rule of law. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senador Mark Villar, pinabulaan ang hinaharang nila ni Senador Camille Villar ang pagkukumpleto ng isang LRT station upang protektahan ang kanilang ari-arian. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
3: Mariing pinabulaanan ni Senador Mark Villar na hinaharang niya at ng kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar ang pagtatapos ng pagtitindig ng LRT 1 Extension Station sa Niog Project Station sa Bacoor, Cavite. Diin ang senador, hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon upang yantala o harangin ang anumang ganitong proyekto. Makikita niya sa kanyang track record na hindi niya ginawa ito kailanman. Dahil dito, ani Villar, bukas siya sa anumang investigasyon sa usapin. Ang tugon ng senador ay alinsunod sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulyang hinaharang umano ng dalawang magkapatid na senador ang naturang proyekto kung kaya't kasalukuyan silang iniimbestigahan. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
4: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 23 bilang special non-working holiday sa lungsod ng Batac, Ilocos Norte bilang pagdiriwang ng 19th na charter day nito. Ayon sa Proclamation No. 1307, layunin ng deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makilahok sa mga aktibidad ng selebrasyon. Kabilang sa mga programa ang pamamahagi ng pataba para sa mahigit 6,000 magsasaka at ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program. Sa June 23, magkakaroon din ng Kape Kultura Fusion Challenge, Culinary Competition, Food Fair at iba pang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang. Naging ganap na lungsod ang Batac noong taong 2007 sa pamamagitan ng Republic Act No. 9407. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 60 pesos and 58 centavos.
2: Canadian dollar 43 pesos and 32 centavos.
4: Australian dollar 42 pesos and 84 centavos.
2: Singapore dollar 47 pesos and 25 centavos.
4: At Saudi Riyal 16 pesos and 14 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 15, ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam.
1: Hudyat Balita.
4: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes at 16 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
2: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayaw.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong paboritong programa kapag Tuesday afternoon, Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo. Magandang hapon sa ating mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KIR 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. At ang ating pong mga musika na papatugtugin ngayon ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa ating mga paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music. Naku, almost 100 po yan. Kaya hindi kayo mauubusan ng platforms. At kung gusto nyong dalhin ang ating programa sa inyong mobile phones, i-download lamang ang 702 DZAS mobile app. Yan po ay available sa inyong Play Store or App Store. Hanapin nyo lamang po yan. Makikita nyo. Kung hindi nyo po makita ang QR code, ay madali lamang po yan. Puntahan po ang ating 702 DZAS FEBC Radio Facebook page, at nandun po ang ating QR code para ma-download na, para madala nyo na ating programa sa inyong mga mobile phones. Ating pong feature album ngayon ay very dear to me dahil ito po yung kauna-unahang album that I produced under tinatawag na assignment ng FEBC as Executive Director of Papuri Music Ministry nung Papuri 16. Officially po, dahil ang una-una kong na-produce na album for Papuri ay Papuri 15, pero ako po ay independent producer pa nung time na yon. But nung 1998, ay ako po ay naatasan ng then-President Kuya Caloy, Pastor Caloy Carlos Peña, kasama ang board ng FEBC. At ako po ay naglingkod ng a few years, not mistaken, 4 or 5 years as Executive Director of Papuri. At ito po yung unang-unang project na naata sa akin bilang Executive Director at producer ng album, ang Papuri 16. Yan po ay 1998. Tanda-tanda ko pa yan dahil talagang nangangapa pa tayo, pero yan po ay after a long, long time na medyo nag-hibernate ang Papuri. Kaya po, nasuggest ko na kung pwede ang title ng album ay Patuloy ang Papuri. Figuratively and literally, nagpapatuloy ang Papuri. Ito po noong 1998. At ito po ay, if I remember correctly, ang concert po ay ginawa sa Star Complex dyan po sa Shangri-La Plaza. Pero ba pong theater doon na pwedeng mag-concert noong time na yon. Kaya ito na, simulan na natin. First 3 songs, mga paboritong awitin nyo. Alam ko, ang Papuri 16 ay very dear sa maraming tao dahil maraming po mga awiting talagang tumatak sa kanila. Unang-una na to, ang awiting Kalinga. Ito po ay likhang awitin ni Darius Del Rosario at inawit ni Tricia Amperimenez. Ito po ay areglo ni Kuya Noel Mendez. Yan. At di ako nagkakamali ay meron pong string quartet na tumugtog yan. Si Ed Pasamba tsaka si Brother Willie. Yan po ang string quartet. May kasama sila. Not mistaken ito po ay na-record sa Shekinah, at ang ating pong partner recording company nun ay ang Shekinah Music, recorded at Shekinah Studios by Brother Jerry Juanino at Butch Sumugat. Yan. Sila po yung mga nag-record at nag-mix. At ito nga po ay first song na talagang maraming nakagusto. Sundan natin ang awiting Kilala Mo Ba Siya, likhang awitin ni Norman Garcia at inawit ni Bebo Saavedra. If I'm not mistaken, arreglo do ni Brother Salmer Pagalan. At susunod, nako, super iconic, nanalo din sa Awit Awards ng Best Inspirational Song, Ako'y Binago Niya. Likang awitin ni Ricky Sanchez, arreglo ni Gino Cruz, gitara ni Pidola Limarmo. at inawit ni Eunice Saldana. If I'm not mistaken, ay talagang laging, if I'm not mistaken, ang sinasabi ko kasi baka I'm getting the facts medyo off, pero medyo confident po ako na ito po yung mga detalye na yan. Dahil unang-unang project ko po yan sa Papuri bilang executive director. Ay kasama dyan si Brother Henry Garcia na siyang nag-co-produce ng track na ito. Ang ating singer ay siyempre Eunice Saldana, na ngayon ay Eunice Saldana Montesilio na. The iconic song, Ako'y Binago Niya. At matapos niyan, kung meron pang oras sa segment na yon, ay magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
3: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Patuloy ang papuri sa Patuloy ang Papuri album, Papuri 16. Yan. Napakaganda mga awitin, di po ba? Kaya bago tayo magpatugtog pa ng mga susunod na awitin, shout out muli sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL. Your positive choice. Tutok lamang po sa ating 702 DJS FEBC Radio Facebook site para po maabangan nyo kung ano yung mga bagong mga events at mga releases ng Papuri. Okay, tuloy tayo sa album na Papuri 16, Patuloy ang Papuri, na release ng 1998. At ito po ay unang-unang project na inyong lingkod bilang executive director ng Papuri. Yan, aking pong isa sa mga talagang matagal ko siyang i-describe dahil napaka-special po sa aming mag-asawa, dahil unang project ko rin po bilang kaming mag-asawa, bagong kasal lang po kami noon the year before that. Yan, kaya eto na, tuloy natin ang Papuri 16, Patuloy ang Papuri album songs, cut number 4, Pag-ibig Mo. Naku, napakagandang awitin ni Pastor Ronel Rubrica, arreglo ni Gino Cruz, gitara pa rin, acoustic guitar ni Pido Lalimarmo, at inawit ni Zebedee Zuniga, maging backing vocals, siya na rin. Yan, ito, paborito din ng marami ito. Likang awitin ni Brother Abraham Gorospe, June Abring, Mananatili Kang Tapat, Pia de Lusuriaga. Yan. Maraming salamat, Sister Pia, sa napakagandang awiting ito. Pia Vicente, ang kanyang maiden name. Yan. Hindi ko maikakaila. Likang awitin ni Laverne Ducot, at inawit ni Pido Lalimarmo. Arreglo din ni Pido. Yan. Ikaw pala. Naku, marami ding may gusto nito. Inawit ni Terry Javier Ellis. At ang composer po ay si Larny Macaraeg. At matapos niyan, kung may oras pa po, magsisingin tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri at Waterwalk Records catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: TV.
1: Papuri. Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes, sayaw.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
4: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. Tignan natin ang mga bumati sa atin. Sino na ang nagpadala na kanilang mga Bible verses? Aba, naku, medyo nalungkot ako. Mas konti ang nagpadala ng Bible verses. Pero ganun pa man ay babatiin natin sila. Yung mga hindi muna nagpadala ng Bible verses. Si Effie Remitar, si Euforcina Bernardino, Nora Cancela, Labilis Dohafa, Mon Anli, Jessica Jeng, at si Nitz Clamor. Ngayon naman, ang mga talagang took time to really add their Bible verses. Talagang tuwan-tuwa pa ako kapag may Bible verse, kaya huwag niyo pong kalimutan yan. Si Falesgon Ruth, kanyang Bible verse ay Joshua 1:9. Tandaan mo itong aking tagubilin, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh, ang inyong Diyos na kasama mo, saan ka man magpunta. Sabi ni Falesgon Ruth, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po. From Len Agdon Reyes, sabi niya, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Master Junji. God bless po sa mga kaagapay. Kanyang Bible verse ay Kawikaan 12:2. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Totoo naman niya. Kaya sunod lang tayo sa ating napakadakilang Panginoon. And last but not the least, Frankie Faustina Habla. Ang kanyang message ay, gandang hapon po, Master Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Thank you po sa pa-picture. Ayan, nakita ko kayong lahat, mga papuri singers. Ayan, salamat po. Ayan, salamat na tayo ay nakapagpa-picture. Ayan, at good to see you. Ayan, Sister Faustina Frankie Habla. Nakaka-bless po kayo, Ania. Ang kanyang Bible verse ay Jeremiah 32:27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Yan. Bible verse niya daw yan. At rightfully so, napakagandang Bible verse. Maraming salamat po sa lahat ng bumati. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong Bible verse. Okay, tuloy na tayo. The last three songs ng ating Papuri 16, patuloy ang Papuri album released noong 1998. Ito, maganda rin ito. Lahat yata talagang walang tapon dito sa album na ito. Salamat muli. Ikakawitin ni Jordy Francisco at Abdul Lagayan. Inawit ni Ruben Laurente. Arreglo ni Maestro Joel Navarro. Another arrangement ni Maestro Joel Navarro, ang Kahit Na Ulitin Paman. Ito ay inawit ni Net Tenza Umali at komposisyon ni Elmer Santos at Clarissa Gutierrez. And to top the song, Walang Hangganan. Yan, ang title ay Walang Hangganan. Correct ko lang dahil nakasulat ito, Walang Hanggan. Walang Hangganan, likang awitin ni Salmer Pagalan. At ito ay inareglo ni Gino Cruz, if I'm not mistaken. At ito po ay inawit ni Bebo Saavedra at Eunice Saldana Montesilio. At kung may oras pa dyan, ay magsisingit pa rin tayo ng Waterwalk Record song at ng Papuri song. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Popuri Radio Show. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa loob ng isa't kalahating oras. Pero syempre, as usual, hindi tayo magpapaalam hanggat wala tayong talakayan ng salita ng ating Diyos. Kanina nag-iwan ng message si Faustina Frankie Habla. Actually, message niya last week ito. At nag-iwan siya ng message na kanyang life verse ay Jeremiah 32:27. Sa Tagalog, ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Sa English naman, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Yan. Ito ay through the prophet Jeremiah. God speaks His word through the prophet Jeremiah at pinapaalala na no situation is beyond His control. Ang context nito, nung time ng mga panahon nito, ang Babylonian army ay nabibisiege nila ang Jerusalem nung time na yon. At ang city ay, you know, destined for destruction at paparating na ang destruction. At ang mga tao ay they're facing exile. It looked like na ito na ang end, katapusan ng Israel. Pero before uttering this verse, ang Diyos ay nag-instruct kay Jeremiah to buy a piece of land in his hometown. Sa human logic, parang bibili ka ng lupa sa war zone ay parang doesn't make sense. Parang a land that is about to be conquered, medyo foolish ayun, ano? Pero alam mo naman ang ating Panginoon, talagang ang kanyang economy, minsan talagang hindi namin maintindihan, ano? Hindi natin maintindihan. Pero itong symbolic act ng ating Diyos, instruction niya to buy that land, would one day bring His people back to rebuild their homeland. So ang significance nito, yung sovereignty ng ating Panginoon, being the God of all flesh, meaning He is the ultimate authority over humanity and creation, ay He is able, His sovereignty is able to overcome. Sabi niya nga, yung rhetorical question doon, is anything too hard for me? Ito ay talagang parang, ikaw ba yung nagdududa sa akin? Meron bang mahirap sa akin gawin? Ito ay nag-underline and it highlights the omnipotence ng ating Panginoon, isang profound comfort sa atin. Now, while things may seem impossible sa ating pananaw, nothing is too difficult for God to accomplish. Kaya napakagandang Bible verse, Jeremiah 32:27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Maraming salamat, Sister Faustina Frankie Habla, sa inyong Bible verse. At dahil dyan, meron tayong tinalakay at pinag-aralan na Bible verse ngayong araw na ito. At ina-encourage ko lahat ng ating mga kaagapay na mag-iwan tayo ng Bible verse at malamang ay tatalakayan natin yung verse na yon, anong significance na yon sa ating buhay. Maganda ang salita ng ating Panginoon ay dinadissect, pinag-aaralan, paulit-ulit na binabasa at tinitignan ng context at malalaman natin kung gano'n ito ka-importante sa ating application sa current situation natin. Napakaganda. Maraming salamat po sa inyong salita, aming Panginoon. Alright. So, malapit na mag-alas 6, medyo magpapaalam na tayo. At gusto kong batiin ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bocawi Transmitter Side. Broadtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena. Ating engineer on duty, JV Tabwa. Oh, by the way, gusto ko pong pasalamatan yung lahat ng mga nanood ng ating podcast with Maloy Malibiran sa Lumbides. Yan. Kinalimutan ko naman si Brother Winnie. Maloy Malibiran sa Lumbides. Tayo po ay nag-podcast sa Masayang Tahanan ng Tatay Kong Hardinero. Yan. Andyan pa rin po, pwede nyo po

panoorin, storya, mga you know, trivia at mga kwento naming mag-ama ni Pastor Proseso Marcelo. At masalap po na talagang balikan, napakasarap. Sobrang sarap ang tawag namin ng aking ama ay masalap. Masarap na balikan ang biyaya na ating Panginoon na kanyang patapatan through the ages. Sabi nga ng tatay ko, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. At yan nga po ay pinatotohanan ng kwentuhan na yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at manunood pa. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating scriptwriter at co-producer, si Kayla Escalante. At gusto ko rin mag-shoutout sa ating mga kaagapay dyan na dumating nung ating anniversary last week. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin at nakiawit sa amin, at talagang we had a wonderful blessed time. Maraming salamat po sa inyo. At syempre hindi akong papaalam kundi ko papasalamatan at i-recognize ang aking favorite human being in the world. My dear Anna, I love you so much at maraming salamat sa iyong laging pagiging available bilang biyaya na ating Panginoon sa aking buhay. I praise God for you. At syempre, gusto ko rin pasalamatan lahat ng mga sumama sa atin sa buong isa't kalahating oras, maging sa lahat ng programa ng Far East Broadcasting Company sa pamamagitan ng 702 DZAS. Muli po, ako si Junji Marciano, lagi nagpapaalala sa inyong sa Diyos ang papuri.

we must return to Him daily. Ganun din yung pag-inom naman natin ng tubig, di ba? Na ilalabas natin ito. Therefore, every day, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kailangan natin humingi ng karunungan, ng tubig na buhay mula sa Kanya. And the water that Jesus offers is not just for survival, but for eternal life. Just as the deer depends on water daily, we depend on Christ for our living daily. We must drink daily from Jesus, the living water. And yung soul natin, ang deepest desire niyan is to be filled with Jesus. Kapag marami na tayong hinahanap sa ating buhay, di natin maintindihan ano ba tong longing na to. Let's go back to God. The Lord is disturbing our hearts and reminding us, halika dito, lumapit ka sa aking balon. Ang baho at umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.

0: Jesus is our wellspring of life. At sa Kanya lang dapat natin iangkla ang ating pagtitiwala, ating buhay, ang concerns natin, mga alalahanin sa pang-araw-araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa amin. Kayo po ang tubig na buhay. Kayo po ang supplier namin ng tubig, hindi matutuyo. At patuloy na magbibigay sa amin ng satisfaction, papatid ng aming uhaw sa mga pangangailangan, sa mga material na bagay, sa mga hinahanap namin na pansamantala. Validation, attention, relief. Lord, we look forward to going back to you all the time. Bigyan niyo po kami ng ganoong matinding desire to go back to you, Lord, to ask for your help, to seek you every day of our lives. As we open our eyes daily, may we be reminded na kayo po ang tubig na dapat naming puntahan, dahil sa inyong presensya may karunungan, sa inyong presensya mayroong kapayapaan. Itinataas ko po siya ngayon, ang dami po niyang alalahanin. Maghari ka po sa kanyang puso, magliwanag ka sa kanyang isipan, at ipaalala po ninyo na kayo ang kanyang manlilikha, at nais po ninyo na siya ay lumapit at humingi ng tulong sa inyo, Ama. Lagi po, alok po ninyo yan sa amin. So Lord, we continue to go back to you, and we lift up to you all the burdens of our hearts, the finances, mga isipin, saan kaya namin kukunin ang pambayad, paano gagaling ang karamdaman, lahat ng yan, mayroon kang katugunan. Sa inyo po ang lahat ng aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sa ating Diyos, mayroong kapayapaan. Sa ating Diyos, mayroong tubig na buhay. At kanina, no, sa tanong ko sa iyo o sa tanong mo sa akin, so ano nga ba, ilang baso ba dapat ng tubig ang iinumin ko araw-araw? Ayon po sa nephrologist, sa mga kidney expert, 8 glasses of water every day, pwede naman kung kaya ng iyong katawan. Kung sa palagay mo nabubusog ka na at hindi kayang inumin, huwag pilitin. Ang mapusyaw na dilaw na ihi ay hindi kadalasang senyales na enough o hydrated ka. So water is life, but too much water can also be a problem. Kung ang trabaho mo mostly outdoors, madalas kang napapawisan, lagi kang nag-e-exercise o physical ang iyong trabaho, mas kailangan mo ng tubig. Pero kung ikaw naman ay sedentary, hindi ka malikot, ay enough lang na tubig na kaya ng iyong katawan ang inumin. Listen to your body as well. Ayan, konting tips lamang po. Dito lamang yan sa Reflections. At salamat sa inyong pakikinig kaagapay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New Jay. DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: It's getting to that season again. Political ads on the TV. So often there's that deep voice calling out the flaws of the opponent, trying to sway us to vote one way or the other. But now some candidates have a new tool for the toolbox. Artificial intelligence.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. Today is Wednesday, June 17 ang aton nga petsa. Hunyo 17 kag welcome sa aton naman nga pagsibya diri sa aton nga waragwagan, no? Estasyon sang DXKI, nag-sign on kita alas 5 sang aga kag nag-sign off alas 9 sang gabi. Ang aton nga studio kag transmitter makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag welcome gid, no, sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Hasta kita 5:30, no, ang aton nga program kag naka FB live kita. So kung wala nyo pa na like kag na follow ang aton nga FB page, i-like nyo kag i-follow, no. 1062 DXKI - FEBC Radio manang aton nga official FB page. Kung luyag nyo man magpaabot sang mensahe, paagi sa aton nga cellphone number. Ang aton nga numero is 0963-180-1469. 0963-180-1469 manang aton nga official cellphone number. Kag padala nyo lang ang inyong mga mensahe, especially ang inyong prayer request, no? So good morning sa mga nag-engage sa aton paagi sa aton nga FB live. And may aga kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning sa inyo ni Pastor June. Kag amo man kay Jandy, no? Jan Michelle Ona, blessed morning sa imo, Jandy. Kay Dondon Cagas, kaupod naton sa technical, good morning. Kay Joanne Sinaon, maing aga, no? Ready na da ang kape naton kag tinapay, Jo. No? Good morning kay Nay Helen and Nay Piring. Kag amo man kay Sister Pressy Bernardino. And bata niya ning nag-post, no? Have a blessed morning, siling niya panalangin po ng kagalingan para kay Mama Pressy Bernardino. Salamat po sa panalangin. God bless you all. And stay blessed and stay safe, siling niya. And God bless us all. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning. Kagamuman kay Sister Beatrice Consad, maing agaman, no? Blessed morning, Pastor Alex, siling ni Sister Beatrice. Keep safe always. God bless. Ayan. Okay, maing agagid sa inyo. Kagamaing aga sa mga tagpalamati naton nga nag-upod sa aton, no? Sa aton nga program. Ayan, kagkabay nga okay ang aton nga pagtulog, pagbugtaw, no? Nakapahuway kita maayo, nakatulog sa mga 6 to 8 hours. And good morning kay Sister Beatrice Consad. Blessed morning, Pastor Alex. Keep safe always. God bless. Ayan, halonggid kita, no? Sa aton nga mga panglakaton sa kada adlaw, especially sa mga nagabiyahe, nag-commute, nag-drive. Ayan. Good morning, gid. Kag happy-happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. June 17, no? Kag kabay nga mangin malipayon kag ma-meaningful ang inyong celebration subong adlaw. Kag sa mga nagahiwat man sang ilang mga anniversaries, no? Happy-happy anniversary sa inyo. Okay? Yari ang aton liwat nga pangharana sa inyo pagasundan sang aton nga Portals of Prayer.

0: Okay, prenta, sa aton nga program alas 5:09 ang aton nga oras kag may nga gagid no sa mga masako na dira nga nagapreparar sang aton nga mga pamahaw. And siling ni Joanne Sinaon, good morning pastor. Happy birthday sa akon hinablos Syra Sinaon. Also belated happy birthday kay Pastor Jesse Cameros and Don Cameros. Uy, dungan ila birthday, Jo. Thank you and God bless. And sano nag-birthday si Pastor Jesse? Happy birthday sa inyo na belated. Kay Jesse, Pastor Jesse, kay Sister Don Cameros. Good morning and God bless us all. Siling ni Sister Lenny Fonticha Babas. Mayugid nga aga, no? Kaga sino pagid? Okay, so far may nga ton nga mga nag-like, nag-follow, nag-engage na sa aton nga program. Yan na natin, i-refresh natin. Yan, good morning kay Sister Jean Oreo, kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kay Brad Ronnie Sim. Yan, good morning gid. Okay, kagkatutas sa aton nga meditation, subong nga aga, kagtunan naton, basa naton ang pulong sang Ginoo in the book of Numbers, chapter 25. Book of Numbers, chapter 25, ang pulong sang Ginoo nagasiling. Samtang nagakampo ang mga Israelinhon sa Shittim, ang mga lalaki nagumpisa sa pagpakighilawas sa mga babayi nga Moab nun. Ini nga mga babayi nagganyat sa ila sa paghalad sa mga Diyos-Diyos nila. Kag nagkaon sila sang sining nga mga halad kag nagsimba sa sining nga Diyos-Diyos. Gani ang mga Israelinhon nagbuylog sa pagsimba kay Baal, sang Peor. Kag puwertigid ang kaakig sang Ginoo sa ila. Nagsiling ang Ginoo kay Moises, kuhaa ang tanan nga pangulo sang sininga mga tao, kag patya sila sa akon presensya samtang nagatanaw ang mga tao. Agud madula ang akon puwerte nga kaakig sa Israel. Gani nagsiling si Moises sa mga manughukom sang Israel, kinahanglan nga patyon sang kada isa sa inyo ang inyo mga tao nga nagsimba kay Baal sang Peor. Karon may isa ka Israelinhon nga nagdala sang isa ka Midyanhon nga babayi sa iya pamilya. Nakita ini ni Moises kag sang bugos nga katilingban sang Israel samtang nagahinibi sila dito sa puwertahan sang tolda nga ginapakigkitaan. Pagkakita sini ni Phinehas nga anak ni Eleazar kag apo ni Aaron nga pari, naghalin siya sa katilingban kag nagkuha sang bangkaw. Ginsunod niya ang tao sa sulod sang tulda kagintuhog niya sila nga duha sang babayi. Dayon naguntat ang kalalatan sa Israel pero 24,000 ang napatay tungod sa kalalatan. Nagsiling ang Ginoo kay Moises, ginkuha ni Phinehas nga anak ni Eleazar kag apo ni Aaron nga pari ang kaakig ko sa mga Israelinhon. Tungod kay akigid siya sa sala pareho sa akon. Gani wala ko pag-ubusa pamatay ang mga Israelinhon nga himuon ko kuntani sa ila tungod sa akon kaakig. Gani silinga siya nga mahimo ako sang kasugtanan sa iya nga pakamayuhon ko ang iya kahimtangan. Kag sa sininga kasugtanan, siya kag ang iya mga kaliwat, mangin mga pari hasta sanoh. Kay tungod sa akon ginpakita niya nga akigid siya sa sala, kagintubos niya ang mga Israelinhon sa ila sala. Ang Israelinhon nga ginpatay upod sang babae nga Midyanhon amo si Zimri, nga anak ni Salo nga pangulo sang isa kapamilya sa mga kaliwat ni Simeon. Kagang Midyanhon nga babae amo si Cosby nga anak ni Sur, si Sor isa ka pangulo sang isa ka pamilya nga Midyanhon. Nagsiling ang Ginoo kay Moises, kabigan ninyo nga kaaway ang mga Midyanhon, kag pamatya ninyo sila. Tungod kay ginkabig man nila kamo nga mga kaaway sang gindayaan nila kamo dito sa Peor, kag tungod man sa babae nga si Cosby nga anak sang isa ka pangulo nga Midyanhon. Ini nga babae ginpatay sa tungtion nga nag-abot ang kalalataan sa Peor. Okay, amo ini ang pulong sang Ginoo kag extract nato no ang mga lessons diri. Ang background sini is that malapit na gid ang ara na sila sa bibi sang promised land ang nation sang Israel, kag ginproteksyonan sila sang Ginoo sa isa ka pagano nga propeta nga si Balaam, no, nga ginhire ni King Balak sang Moab para ipakamalauton o i-curse ang nasyon sang Israel. Pero ang Ginoo naghimo sang paagi, no, nga instead nga curse ang ihambal ni Balaam, ang iya ginhambal is blessing. Ang natabo naman diri sa Numbers chapter 25, no, ang nagkaroon sang immorality sa kampo sa mga Israelites, no, ginseduce sila sining mga babae, mga Midianites, kag nag-commit man sila sang idolatry pinaagi sa pagsimba sa Dios sining mga Moabite kag mga Midianite nga ini, no, ining si ginsimba nila si Baal. So bisan masiling kita nga daw nakigayuhan lang sila sa mga Moabites kag mga Midianites, nangin isa ini ka spiritual nga offense sa tubang sang Ginoo, no, kay tungod nga naganyat sila sini nga mga babayi para magsimba sa ila Dios nga si Baal. So ining mga ginagmay balang nga kompromiso, amo na siya ang nagabutong sa aton nga tagipusoon palayo sa Ginoo, no? Hindi siya gulpi kundi pa gamay-gamay, no. Ang aton nga key verse is found in verse 11, no, in Numbers chapter 25 nga nagasiling ginkuha ni Phinehas nga anak ni Eleazar kag apo ni Aaron nga pari ang kaakig ko sa mga Israelinhon tungod kay akig gid siya sa sala pareho sa akon. Gani wala ko pag-ubusa pamatay ang mga Israelinhon nga himuon ko kontani sa ila tungod sa akon nga kaakig. Ayan. Kay si Phinehas ang nangamot, no, para mapatay ining lalaki nga nagkuha sang isa ka Midianite nga babae kagindala sa iyang pamilya. So delikado kayo ang ginatawag nga kompromiso, no, in Numbers chapter 12 verse 1, no, muning ginatawag nga kompromiso, no, ining mga ning samtang nagakampo ang mga Israelinhon sa Shittim, ang mga lalaki nagumpisa sa pagpakighilawas sa mga babae nga Moabnon. Okay. The men began to indulge in sexual immorality with Moabite women. So what happened is nagkaroon sang daw simple or inosente nga relationship kag social nga interaction, no, sa mga Moabites kag mga Midianites, pero it resulted sa sexual immorality. Ang ilang nga mga spiritual boundary nga ginset sang Ginoo nadula, no, kag nagparticipate sila sa pagsimba kay Baal, no, pagan worship. So isa ini sa mga pinaka-epektibong strategy ni Satanas. No? Inabalang pagamay-gamay nga kompromiso, no? In the guise of social relationship, no? Though simple lang nga relationship pero kadugayan mahimo na nga dako gid nga kompromiso, no? Though pareho ba lang nga wala ka na gid ga puro pangamuyo, no? Na neglect mo na ang imong prayer life kag amat-amat nga pag baton, no? Pag adapt sang mga values sang kalibutan kag ang imo balang nga mga diversyon, no? Mga ginapili nga mga entertainment ng klase sang entertainment nga nagapabiring sang imong espiritu. No? Pareho sang ginhimo sini mga lalaki ni nakighilawas sa mga babae nga muab nun, ti. Mga pagano nga dana, no? Mga hindi Diyos nun, wala nagakilala sa Diyos sang Israel, ti. Amat-amat sila nga nahaylo. No? Or maybe may ara ikaw business nga ang ginaobra mo, nagapaamat-amat ka obra sa mga bawal, no? Para lang makadako ginansya or makatransaksyon sang dalagko. Or maybe mag-establish ka sang relationship sa isa katao, kaginang relationship, ipapalayo kanya sa Ginoo. Da pareho sang barko na nga may gamay nga buslot, no? Paamat-amat ang sulod sang tubig hasta nga magdamo na, no? Kag malumos ang barko. Ayan. So kung ang values ang kalibutan na matamat nga i-adapt mo sa imong kaugalingon, ate, amo na, no? Munang matabo, magkaroon sang spiritual compromise and eventually you will commit idolatry. Okay? So ano nga mga impluensya ang ara sa imo kabuhi subong? Impluensya ba nga mas nagapapalapit sa imo sa Ginoo or impluensya nga mas nagapapalayo sa imo sa Ginoo? No, may ara ka ba sa mga kinaiya nga spiritually unhealthy, no? Kag ginapabayaan mo lang, wala mo ginadeal or may mga sugo ang Ginoo pero ang imong standard sa sugo nga ina daw medyo nagnubo na, no? So may ara kasang mga ginahimo na nga ginagmay nga mga kompromiso. Ayan. Kay sa subo nga panahon dali kayo mag sulod ang pagkompromiso sa aton, no? Especially sa panahon subong grabe ang technology, no? Galantaw ka lang niya sa screen sang imong cellphone. Gasulod gina sa imo na una ang kung anong mga arada, no? So bantay-bantay ka gid, no? Damo ka makita abi, no? Mga social media, mga entertainment, no? Kung ano ang cultural trends, public opinion. Damo. Bisan ara ka lang sa sulod balay mo, damo sa maka-impluwensya sa imo kay tungod sang screen sang imo nga cellphone, no? Na makakonek ka abi sa kalibutan sa may ara lang internet. Kag madamo nga mga impormasyon ang pwede magsulod sa aton nga unahuna kag tagipusoon. Para sa Ginoo abi importante nga ma-maintain naton ang pagkabalaan, no? Holy living. Kaya ang Diyos naton balaan kag wala sang Ginoo gina-tolerate ni mga sala. Mga paghimo sang hindi maayo. Because He is righteous and He is holy. Kag makita naton ni sa ginbasa naton nga chapter, no, in Numbers chapter 25. Ang judgment sang Ginoo basta sala na ang involved mabugat. Kay nakita sang Ginoo kung ano ang ginahimo sang sala sa tao. Ginasiparar niya kita sa Ginoo kag ginahalita niya ang aton nga katilingban, no, ang aton nga ang faithful nga community mahalitan because of sin. Kag makita taman ina sa krus, no, ginapakita sang krus kung ano ka seryoso ang Ginoo sa pag deal sa sala, no. Iya gid ginpadala ang iya bugtong anak para mangin substitute sa aton, no. Kag magmamatay dito sa krus, ginpatay siya paagi sa krus sa mga Romano, sundalo nga Romano. Kag ang iya kamatayon talos sa aton. Okay, amo na ang requirements ang Ginoo, no, for the wages of sin is death. Yan. Amo nang presyos ang sala, kamatayon. So kung maintindihan nato ng holiness ang Ginoo, obedient kid kitaya sa Ginoo, no, hindi nga optional lang, no. Kinanglan maintindihan nato that God is holy, God is righteous. Hindi nang puro lang God is love, God is merciful, tuod man na, no? Pero hindi kumpleto, kulang. So, kilalahon naton nga kung ang Ginoo may ginasugo sa aton, may ginapatuman, nakadesign ina sa imo nga paglambo, no? Hindi nga para punggan ang imo nga freedom, kundi nga maglambo ikaw. Kag ang sala isa sa nagabutong sa aton padalom. Okay? Ekspresyon na iyas ang gugma sang Ginoong iyang mga sugo. Muna kinanglan tumanon naton, we have to obey and trust God because He is good and He is good all the time. Okay? Pareho kay Phinehas, no? Ang ginhimo ni Phinehas kay very ano gid siya? Na-dishonor gid ang Ginoo sa ginimo sining isa ka lalaki nga nagdala sang Midianite nga babae sa ila pamilya, which is bawal gid na, no. So gin confront gid ni Phinehas kag tungod sang iya action nauntat ang kalalataan sa Israel, no, na restore ang bilog nga nasyon. Yan si Phinehas ang nagtulod sa iya is ang iyang pagkilala sa pagkabalaan sang Ginoo. Okay? So dapat kun ma-realize naton nga may sala kita nga ginahimo, dapat repent na gid kita dayon, no? Hindi na naton pagpadugay-dugayon. Hinulsola naton ina nga sala, no? Pangayuan patawad sa tubang sang Ginoo. Kag hindi na pagubrahon, no? Proteksyon na naton naton nga pamilya. Basi ikaw isa ka may naghihimo sinang mga butang, teksyonan mo gid pamilya mo, no? Talik di na na, no? Hindi na paghimo, ah. Kag kinanglan, faithful gid ikaw sa Ginoo. Imo gid nga tinguhaon nga imo kabuhi, naga-honor sa Ginoo, naga-honor kay Kristo. Bisan pa kung kisa nga hindi siya mahapos. Okay? Kaya muning ginpakita sang Ginoo sa aton sa iya pulong diri, no? Nga dapat ma-inspire kita sa kabuhi man ni Phinehas, no? Kay ang iyang emphasis sa iya kabuhi is ang holiness sang Ginoo. Committed siya sa pagkabalaan, kagbalaan niya nga may epekto ang kompromiso hindi lang sa personal tagang kabuhi kundi sa mga tao nga nakapalibot sa aton. Okay. So we confront unrighteousness, we confront those acts of holiness, mga ginahimo sang iban nga naga-dishonor sa aton nga Ginoo. Okay, so trahedya gid ini nga chapter, no, napakita nga ang kompromiso very dangerous, pero kung mag-umpisa daw pa simple lang, no. So, bantay gid kita sa aton nga kinabuhi. Okay? So, yan. Kag good morning gid, no? Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Blessed morning, Pastor Alex, siling ni Ma'am Jemima, and to all prayer partners. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa tiong ini. Thank you for the lessons. Kag tuloy kami Ginoo nga magkabuhi nga may ara sang pagkilala gid sa imo pagkabalaan. Kay tungod nga balaan ikaw Ginoo, dapat magpakabalaan man kami. May we obey you and trust you. Trust your design sa amon nga kinabuhi. Salamat gid Ginoo kag padayon amon pangayo, pagpangayo sang bulig sa mga nagamasakit namon nga mga kauturan for healing kay nang Abet, kay Nanay Lita, amo man kay Nanay Presi, kay Mojo, kag kay Pastor Roger, kag sa iban pa namon nga mga kauturan Ginoo nga nagabinatyag, nagamasakit. And even those who are affected, you know, sang linog. Lord, we continue to commit to you mga relief operation. Mga nagamalasakit, you know, tungod sa kakulangon sa tubig. Lord, we ask that you would send help. Kagabuligi sila, Ginoo, sa tion sang mabudlay nga sitwasyon ngayon. Salamat, Ginoo. Bless the broadcast today. Kag salamat sa among mga prayer partners and our friends on the air. For this is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no? Damogin nga salamat sa inyo pagpamati. Kag maluig Ginoo, danay naman kita sa buwas nga adlaw. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

0: Bagong araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumasok sa isang kasunduang katulad ng Visiting Forces Agreement o VFA kasama ang Germany, kasunod ng patuloy na pag-igting ng ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng depensa at seguridad. Naging pangunahing agenda ang pagpapalakas ng defense ties sa naganap na state visit ni German President Frank-Walter Steinmeier sa bansa kahapon. Ayon sa Pangulo, bagamat malayo pa ang proseso para rito, walang nakikitang masama ang Pilipinas sa pagkakaroon ng ganitong alyansa, lalo pa tatlong taon nang lumalahok ang Germany sa balikatan exercises sumala pa noong 2024. Bukod dito, nangako rin ang leader ng Germany na tutulungan ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga drone. Binigyang diin ng Pangulo na sa gitna ng mabilis na pagbabago at tensyon sa geopolitics sa buong mundo, ang pinakamainam na landas patungo sa katatagan ay ang pagkakaroon ng malawak na alyansa at matibay na pakikipagtulungan sa ibang mga bansa. Samantala, umalis na kagabi patungong Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang food and energy security pati na ang iba pang mahalagang issue sa kanyang nakatakdang bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tiniyak naman ni Solicitor General Darlene Berberabe sa Supreme Court na may mga umiiral na mekanismo ang pamahalaan upang mapigilan ang korupsyon sa proseso ng pambansang budget. Sa pagpapatuloy ng oral arguments ukol sa konstitusyonalidad ng unprogrammed appropriations mula 2024 hanggang 2026 General Appropriations Act, binigyang diin ni Berberabe na nariyan ang COA, Ombudsman, President Presidential veto at ang boses ng publiko bilang mga post-facto na mekanismo nang hindi nalalabag ang separation of powers. Puna naman ni Associate Justice Rodil Zalameda after the fact na ang mga ito dahil nagasta na ang pera. Bilang depensa, sinabi ng SolGen na may mga nakabinbing panukalang batas sa Kongreso na magtatakda ng cap o limitasyon sa kabuuang expenditures upang maging trigger-based at hindi nakadepende sa nakaupong administrasyon. Samantala, nanindigan ang kampo ng mga petitioners sa pamumuno ni Attorney Jerome Salenga na lampas sa makatwirang pagduda ang kanilang patunay upang in-nullify ang mga ginawang budget adjustments ng Bicameral Conference Committee. Itinakda ang susunod na oral arguments sa darating na Hulyo 14.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, naharap sa bagong reklamong graft at technical malversation sa Ombudsman si Health Secretary Teodoro Herbosa at tatlo pang opisyal ng Department of Health. Ito ay matapos umanong i-divert ang 145.9 million pesos na pondo ng bansa patungo sa isang voluntary contribution sa World Health Organization. Ayon sa reklamong inihain ng grupong concerned DOH personnel, illegal ang paglipat ng pondo dahil kinuha ito mid-year mula sa active disease prevention at health promotion budget na nakalaan sana para sa mga Pilipinong pasyente. Ginamit umano ang pera ng taxpayer para bumili ng international prestige ni Herbosa matapos itong maitalagang presidente ng World Health Assembly habang nananatili namang underfunded ang mga lokal na ospital sa bansa. Dahil dito, humirit ang grupo ng preventive suspension laban sa mga opisyal. Samantala, inihayag naman ni DOH Undersecretary Albert Domingo na iginagalang nila ang proseso at handa nilang sagutin ang naturang akusasyon sa tama.

0: ng Legal Forum.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Isa ang nasawi habang apat ang sugatan matapos yanigin ng magnitude 6.3 na lindol ang lalawigan ng Qinghai, China kagabi. Agad pinalikas ang mga manggagawa sa mga minahan malapit sa epicenter habang patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang kabuuang pinsala.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagkakaisa naman ang G7 o Group of Seven Leaders na hindi nananalo ang Russia sa gera. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, pinag-usapan sa France ang mga bagong sanctions sa oil at banking sector upang mapilitan si Russian President Vladimir Putin na makipag-negosasyon. Umaasa si Zelensky na bago mag-winter ay may aayos ni US President Donald Trump ang isang direktang pag-uusap kay Putin upang matigil na ang krisis.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan 21:3. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57 ng umaga.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subo nga adlaw sang Miyerkules. Hunyo 17, tuig 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa balita lokal, One Barangay One Cooperative ginaduso sa Coronadal. BAC Secretariat sang Tampakan naghiwat sang benchmarking activity sa Surala para sa mas maayong procurement system. Damyo sa South Cotabato bangod sa magnitude 7.8 nga linog naglabot na sa masobra 632 milyones pesos. 33 ka salakyan ginpaidalom sa emission testing sa anti-smoke belching drive sa Tacorong. Pusil kag mga bala na kumpiskar sa search warrant operation, isa arestado sa Kalamansig. Sento 50 ka mga bata ang laborer sa Cotabato nakabaton sang bulig sa WDACL 2026. 29 ka learning site para sa agriculture of cooperator sa Cotabato nagtililipon para sa second quarter meeting sa Midsayap. Masobra 570 milyones pesos nga loan sang Kidapawan City, aprobado na bag-o nga ospital ipatukod. 1.25 million pesos nga balor sang ginapatihan nga smuggled nga mga sigarilyo na kumpiskar sa operasyon sa kadagatan sa Pagadian City. 13.6 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Zamboanga City. Tatlo ka sospek arestado. Para sa aton balita nasyonal,

Jackson kag John Renner Garcia. Tinutuyo sang benchmarking activity nga makatipon sang mga pinakamaayo nga pamaagi kag importante nga ihibalo nga pwede magamit agod mas mapauswag ang procurement operations sang lokal nga pagdumalahan sang tampakan kag masiguro ang hugot nga pagsunod sa mga provision sang NGPA. Isip kabahin sang ila pagbisita, nagpatigayon man sang courtesy call ang delegasyon kay Sorala Mayor Pedro Matinong Jr. Maging baton ang grupo kaupod Sanday Benjamin dating Ginoo. Suno sa LGU Tampakan, importante ang nasambit nga aktibidad agod mas mapabakod ang kaayo transparency kag accountability sa pagpatuman sa mga programa kag proyekto sang lokal nga gobyerno. Naglabot sa ginabulubanta mas sobra 632 milyones pesos ang kabugusan nga damyos tugas sang magnitude 7.8 nga linog sa bugos nga probinsya sang South Cotabato. Inisuno sa pinakaulihi nga datos nga ginpagwa sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o CONAPDRRMO South Cotabato. Ginpahayag ni PDRRMO South Cotabato Chief Rolly Dwayne Aquino nga nagdeklara na sang state of calamity ang lokal nga gobyerno sang Tupi bangod sa kalaparon sang damyos nga gintugas sang linog sa nasambit nga banwa. Sa pinakaulihi nga tala, naglabot na sa 416 ang numero sang mga pilason samtang tatlo naman ang ginbawian sang kabuhi. Isa pa ka-individual ang padayon nga missing sa banwa sang Tiboli apang ginapauntat nas ang otoridad sa pagpatigayon sang search and rescue operation sa lugar bangod sa grabe nga risgo. Yara na sa 562 ka pamilya o kon kabug-usan 8,220 ka individual naman ang kasamtangan nga naapektuhan kag nagapabilin sa mga evacuation center sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Samtang nagpainaman ang pungsod nun nga gobyerno sang 30 milyones pesos nga ayuda agod makabulig sa mga pamilyang apektado sang kalamidad. Pagparaman sa pagpadayon sa mga relief kag recovery efforts. Padayon naman nga ginapahanumduman sang mga otoridad ang publiko nga mangin alerto sa mga posibleng aftershocks. Ginalaygayan ang mga residente nga himuon ang duck cover kag hold sa oras sang linog kag gilayon nga magbakwit sa luwas kag bukas nga lugar agod malikawan ang risgo halin sa mga nagakarahulog nga debris. Ginaawhag man ang tanan nga makigbahin sa ipatigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill o kon NSED subong Webes alas 9 sang aga isip kabahin sang pagpreparar sa emerhensya kapareho sang linog. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpatigayon ang City Environment and Natural Resources Office o kon Senro Tacorong kabulig ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o kon DENR EMB 12 kag City Traffic Enforcers sang Bantay Tambutso o kon Anti-Smoke Belching Campaign kag Ambient Air Quality Monitoring adlaw sang Lunes tubtob Martes isip kabahin sang pagselebrar sang Philippine Environment Month. Ipatigayon ang emission testing sa kalabaon sang National Highway padulong sa isulan kung sa diin 33 kasalakyan ang ginsusi agod mabantayan ang pollution tuga sa mga diesel-powered vehicle. Kadungan sini nagpatigayon man sang ambient air quality monitoring sa City Hall compound gamit ang environmental beta attenuator o kon

sa dugang pa nga balita lokal. Arestado ang isa ka lalaki matapos makumpiskahan sang hindi wala sang lisensya nga pusil kag mga bala sa ginpatigayon nga operasyon sang mga otoridad sa Barangay Poblasyon Kalamansig Sultan Kudarat. Ginpatigayon ang operasyon sa bisa sang isa ka search warrant angot sa pagbayular sa Republic Act number 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nasambit ng operasyon ginpangunahan sa mga katapo sang 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr. Kabuligman ang mga operatiba sang Kalamansig Municipal Station o Municipal Police Station RID 12 Tracker Team Delta, Sultan Kudarat Provincial Intelligence Unit, Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, kag Kalamansig Maritime Law Enforcement Unit. Sa ginhiwat nga pag inspeksyon sa puluyan sang suspect sa Purok Akasya Barangay Poblasyon, nasapuan kag nakumpiskar sang mga operatiba ang isa ka caliber .45 pistol, isa ka steel magazine kag apat nga bala sang nasambit nga kalibre. Matapos ang operasyon, gilayon nga ginarestar ang suspect kag ginpabalo sa iya ang rason sang iya pagkadakop kag ang mga iya kinamatarong sa idalom sang layi. Gindala siya sa istasyon sang kapulisan kaupod ang mga nakumpiskar nga ebidensya para sa dokumentasyon kag pagpasaka sang nagakaigo nga kaso. Suno sa kapulisan, kabahin ang operasyon sang ila ginapabakod nga kampanya batok sa illegal nga pagpanag-iya kag pagtipig sang mga pusil, agud mapabilin ang kalinong kag seguridad sa probinsya sang sang Sultan Kudarat. Padayo naman nga nagapanawagan ang mga otoridad sa publiko nga makigbahin sa pagpabilin sang kahapsay sa komunidad paagi sa paghatag sang impormasyon batok sa mga illegal nga aktibidad. Nakabaton sang nagkalain-lain nga bulig kag serbisyo halin sa Department of Labor and Employment o kondolit 12 ang o kag gobyerno probinsyal sang Cotabato ang 150 ka natala nga bata nga trabahante sa pagselebrar sang World Day Against Child Labor o kon WDACL 2026 adlaw sang Biyernes sa Amas, Kidapawan City. Ang mga benepisyaryo halin sa anum ka banwa sang probinsya natagan sang nagapangunang panginahanglan kapareho sang school supplies, medical kag dental services, counseling kag iban pa nga suporta sa idalom sang Child Labor Prevention and Elimination Program o kon CLPEP sang Dole. Ginatagan pagtagad sa mga opisyal sang Dole kag sang gobyerno probinsyal ang importansya sang gintingob nga paggiho agud maprotehiran ang mga bata batok sa child labor kag masiguro ang ila pagtuon kag buas damlag. Suno kay Labor Secretary Francis Tolentino ang pagselebrar sang World Day Against Child Labor panumdom sa responsibilidad o kon katungdanan sang tanan nga iduso ang kinamatarong sang mga bata kag tapnaon ang bisan anuman nga sahi sang pagpangabuso batok sa ila.

0: sa dugang pa nga balita lokal. Nagdililipon ang 29 ka Learning Site for Agriculture o kon LSA Cooperators. Halin sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya sang Cotabato sa Alcor Farms sa Midsaya para sa second quarter meeting sang Association of Learning Sites for Agriculture in Region 12 o ALSA 12 Cotabato Chapter. Ginpangunahan ni Chapter President Helen Berg Pingoy ang pagsinapol nga nagserbe isip plataforma para sa talakayan sang importante nga programa, inisyatibo kag mga pinakabag-ong update para sa mga learning site for agriculture sa probinsya. Representante naman sang Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 o ATI 12 si LSA Focal Person John Lord Auman nga nagpahayag sang pila ka importante nga hilisgutanan lakip ang pagkilala sa pinakabag-ong sertipikado nga learning site for agriculture nga P&A Integrated Farm sa Barangay Pakaw, Alameda ng ginapanag-iyahan ni Referendo Abrenilla. Gintalakay man sa pagsinapol ang pag-update sang LSA Directory, pagsumiter sang semestral report sa panawagan para sa aplikasyon sa Farm Tourism Accreditation sa idalom sang Farm Stay kag Day Farm categories, pagkilala sang LSA website kag pag-awhag sa mga miyembro sang ALSA nga maghatag sang bulig sa mga komunidad nga naapektuhan sa mga nagligad nga pagtayog. Nagtampong man sa aktibidad si ALSA 12 Regional President Michelle Sueno isip paghatag suporta sa mga programa kag hilikoton sang mga katapo. Samtang gintala na ang third quarter meeting sang ALSA 12 Cotabato Chapter sa Setyembre nga pagapangunahan sang Prime Homestead Agri-Ventures Incorporated sa makilala Cotabato nga ginapanag-iyahan sang Pamilya Sandike. Alas 7:40 ang ato niyang atakna sa dugang pangabalita lokal. Aprobado na sa ikatatlo kag ulihi nga pagbasa sang sangguniang panglungsod sang Kidapawan ang ordinansa nga nagapahanugot sa lokal nga gobyerno nga mag-utang sang 573.2 million pesos halin sa Land Bank of the Philippines. Pagagamiton ang dako nga bahin sang pondo para sa pagpatukod sang New Kidapawan City General Hospital, agod mapalapad kag mapaayo ang serbisyo para sa ikaayong panglawas sa syudad. Kabahin man sang loan ang pagbakal sa mga bagong garbage compactor kag multi-purpose vehicles para sa mas dasig nga pagdulong sang serbisyo kag pagpabilin sang kalimpyo sa mga komunidad. Suno sa City LGU, tinutuyo sa mga proyekto nga mapaayo ang serbisyo medikal kag iban pa nga nagapanguna nga serbisyo para sa mga pumuluyo sang Kidapawan City. Nakumpiskar sa mga otoridad ang ginabulubanta 1.25 million pesos nga balor sang ginapatihan nga illegal nga sigarilyo ini matapos nga harangon sang duha ka kahoy ang bangka de motor nga hinimo alin sa kahoy nga ginpatigayon nga operasyon batok sa smuggling sa kadagatan nga sakop sang Barangay Morikay, syudad sa nga Pagadian kaagahon sang Domingo. Sa gintingob nga puwersa sang Zamboanga del Sur Maritime Police Station Regional Maritime Unit 9, 902nd Regional Mobile Force Battalion kag mga lokal nga kapulisan Napatigayon ang operasyon isip kabahin sa ginpabakod nga kampanya batok sa illegal nga transportasyon kag pagdistribuer sa mga produkto nga tabako. Suno sa report sang kapulisan na harang ang duha ka salakyan nga pandagat samtang ginapatigayon sang Maritime Patrol ang sa nasambit o samtang ginapatigayon ang Maritime Patrol sa nasambit nga lugar. Sa ginpatigayon man nga inspeksyon natukiban ang 22 ka master cases sang nagkalain-lain nga sa isang sigarilyo. Balita! Nga hinimo halin sa iban nga pungsod. Ginabulubanta iyara sa masobra 1,254,000 ang kabugosan nga balor sang mga nakumpiskar nga sigarilyo. Gilayon naman nga padayon naman nga ginahibalo sa mga investigador ang ginhalinan kag destinasyon sa mga illegal nga produkto kag ang pagkilala o identifikasyon sa mga tao nga yara sa likod sang illegal nga operasyon. Ginatagan ligwa sa mga opisyal nga ang paglapta sa mga illegal nga sigarilyo nagatuga sang dalagkuan nga pagkadula sang kita sang gobyerno halin sa buhis nga makaapekto sa mga lehitimo nga negosyo. Kag mapabakod sini ang mga sindikato nga nagapatigayon sang smuggling. Nagpromesa naman ang otoridad nga mas pabakuron pa ang mga Maritime Patrol. Kag ang koordinasyon sa nagkalain-lain nga law enforcement agency sa GODMA tap na kag mapunggan ang pagsulod kag pagdulong sa mga kontrabando sa rehiyon. Ang mga nakumpiskar nga sigarilyo ipaidalom na sa inventaryo kag dokumentasyon samtang ginapreparar ang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa mga responsable sa illegal nga operasyon. Alas 7:45 sa ulihi nga balita lokal. Nakumpiskar sa mga otoridad ang ginabulubanta duha ka kilos sang ginapatihan nga shabu nga nagabalor 13.6 milyon pesos sa isa ka buy-bust operation sa Barangay Talabaan, Zamboanga City adlaw sang Sabado. Kadungan sini na arestar ang tatlo ka ginapatihan high value individuals o kon HVI nga nalambigit suno pa sa illegal nga droga. Ginpatigayon ang operasyon sa gintingob nga puwersa sang Zamboanga City Police Station 4 kag iban pang anti-drug units. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang mga sospek kag mga tubang sa kaso pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon naman ang investigasyon agud matumod ang iban pa nga posible imbolbado sa illegal nga operasyon sang droga.
1: Balita Nasyonal.
0: Padayon nga nakatala ang FIVOC sang mga aftershocks halin sa makusog nga pagtayog sa Sarangani sang Hunyo 8 nga may kabaskugon o kakusugon magnitude 7.8. Suno sa pinakaulihi nga report, naglabot na sa masobra 6,650 ang natalang aftershocks kung sa diin masobra 1,575 ang naplat kag 80 ang nabatyagan sang publiko. Yara sa tunga sang magnitude 1.2 hasta 6.4 ang kabaskugon sang mga aftershocks nga padayon nga narehistro. Ginalaygian sa mga otoridad ang mga residente sa Mindanao nga magpabilin alerto kag magsunod sa mga safety protocols. Ang nasambit nga linog, isa sa pinaka makusog nga natala sa pungsod subong nga tuig, kag gina-expectar magapadayon pa tuptup sa mga masunod nga bulan. Nakatipon ang Bureau of Internal Revenue o kon BIR sang masobra 279.1 billion pesos sa Mayo subong nga tuig nga mas mataas sang 14.15% kumpara sa kaparehong nga bulan sang nagligad nga tuig. Naglapaw ini sa target sang talatapan nga 279.05 billion pesos. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakabulig ang ginpalawig nga filing season kag ang kooperasyon sang mga nagabayad sang buhis sa maayong nga resulta. Ginpaathag ni Mendoza nga ang extension nga ginhatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. naghatag sang dugang tion sa mga taxpayers agod maka-file kag makabayad sa tunga sang energy crisis. Humalin Enero tubtob Mayo subong nga tuig naglabot sa 1.44 trillion pesos ang kabugusan nga kita sang BIR nga mas mataas sang 5.49% o kon 74.58 billion pesos kumpara sa kaparehong quarters sang tinalikdan nga tuig. Dugang pa ni Mendoza na kabuot ang dako nga kita sang ilatalatapan kadungan sang pagpatuman sa mga reforma sa idalom sang BIR DARES agenda. Lakip ang paglunsar sang taxpayer portal kag QR enabled certificate of registration para sa online businesses. Sa ulihing nga balita lokal, ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology

ang normal nga level sa pag agis ang mga langis kag enerhiya sa rehiyon. Samtang ginapalabot ang samtang ginapaabot ang pagbalik sang operasyon yara pa sa ginatos ka barko kag linibo ka marino ang balita. Nagapabilin sa Gulf region bangod sa nagligad nga krisis. Bisan may kasugtanan na nagapahanumdom ang mga eksperto nga ang mga isyu kapareho sang nuclear program sang Iran, mga sanctions kag seguridad sa rehiyon mahimo gihapon magdala sang bag-ong atensyon kag paguntat sa pag-uswag sang sitwasyon. Para sa aton ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Nahulog ang isa ka B-52 Stratofortress bomber sang United States Air Force matapos ini maglupad halin sa Edwards Air Force Base sa South o sa Southern California adlaw sang Lunes nga nagresulta sa pagkautas ang kabuhi sang 8 ka tawo nga sakay sini. Suno kay Colonel James o suno kay Edwards Air Force Base Commander Colonel James Hayes ang mga napatay nagalakip o ginlakipan sa mga militar, government civilians ka government contractors lakip ang duha ka empleyado sang Boeing. Natabo ang insidente alas 11:20 sang aga samtang nagapatigayon sang routine test mission ang eroplano kagilayon nga nagdako ang kalayo matapos ini mahulog sa runway area sang base. Ginpahayag ni Colonel Hayes nga base sa initial nga pagsusi hindi na mahimo nga may makaluwas pa sa insidente. Wala pa sang opisyal nga rason nga ginatudlo sa pagkahulog sang bomber kag nagapadayon pa ang investigasyon nga mahimo maglawig sang pila ka bulan. Suno sa pahayag sang Boeing, nakigangot na sila sa pamilya sa duha ka empleyadong ginbawian sang kabuhi bangod sa insidente. Ginhingyo man ni California Governor Gavin Newsom ang paghatag sang suporta kag ang pagpangasubo sa mga pamilya sa mga biktima kag sa komunidad sang sang Edwards Air Force Base. Ang B-52 Stratofortress isa ka long-range strategic bomber nga ginagamit sang militar sang Amerika halin pa sang dekada 1950 kag isa sa pinaka-importante nga eroplano sa depensa sang pungsod. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jesse's Dos DXKI.